0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
5: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocell C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocell C+ 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb C+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Mmm, tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
10: Bakit RitePoint ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
16: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
19: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Happy Fiesta!
21: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
23: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
23: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
25: Bisan kapoy na,
24: kaya huntanan.
25: May nalang na ay bag-ong Revicon.
24: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
27: Rest time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
6: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Oh,

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kuy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Nationwide! Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan unsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid na ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa aton trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid is Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid is Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
9: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Taku, alas 9.45 lang. Sa nga sa itong station manager, Atty. Rafael Fernandez Banyog. Kauban ko sa control, si Cases Mania. Ato ang program director, si Ma'am Aida de la Cruz Estampos. Ako niya sa lugol, si Kanginan, si De Bambina. Welcome sa itong show, Bambina Show. Good morning.

Listen na! Ayaw kalimutan katong August 5 para sa tong drama din sa Barangay Bunbun, Oslob, Cebu. Okay? Salamat sa Barangay Officials. Barangay Captain Honorable Winfred Figes. Mga kagawad, Elvera Reyes, Danilo De Villiers Jr., Ryan Valle, Bryant Figes, RG Cayon, Rubin Figes, Eileen Romanelius, Skip Chairperson Honorable Janine Labatan, Barangay Secretary Edwina Laresma. Masapit man ko eh. Huwag mo takong kaanak gabi. Eh, what's up ba? Barangay Treasurer Crisuguno Labatan, Chief Tanod Wilfred Liena. Alright? Unya, okay. Thank you. Ugam. Ingon man, naminaw sa pagkanto karon, greetings to Pina, Alex, Waning, Sinda, Alex, sa Tabunok, Ilongos, Leyte. Greetings from Honorable Barangay Captain Bobby Ralios. Good morning! Ngayon ko nung pagpaminaw din ha sa kang Mama Gina. Thank you. Samtang ko nung nalabang. Good morning for your audience. Bayo, Gina Dato sa Talamban. Wilma Yayoy Baguio sa Tuburan, Santa Rosa, Ulan. Heidi Antero, Tumakin, Batad-Batad Malbual, kusog ko ayo ang radyo nila, nruta sa mga music makasayaw man takap. Thank you, gikan kini, Director Nefer Dato Minusa. Salamat kayo. Thank you. Tag na alas 10, 12 na.

0: 23 na public service ta Marcos Oberes alias Mukong. Atensyon, Mr. Marcos Oberes alias Mukong, matupad rin, Han, hindi lang ito ganay, no? Han, pauli na in town kay mga bata, nangita ni mo, kung nagkasalamang gani ko, pasaylo ako, tagay ko glang chance, imo asawa, Nelia Oberes, Osbon, Mr. Marcos Oberes, alias Mukong, Han, pauli na in town dong, ang mga bata, nangita ni mo, kaya nagkasamang gani ko, pasahilo ako, tagay ko klaing chance. Ano pa, Bonelia Oberes, sato pa, nasayop na siya. Kita mga bayot, di kita putong bago sayop sa itong boyfriend, no? Chas! Pinumdum ako na!
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mami. Importante kaayo ha, ang kabaskog ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas ayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayo nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
5: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tag na yung alas 10, 29 na. Namin ako sa Tulumanon, and iba ba na show. Denise, DYHP, dining adlaw Domingo. Pizza, 19. Sa buwan sa Hulyo. Happy birthday! Happy birthday in advance di ay on July 30. Mama Nading Ralyo sa Tabunok Ilongos Leyte. She will be celebrating her birthday on July 30 na ika-87 ng edad niya. Salamat. Happy birthday, ma'am, in advance. And also, happy listening Pina nga Makoy, Hera Merlin Sinisa sa Tabunok Ilongos Leyte. Ang umunusap, mayo ko nung pagpaminaw nila ni Merlin Birungan di Hasa Talisay Cebu, and mayon sa pagpaminaw din na ni Evelyn Panyares sa Tuburan Santa Rosa Olango Cebu City. Tak na alas 10 media na padayon ta.

43 na. Okay. Abi, ito na diri sa atong Facebook. Hello, Jupit Runua Sarmiento, Janice Rubiato, Ruel Andila, watching from Lilo, isang Buanga del Norte, Juicy Blog, Dailin Nere Dalapuk, Clave. Okay, thank you. Ang mga damas na WHP Idol kayo. Angel Grease, Deretso, thank you. Good morning, Inday Bomb. Shout out ko, Clue Troyo of Hingantungan si Lago Sarlete. Thank you. May papaminaw sa mga Mr. Pablo o Andring Lumapas sa Bantigi, Ilongos, Leyte.

52 dos na. At ang usbon pagpilbaudere nga barangay Bunbun, Uslob Cebu, at ang drama nga na schedule niya, I love you pare bagong haon on August 5, Miyerkules po ang pabuto, no? Okay, salamat kayo sa pagdapit ka natin sa barangay officials of Bunbun, Uslob Cebu, appointed and elected officials. Honorable Barangay Captain Winfred Vegas, gamingaw mo ko sa kapitan. Uy, Charles! Ang mga kagawan sa Alvera Reyes, Nelo de Villieres Jr., Ryan Valle, Bryant Figes, R.G. Cayon, Rubin Figes, Eileen Romanelios, Iski Chairperson, Honorable Janine Labatan, and all Iski Councilors, Barangay Secretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Chris Ogono Labatan, Tanod Chief Mr. Wilfred Liena. Okay? Kumusta ka muna niya? Salamat sa inyong pagdapit kayo. Ngayon man inig ka August 21, kung may mga kausaban na ata dito sa Puruk Hasmin Apir Lagundi para sa Dublikara competition. Salamat sa pagdapit ka nato ni Konsyal Eddie Bulho at mga kaubanan. May pagpaminaw ninyo din ha! Okay? Ano ang unang awit ni Diane Warwick niya itong 1962?

0: sandal, ang super sandal.
1: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu. Columbia,
2: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na mag-
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sabon.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Gigutom na ba?

0: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka, gawp, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag-Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
10: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
14: Lady's Choice Chicken Spread.
13: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
15: Mmm!
16: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
17: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
18: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
7: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
8: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
7: Sip-on dayon?
8: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Biogesic Plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Biogesic Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: tofu sisig.
1: Mateo!
0: Pwede sa ulam yan?
2: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy. Mm. Real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
3: Charmy, let's go with the flow.
19: At first I was afraid if

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo ako.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RiteMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: At first I was afraid.

0: Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakteriya.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Na tong oras, tatak! 4 minutos na human nakalabay ang alas 12 sa kaudtohon.

0: Lion.
1: La
0: Domingo.
1: Roland ang umaga.
0: Kakaudtohon Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Ug tibuok kalibutan.
1: Kaya join
0: via social media platform. Welcome ug welcome usab dinhi sa atong tulumanon. Tulumanon nga maghatag og lingaw ninyo niining kaugtohon.
1: Ilamba ipunan.
0: Domingo na sa taron. It's a 19 taron ha. Na buwan sa Hulyo. Tuig 2026. Ako na sa inyong Kuya Polo. Si Paul Lauro.
1: Si Paul Mata.
0: A man with a 1,000 voice. Kumusta ang atong mga minilyon sa mga suking tigpaminaw na sa dining mga orasa? Dias probinsya sa Negros, Bohol, Liti. Ingon man dias sa Yuta, sa mga Saad, sa Mindanao. Og sa tanang suok, sa tibuok, kalibutan.
2: Tite!
0: Uban-uban ta ang tunta sa alauna. Na tanawa na yun ninyong mga nilungag. Wa ba na mapago ninyong mga kuhan diya, mga ipanglungag kanon. Mga sundan diya, mga sundan, tanawa ba siga bukal-bukal na na diya.
2: Bakit?
0: Okay, gluto na na diya ang sundan tanan kanon. Nahauna na na, hauna! Ay, mahauna ba? Ay, mahauna ta, ha? Sa may sundan ninyo din niya. Mrs. Mr. Dodong Inday. Ang dama ang panaksan. Ay, may sundan na to sa atong

0: y Lamba y Bora.
1: Okay. Sige, hauna na yan. Sus, lamira pa kita ng dukot-dukot ga mais gani. Agoy, kalami yan ng dukot-dukot ga mais ka kanon.
2: Sana ba na?
1: Lami ka nagbusog. Kaya ako, anan din na, kanang, anang ikumot-kumot ni mo sa sabaw sa Bisaya, baka ng mano. Oh, nilataan baka ang baboy. Uy, kalami, ana. Mga yung ana, paano? Tapos, huh? Perting lami, ana.
2: Pite!
1: Perting piti, agyan.
2: Pite!
1: Oh, nilataan baboy. Nilataan baka. Nagugawa na ng repulyo. Agoy, kalami. Higop tamas ginawa. Kaya aris na tos mga high blood, sinugbang baboy.
2: Pite!
1: Sinugla, sana, kanang isugba nga bango.
2: Pite!
1: Isugba nga panga, panga, agoy.
2: Pite!
1: Aya, aya! Kandaan na ba Diyos, George? Sige ka sa kwan, Mindanao, panga?
2: Pakit! Pakit!
1: Ting kauna oi ay ay oh sige ihikyad na natin yung mga kanunun diha atong tagsa-tagsa ka mga talad kalananan oh ang sabaw labaw tanan nagkarang sili oh suka para itugna na to diha atong mga sinugbang isda unsa pa diha no kara na. Tawagan na inyong mga sakop sa pamilya kay aron mani unto na ta.
3: Aya, aya!
1: Aron mani unto na ta, lami kayong pani unto, oy, lami ka, ayo! Perting lami, ah!
2: Pite!
1: Musta sa nga itong mga suking di paminada sa hingoong, di pulong, ingon man, di adapit sa maya pagadian. Sa Sambuanggita, doon na tayo ni chat na ito. Ako ya, i-greet po mi rin sa Sambuanggita. So, gawas ka naglanog-lanog ta sa atong on-air, sa atong labing lanog nga tingog nga sa Kabisayan ug Mindanao, nga si Bianan nga pabiling overall number one, ang DYHP RMN Cebu. Size 1 do sa dial sa inyong mga radyo ang mga perting tinawa. Naglanog-lanog sa taog, makita na ninyo o mapatalinghog punta ninyo sa atong FB page, sa atong official na blog page, sa Bisayang Magsisibya. Astang ilngiga.
3: Aya, aya!
1: Niya kay naglanog-lanog ta niya nakita niya kagwapos ninyo Kuya Puloy
3: oh. Ay ay
1: talaw talaw naka jacket og leader black wala maura nang dagway ay nalang pagitag dagway ni Kuya Pul nga lain oy
2: wala lain
3: ay ay
2: pite.
1: Okay, so karon tao na basahon tani yung mga greeting sa atong mga suking digbaminaw. Ilabi na sa atong mga lagyo kayo ng mga listeners. Nga di rin na naminaw na to, di rin na patalinghog na to sa social media. Nasa social media na to, no, sa atong official nga FB page, atong official nga blog page, Bisayang Magsisibya. Astaga. Dalam bisa yang masih sibya, i-follow, i-like, i-share na.
2: Ite, ite, pakhit, pakhit.
1: Oh, i-share na dito sa inyo mga friends. Aron makaibaw sila nga naglanog-lanog ni ang atong tulumanon sa DYHP. Aron na makaibaw pa ng uban ninyo mga friends dia. Okay? So, dugang lingaw na to nining kautohon karon. Atong paminahon kininya awit. Maghatag kong lingaw ninyo nining kautohon ya karon totoon. Atong pagriton sila si Abay Sungubay o si Pretty Boy. Atong oras sa alas 12:14 na. Niya una akong sinugatan na kundalit alang kaninyo.

0: pagbalik. Atong basahon ni mga greetings sa ato mga suking tigpaminaw. O niya ato sa pag-return si Abay Sungubay o si Pretty Boy sa ato ng pagbalik. Human ining pipila ka mga pahinumdum.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Birch Tree.

0: peso sa SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
8: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
9: Lady's Choice Chicken Spread.
8: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
9: Patikim!
7: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
8: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Tofu sisig?
7: With mayo?
6: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers, from day one to toddler. EQT niyo mo.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
20: Ilang ba? Ipunal!
21: Okay, balik na din sa atong tulumanong. Inyong tulumanong. Na nagdasig ninyo ni ining kaudto. Samtang nagungit-hungit na mo diyan sa inyong paniudto kay alas 12, imidya na sa kaudto. Dinini atong tulumanong.
20: Ilang ba? Ipunal!
21: Ato na yung basahon ng mga greetings nun. Oy, si Sir Wilson Aliga. Diya, niagi nyo ko di ato sa adlaw, Sir Wilson. Mingaw, mangayos, tugkaran sa inyong atubangas, sa inyong panimay. Pwede mamingaw, wala ko muno. Ang odon lang ni mo diya, Sir Wilson Aliga nga. By St. Jude Acres, Barangay. Bulacau, Cebu City. Always monitoring ko na siya. Inon, firming monitoring. Nga ganyan, alas 11 pesado ang butog na kuha na ba ning naguba nga sakyanan diya sa may ilawom sa Sisilix Bridge. Northbound is yan, northbound. May bayadak, no? Ganika multicab naguba. Nakuha na siguro ni kay mga alas 11.25 pa man eh. Kung pa ni makuha, traffic na ba yung kaya na biya permit? Basta mag-isgot ang SRP na eh, mag-uba ang sakyanan. Mo traffic din na niya. Hopefully, nakuha na ni.
1: Pite!
21: O no, ito na yung mga basaon ng mga greetings on sa dilipa sa dugang mga lingaw nga awin. Ato sa pag-return o maing odto ng ato mga kaubanan. Sila si Abay Sungubay o Pretty Boy. Abay Sungubay, maing odto ni mo dodo. Aba, gusto lang ako ya, polo. Gusto lang song besayas Mindanao ba? Gusto ba ito ba sukit ipaminaw ko ya polo? Pero ako ko ya polo pwede lang okay ba? Kuya Poy, asal ba ka Kuya Poy ba? Naminaw rin mo. Bada daya, great niya. Ako kumusta akong Kuya Poy ha? Ako mga amigo Chinoy ba? Mga ligo santi Chinoy ba? Kita dili makansi ha? Kita dili akansi niyo. Talal si Sigyo ato nagirotol ba? Alala, 5 pesos. Pesos o sintabos. Ato na, kuha o sukli ba kay ano ni ikta, dili ikta ka akasi ba? Yan, agad, ha? Ano, di ha? Di yung kamalkansi, masayanan, napita. Ita, abay sungubay. Sa may balita, abay sungubay, sa gawas, na way gubot. Yo, naraman yung kaskulon magtungkaw. O sa may kisaw skulon. Ako sa Diyos ko yan po. Wala naman problema, kulong ba? Sa'yo doon na lang kamay koko. Sa'yo doon na lang kamay kawat-kawat. Ah, ikaw amping niya ka kawat-kawat ka kulong ko yan po. Malirikano ba? So, di gin ba yun dyan po na ikumpiyansa sa kulon? Ayaw kumpiyansa ba? Basta ka mo, sorry kulo, amo kumpiyansa ba? Hindi ka nung dapong kulon ba? Aga po mangungoot ba? Aga po kawatan ba? Aga kawatan ko, apolo yung social jet ba? Kaka lang sa social jet ba? Ola kanya ko mangungoot niya ba? Sa mangi lang, irog-erog ba? O, kuot ali ay ba?
1: Makilate!
21: Para makilate ng mga tawana, abay sungubay, no? Sige yan po yung pang-uot. Yan sa jeep. Yan sa kulon. Ako, sige kita, ako ya po rin. Ako nilay lang bandong basa, ako resmakan ba? Delikado na, daw tatu negosyo ba pag resmakan na sila ba? Mahala na, polis ana ba? Mahala na, polis dako pala nila mga mangungot o mga kawatan ba? Mau ba, sige. Sunod na to si Pretty Boy. Sa niya, kaya sugod sa nato si Pretty Boy. Pretty Boy, great pod sa ito mga suking di pamina. Para makaibaw sila nga na naapon mo din, bisita po mo din sa itong broadcast studio. Gusto man yung mong adlaw po, Pretty Boy.
7: Ay, mayroon po, on yung mong oya po yun.
1: Kibite! Wakilate!
21: Kamusta may mong kanton, pretty boy? Ayoy, ayoy, ayoy, ayoy, ayoy, ayoy, akong kaotohon. Namusok na may mong kanton, nakakaotohon niya pong kama na mga kuyong kukunit mi, kaya may sungumay, mabusok na kong may mong kanton. Ayaw yung biya ni Abay Sungubay. Hindi mo na mahot na kwarta. Di ka mapas mo anak niya, di ka magutman kay si Abay Sungubay. Daghan kay nagkwarta kay kuripot na negosyanteng intik. Oh, kuripot mo kay nanak. Ayaw yung biya niya. Mau nyut onya moyoy ini nyuku mumi mumi dia ni abai songo bai mumi mumi kita on man mumi mumi alam ni emau sun an ini dia koya moyoy. Sama inyo sudan ay ang higup ko kung maayo o nansaw ko ya kuloy. Peki na kung higup na nansaw ko ya kuloy on. Peki na miya nansaw spiso kayo ang sabaw ko ya kuloy ba? Apete ispisuha de ay. Apete busuga yun. Ano o yanyo o ya kuloy. Peking busuga na mo ni Amay Sungubay. Talam yung action. Lansaw na eh, ha? Group number 5 manang lansaw, abay, pretty boy. Mauna pa yung mimi ang sultan ko na mo yun. Ayaw mga ita ang chik. Ayaw na kumunin siya. Ayaw, ayaw. Astaga, mura. Mura ko sa deni mo. Mura sa kagatong. Pagita pa rin. Wapa man siguro madakpig yan. Nag-rape. Nag-grabe ko kayo. Naka-kuan eh. Naka-sup-sup ang oko eh. Mura dyan. Gutom nga batang kuan ka lang gitutoy ba? Ayaw, ayaw. Suko na kayo ni Sup-Sup, oy. Ayaw, ayaw. Ano, ano na mo diha? Pahimutang na mo diha, ha? Ay, rin na tadiri sa atong greeting. So, niya, pasensya na mo usay sa atong views, ha? Mawala-wala tao sa isa itong live. Kaya itong internet connection magwawa. Saan? Tawad ni sa... Uy, daot ang panahon man diri sa atong location sa atong broadcast studio. Sa atong safe house broadcast studio. Murag ni action o lain ang panahon diri. Ngunit nagwawa ang atong signal sa atong official nga blog page. Sa Bisayang magsisibya. Anyway, balik-balik rin siya. Kunik naman sa siya. Balik. Ato nang basahon kining mga greetings sa ato mga suking tigpaminaw. Si Ma'am Paulina Rabi Sibalyos, maingod to Kuya Paul. Maingod to sa nimo Ma'am sa Punta Prinsesa ni Ila. Salamat kay Ma'am Paulina Rabi Sibalyos sa imong kanunay pagsunod. Atong nga tulumanon matag Domingo sa kauntuhon lahos na nga dito sa kahaponon. O niya nanis Punta Prinsesa Ila. O niya si Ma'am Truyo Jima. Jima Truyo, hi idol, shout out. Guapo man yun eh ka pura buya. Ayaw, ayaw. Saon na po yun ma'am. Di na yun na mabakak yun ang kagwapo na to.
1: Waki nate.
21: Ayaw, ayaw. Salamat kayo. Asam ni inyo ha, Ma'am Jima Truyo. Ma'am kay address. O niya, Jar Matugas, Kuya Paul, mayong unto. Minaw midiri sa lungsod sa Asturias. Oh, salamat kayo, Ma'am Jar Matugas. Asa man ka sa Asturias, ma'am? Unsa ka nga, naka sa lungsod. Unsa mang barangaya ka sa Asturias, no? Nagpaminaw na to. Ay, daghan mga barangay diya nga magpaminaw na to, no? sa atong tulumanon.
20: Ilang ba? Ipural!
21: Ay, apel na lang pong barangay, ma'am. Oh, kung sa kang barangaya, sa lungsod sa Astoria. Sikat na ba ni Astoria sa kadiyot? Kaya na nasakpan. Sakpan, kuyog laing kabayo, ma.
20: Ayaw!
21: Ma, makontento siyang kabayo. Ni kuyog kong laing kabayo, ano, dakpan?
20: Ayaw!
21: O niya, si Maria Joy Adolfo, mayong odto, Kuya Paul. Shoutout sa Midray sa akong pagmangkon nga naminaw ni mo. Naminaw ni mo, Kuya Paul, sa nami sa Mirisa Basak sa Nicolas. Asam na Mirisa? Asa ni Mirisa? Gining Basak sa Nicolas, katood ko, ani? Ito na yung Mirisa. Mirisa, ako katulong. Sityo ni, sityo. Mga pagkumangkon, Skyler o XG Lubiano. May bisita na ko, diri Kuya Paul. Sige, salamat. Unya si Ann Saison Abrasado. Sa Negros ni iya, maingod to Kuya Paul. Ryan Iscarpi, maingod to Sir Paul. Watching me diri sa Libo, Cebu nga Cebu, og naminaw pud mi. Permaminting akong tatay, naminaw pud. Thank you Kuya Paul. Salamat kayo, Ryan Iscarpi. Rido itang idol Paul, shout out ko sa akong batchmate na nag-reunion karon nga naa sa Aya Beach, Katmon, Cebu. Enjoy nila kay ako wako ka uli. Di ako sbuhol. TY Idol Paul, salamat kayo Rido itang. Og mayong udto nimo Kuya Paul. Ay udto sad si Mark B. Mark Flores. Ay Kuya Paul, i-greet ko sa akong mama, si Mama Rosita Flores. Na naminaw karon, maupay paghuman namog paniudto. Diri sa Barangay Kanduman, Mandawi City. Busog eh kayo by...
20: Ayaw!
21: Pwede busogan eh by Mark. Ay pagulang paniud to. Ako magpasaka ko nilig paniud to. Kaya muragwa pa ko'y paniud to. Delikado na eh. Saki kong plato diri nakme. O sudan. No? Total, wamanta mag-ubi. Wamanta mag-live. Hindi na makita inyong Kuya Puloy nga mag-ungay-tungay.
20: Ayaw!
21: Nagsuara ta diri, nag-ubiis na ta diri. Makita lang diri ang atong tarp. Naaga pundagway sa inyong Kuya Puloy. Aperting wapuha, probuya, pwe-pwe!
20: Ayaw!
21: Pwere abuyag! Stag-buyag! Niya si Joseph Sumalinog Bragat. Good afternoon na Bisayang Magsisibya. Daghang naminaw diri sa DYHP sa Monte Alegre, Turan, Cebu. Sa barangay Monte Alegre ni. Salamat kayo ninyo diya, Joseph Sumalinog Bragat. Yan, naglanog-lanog dahi ang DYHP niya. Nakip na ang atong opisyal nga blog page. Bisayang Magsisibya. Agoy ni Duta. Sige, pakusige pa na diyan yung radyo niya. I-bluetooth na diyan o bluetooth speaker. Itong dagko kayo. Sipa kayo ba? Aron mo abot silingan na itong signal. O niya, si Bradix Bandoy Erasmo Magali. Great sa kuno siya sa iyang friend niya si Anabel Masukol Pinote. At kuy, kahit ano eh. Diya sa Upaw, Luok, Mandawi City. Kining Upaw, lain man yung barangay. Lain sa ning barangay, Luok. Asam yun ano eh. Si, ang, sa Upaw ni o sa Luok. Basta sa upaw o sa luok ni Mandawi City o si Pedros.

0: Dia Pedros de la Cruz Reyes Jr. Dia sa kalubihan basak tubigon buhol. Labi na ni mama og ni tatay og kumusta sani. Og kumusta na lang, kumusta na bakaha ang sani? Baka. Og kumusta na baka ma di magoka ko ani ko ani. Third, dia sa kalubihan basak tubigon buhol. Labi na ni mama og ni tatay. Og kumusta na baka ma tay og salamat. Mura man yung telegrama. Papa, uli. Baka patay. Umusta sa siguro ni Jesus baka? Umusta ang baka, tay? Salamat, Kuya Paul. O, si Ma'am Rupa Loco, bayong o hapon. O, request niya kong dili ko buot mo hilak. Gika ni Rupa Loco sa Baliwagan, Balamban. Salamat kayo sa pagbasa. Sige, salamat kayo, Rupa Loco niya. Gikan sa ni Philip. Bayadog. Maingod to, maingod to sa gunting barili ni ilang yo tagaytay barangay gunting Joyce Minyosa watching while eating lunch. Kada sakto kay na Joy, Ma'am Joy, unsa ni Joy, lucky ni nga Joy Minyosa o babae ni kanya si Glenn Forever Ronolo Idusil. Ayong hapon Kuya Paul. Minaw mi, nagtanaw mi diri sa poblasyon Oslob, Cebu. Shout out ni Ite o Joseph Putrido diri sa poblasyon Oslob, Cebu. Si Bay Philip Mayong Odto, Sir Paul, shout out ko sa akong kagalingon na always magtanaw og maminaw diri sa Gunting Barili. Salamat kay nimo Bay Philip. O niya si Bradix Banduy Erasmo Magalit. Iya ko na i-greet po dang iya pong tatay. Manawagan ko diha sa Tagbilaran Buhol, matay. Ang baka, kumusta na kung wa pamahali? Baka lagi. Wa pamahalin ang baka, ari na lang sa Cebu ibaligya. Ipa-LBC lang nato. Or lalamod nato na aso. Pa-LBC lang lalamod ang halin. Hindi man ni masood ang baka sa LBC. Salamat kayo, Bradix. Sam Enzo, sinoy Sam Enzo. Mainitong kahapunon kasamang Radyo. Kuya Paul, shout out sa midiri sa Sim Enzo Repairs. Yep. Diba ni John Babe Susan. Yeah, sa Dan na Hungkera Corner San Senko. Naglanog-lanog po. Nagpiti-piti. Nagpiti-piti pagyapon.
1: Pite! Pite! Wakila!
0: Nagpiti-piti o naglanog-lanog ang atong broadcast niya. Kusog kayo. Kusog kayo ng radyo ni Sam Enzo. Kaya na kung nawagtang mo diya, kaya mura mag nakabungkag ko to diya ni Sam. Pag-agin ako, wala namang kakartula diri. Narapa diya, giyapon mo diya. Sige.

tayo na ipatay daan kay sa maunhan taog ka ng ukab skilid ba na? Adelikado na ang dapita. Sige, no, Sam Enzo o John Babe Susan. Kaya sa Sam Enzo Repair Shop. Na naadya sa may Dan Sanchanko, ano, Ungkera. Corner Sanchanko ni atin Dakbayan sa Sugbo. Ang yang ibinim Anas Andibor Pakira. Ayong unto Kuya Paul, advance happy birthday sa kong papang na Anas kalain kay Libutan. Happy birthday, Papa in Heaven. Gikan sa iyang mga anak, Anas Andibor Pakira o Rolando Pakira diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul. Ay, isa pa yan. Onya, si isa niyo sa to, Dinis Mihurada, mayong odto Kuya Paul. Great ko ni Ching Ching Angalot. Ang galot sa Matinso. Matinso Carmen Ball. Sa pamilyang Singgalot sa Nueva Fuerza Carmen Buhol. Naman ni Bia sa Iloilo o ni Nora Oxtero sa Tanghaligi Talibun Buhol. Pamilyang tanang pamilyang Mihurada Kuya Paul o Anggalot sa Matinso Carmen Buhol. Okay. Ano de lain lingyaw na ko ninyo nining mga orasa.

0: kayo, na tayo oras, no? Hands up na ang inyong kuya, puloy! Wala na tayo oras, yung makapadayon, pagining atong tulumanon, na naglingaw ninyo nining kautuhon.
1: Ilang ba? Itpura!
0: Lapiton mo na ako sa pagpaminaw sa masunod na itong tulumanon. Matapos na sa ilang ba ibuna na itong tulumanon. Lumukuski po yun ang inyong radyo kayo. Masunod na ang masunod na itong tulumanon. Seryoso na niya tulumanon, ha? Seryoso na niya tulumanon, mga higala, kay... Bahay naman isigog maha at isigutan. So, kiniiwan na itong mabasa at iwaso na itong basa sa masunod na itong atulumano. Atong oras! Untot ng alauna sa kahapunon.
2: Nagkasinabi ka ba sa isayan sa kupa na mo'y hinuingan sa pagkasama at sa mong kasing-kasing o dahulala ang mga panandoy mo sa kinabuhay?
3: Linaon ko. Nagpaabot. Doon sa imong gibuha. Imo kong gipasakitan. Ipakiyan. Magkakon ka. Magkakon ka!
4: Mawag nangita kag nila lang nga ba'y magkahupay sa nagdugupong dugan?
2: Aliyana ang tulumanon na bugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samaralan. Di, kuya po, huwag ang suliran sa sarupa. Mga ikanan, ang

Sigala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usab mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pon, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik kanay katugna ninyong mga kasinatian sa gugma na bisan ginigilumutan na ang nanligid ng mga daghang katuigan, magpabilin kining labas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panugduban kay subli ko ka ng panahon ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Sa paminawa o patalinghugi, kining tulumanon. Dear Kuya Paul, o ang suliran sa gugma. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kahaponon upan sa mga bulawanong dambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon ng mga suking digpaminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga gugma, ipaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Dinilamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao, ang DYHPRMN Cebu.

0: Friars, good afternoon. Once again, welcome to South. Dininig atong panaguban sa Tulumanon. Inyong Tulumanon. Nga nagtambal sa mga singkasin ninyong samara.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran, pagkupa.
0: Ako kaya po ng iyong Kuya Paul sa kainan si Paul Kenneth Redubli Lauro ko. Dapit na sa kanina sa pag-uban ka na ako, hanggot na sa alas 2 sa sayong kahapon. Kumusta ang iyong kahaponon karon? Wabay uwan-uwan niya sa inyong tagastagsar ka mga dapit. Ay din sa nimutangan sa itong safe house broadcast center. Action ang dag-om, no? Magka na kayong dag-om sa kalangitan. O niya, posible ning mo bundak. Pagili ni ipadpad ang bagang duot sa dagom. Pagili ni ipadpad sa kahanginan dito sa karagatan. Mubundak yun ni diri sa mama. Manangay magkumpiyansa niya sa kabukiran, ha? Ito mga nagpuyo sa kabukiran, dapin sa kasapaan. Magdaot na ganyan palangon. Siguro doon ninyong mauplik na mudaan. City first, maya itong himoon, ha? Julio 19, taron, tuig, Diyos Miguel, Baitisay. Ako na ginaot nga, nabusog na mo kaganiyan sa inyong pagpaniotto, ganiyang otto. Tapos sa tanan, ako ginaot nga na mo sa kadasi, kamaya, o kapiskay sa inyong mga panglawa. Ining mga orasa karon sa kahapon. Minilyo na ito mga suking di paminaw via social media platform. Please follow, like, and share sa atong official FB page, atong official blog page. Sa atong Dear Kuya Paul, huwag ang suliran sa gugma. Anak ninyo na pati, anak ninyo makita, anak ninyo mapatalinghog. Ang atong station produce ng Tulumanon.
1: Dear Kuya Paul, huwag ang suliran sa gugma.
0: Na naglanog-lanog sa overall number one na radio station sa Metro Cebu. Huwag tibo kalibutan na kaya naalaman tayo social media platform. No other than DYHPRMN Cebu. Size only do sa dial sa inyong mga radio. Kumusta ang ating mga suking timpaminaw diha sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Liti, sa Ormoc City, ngayon sa Yuta, sa mga saad, sa Mindanao. Sa mga nagsunod na to sa atong official na blog page o FB page sa Bisayang Magsisibya. Tanang suok sa kalibutan, mayong hapon, mayong morning, mayong gurap, mayong buntag, mayong evening, mayong gabi, balan-balan, no?
1: Aya-aya!
0: Tutup sa abot sa atong sibya, mga higala. Yan, ito'y akong amigo rin, ito'y hangyong dahil sila panawagan, kisay nakakita. Inoy Crescenciano Bordoquillo. Mas nailan isa sa alias o angga na pangan nga Bagulo. Pintakapi na niya ang panawagan nini, taga Barangay Poblasyon 5 ni siya sa Tuburan, no? Nawa ni siya, last ni siya nakita alas 2 sa kahaponon Sabado ni Adtong Hulyo 18 sa Barangay Kasuntingan Mandawi City. Doon na ni siya agihan din ang Alzheimer ka lang limot-limot ba ang lison na gini siya pangutan o namutog sa iyang pagka-Alzheimer ining pagka-batulan niya ining malatian nga pagka-limtano na namutog pangutan o ni siya sa iyang lan. Ikaw si Bagulo? kuan niya og makahinumdum pabalin siya, no? Kini yung sakit nga limot-limot o Alzheimer, halos mo na yung mga nani, di na masaga kaila, di na kakailaw kinsa ka. Naabot ni siya sa Mandawi City para mag-medical check-up. Humang sila ma-check-up, galiting na wagtag. Ito may kikuyugan to na ni. Hapit sila sa iyang mga parinte sa telecom sa kasuntingan Mandawi City. O dito na siya, kalit nga milakaw. Ito na rin siya, kalit nga milakaw, mga alas dos. Wasa din siya ma-bantay in town sa diyan, dito na rin siya. So, sa mga maka-familiar ani niya, maka-sulti ba baka ni sa iyang nahan, pangutan-on po lagi, no? Pabantay mo ani, aliog ka pagtawag ani nga mga cellphone number sa iyan ni mga kabanay, no? 0956-3965-361. Akong balikon, 0956-3965-361. Nadya pa ilain, 0953-44-85-814. Leog lang kong kupot ninyo, o ninyo ning masigpatan. Tapos tayo post ani sa itong Paul R. Lauro FB page. Magwa na siguro ng ipon, kaya nakuha naman yun iyang baba na yakmo naman yun siya sa iyang pagkatiguan, no? Paliwag lang na, yun sa mga nakabantay ani ni Manoy Cristiano Bardo Quilio o Naila Sanga na Bagulo. Taga-poblasyon 5 ni, taga-barangay poblasyon 5 sa Tuburan, Cebu. Bueno, aging pagbuka sa atong tulumanon, inyong tulumanon,
1: Dear Kuya Moon, ang sulilat sa kumpa.
0: Aniyaw na akong una o sinugatan akong dalit, Alan Caninio.
1: Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.

Pagkakit ko po yun, eh. Hindi ko yun, eh. Pagkakit ko po.

Okay, itong oras, 16 minutos na. Umanikalabay ang alauna sa kahapunon. At tinakusugas uwan ni Ridong Jerome. Iha, yeah, Dong Jerome, sa atong broadcast studio sa Capitol. Kusug na uwan niya. Yeah. Pero di naman kusuga. Niya narabay hangin. Kusug kay hangin. Kusukuso. Wala lang ko manira sa akong pultahan diri sa announcer's booth na ko. Ay, mag-aircon ko. Masamot magkatugnaw. Wala lang ko mag-aircon. Gabriyan na lang ako pultahan diri sa akong announcer's booth. Sa akong safe house broadcast center. Sus. Kusog ng hangin. Nisood ang kon. Nisood ang uwan-uwan. Ginagmay mga higala. Yan sa inyong lugar. Kusog ng uwan.

kusog ninyong uano diri sa Bulacau area. At may diri atong Safe House Broadcast Center na imutang. Dito kusugas uwan yan. Ah, may kuyog hangin yan. Matod sa ni Jerome. Kusog na sa kunong uwan dito sa ato yung broadcast center sa Capitol Site, Manila located. Ah, taliksik pa dito. Taliksik pa. Diri, bagyo na kunong Jerome. Nailag niya ni mapiktahan na itong signal rin to daw. Ready-ready lang po niya. Ay, mapiktahan gani, magkalit gani, kuha nga. Kung internet na rin, sugod na huwag ka yabag-yabag ma. Sakto na bayra lang siguro ni nako. May rason nga ma control niya itong signal. Burgunihan, nagwa-uwa ito. Pag-aksyon nag-downs panahon. Yung nag-downs panahon na wawa kadali ang signal sa atong internet no? Sa atong live sa Bisayang Magsisibya na official na to na blog page karon na perfect suga niya ay hangin nisod sa bintana sa atong Safe House Broadcast Center ang uwan. Na siguro na siya greeting. Mag-greet. Na siguro na i-greet tong Jerom. Na niyawa na. Transmitter na to, sige nagpangilat dito. Nagsinati dito ang kilat. Kuyaw kayo, bakos. Ping mo niya, ha? Baon na raba mo niya sa sitwasyon. Namaro ito, ha, dito ng Jerome. Sila si Naros si Proboy dito. Oliver Atis, to aron dito. Kamusta naman si Bay Alan in town? Naka-recover na ba? Work na ba in town? Sa mga para pagsuway ani dasmag sa iyang kinabuhi ado tinadi ay maayo niya api nga kada alam ay nagkaon ng sige ka lang makapatrigger ba ikay lang kita ng mga butana ay ato ko ng pasupako na nagpauli sa chatong lawan nga si Daida Obrador nag-handle taon sa atong pagyaon taon sa iyang pasyente Perpetual Socor Hospital is 19 days na nila. Uy! Noon na din. Noon sa gaya na imong kanwa kayo kung kasubay na imong pasinti di at ay ida. Maalina na kuwan. Sali, need siya ani para makabarog akong anak. Uy, naunsam din iyang buko-buko. Naunsam din siya ida na slide. Ako ano iyang buko sa loyo. Ayaw sa pa... Ayaw pa opera yan. Na ako'y kailani. Mayo mo kuha na ni... Buko-buko. Kani mga yun na ni Bangali Kabarog. Ako'y kailani. Sa may findings, doktor. Ano din man siya kabarog? Siya'y nakita sa x-ray. Inalay mga ugat na lang piit. Makaya yun na sa akong amigo, Ida. Gagano ni siya giyayo. Ako sa una, itong ako kalakaw sa katuig. Ay napiit ang ugat sa akong tuhod. Diridius tuway-tuway. Siya mo ay nakapalakaw na kung balik. Uy, huwag normal. Ni kaso si mong anak. Parehan is kaso ni John Birungan. Yung pagpairahan man itong John Birungan patayin tapos John Birungan naita bueno, 21 minutos na mga nakalabay ang alauna sa kahapunon nagtaminaw mo niining gibunok o giuwan na nato pag-ayo nga tulumanon niining orasa kuya po ang suliran sa kumpa. Bueno, ato ni basahon kini mga greetings sa direk kadali ha. Pero na ako'y basahon nga love story. Standby lang mo ha. Dennis Cabrera, sanay mo ngayon siya gawit, ala-ala. Ay Freddy Aguilar, lanog-lanog juga diri sa Pinayagan Norte,
asam ni Pinayagan Norte. Shout out ni Toto Jo Toto Jojo Justin. Og sa mga pamilyang Cabrera o pamilyang Colonia, Kuya Paul. Happy kayo nga nagtagay mi ining adlong Domingo. O niya, napad na rin si Anas Andibor, pakira ni Sen Ogbalik. Greetings sa iya pa shout out ko niya mga kaparintihan nga naa sa Astoria, Cebu. Mga pamilya Andibor o pakira nga naa sa San Carlos. O saan eh? Carlos City, Negros Occidental. Request kong kanta, Kuya Paul, awit. The day you said good night. Andamanaya Tagalog version. Tulad ni pananaw ninyong kuhan ha, kaya mabasa kong love story. Niya, baligsan niya atong oras. May tabo dili na takaplay o mga music ha. Okay. Diyan na ako diri Revenge Acidi. Yeah, Paul, maing hapon, play the song Pinangga Taka by GM and Mariel. Thanks, Kuya Paul. Listening here in Ray Baritz, Barangay Tisa, Cebu City. Kusog kayo ang ulan. Maupon lagi, ma'am. Bay, kusog kayo diri, bay. Ang uwan, no? Charlene Ebas, Kuya Paul, init kayo diri sa Malabuyok. Wala jud uwan. Ay pag-anha ni ninyo diha, no? Kaya kalang mga nagtalong-tanong may taon ba, may nalang mabasa ang ipang-tanong ng mga lagot mo. Ipakay ka diri, Kuya Paul, sa Armenia, Malabuyok, Cebu. Ika ni Charlene Ebas. Nagkinimog pa kayo awit, dili ko sure, ma-play ni na to, ha? Hawa ko ang beat. Dito tani sa Ilamba Ibunal, no? Ganiyang alas 12. Nakakuan kay karon pa mo naka view sa atong official na blog page sa Bisaya magsisidya. Ganiyang rin yung alas 12 sa auto na to. Isugdan sa una na itong tuluman o nga Ilamba Ibunal. So, wa makahibaw doon na tayo alas 12 alauna ang programa. Sa dili pa ang Dear Kuya Paul sa alauna, alas 12, alas 12 alauna na tayo programa na makalingaw, no? At ang naniod ko na ang kutsyata sa kautuhon Ilamba Ibunal. So, dito siyora ni Charlene Ibas, ha?

dinahon, ug namingawan kong magsisibya na Kuya Paul. Tawagan ko sa pangalan nga Alfred. Trinta y cinco años, lumad nga taga probinsya sa Bohol. Apan napadpad ko sa Escalante Negros, Kuya Paul, tuod kay dinhi man ako makita ang akong pagpandrabaho. Tuod man, Kuya Paul, dali pa na akong sugdan pagpakli ang mga panid. Sa akong gugma nga way kipadulngan. Buguti una, Kuya Paul, na makapangayo o maayong katahuran kaninyo, Kuya Paul, ingon man sa imong mga libuan o mga minilyon ng mga suking tigpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan. Tood man, Kuya Paul, aron isabta ninyo ang kinatibukan ning mga panid sa akong pagbati sa usa ka babae. Dini sa Escalante, Kuya Paul, nakita ko ang usa ka babae nga gipitik nining akong kasingkam. Ang maong babae, Kuya Paul, taguunta lang sa nga niya ana. Maguwang siya na akong edad, Kuya Paul, kaya ako 35 anyos. Siya 40 anyos naman si ana. Minyo siya, Kuya Paul, apan layo ang iyang pana sa iyang kiliran. Ano na kaingon ko, Kuya Paul, nga layo siya sa iyang bana? O kayang bana, Kuya Paul, sa ka-abroad. Narabaho sa abroad. Doon na sila'y anak o sa kabuok. Tungkol sa iyang mga talidhay, iyang mga pagtanaw, mga pahiyum, Kuya Paul. Wala ko damha, Kuya Paul, nga madani ang akong kasing-kasing ngadto kaniya. Wa ko magdahom, Kuya Paul, na ang hilong kong kasing-kasing. Mubati di e uhugba sa maong nilalang. Nilalang, Kuya Paul, nga ginapos na. Pagkaingon ko, Kuya Paul, dili gawas nun nga binuhat. Dili gawas nun nga nilalang ang akong gimahal. Abutog nga ano ning akong kasing-kasing, Kuya Paul, nga sa diyang ibati o gugma. Sa usa ka binuhat, diha man niya himuha. Sa usa ka babae nga dili nagawas na. Tungod kay nagapos na ang kasing-kasing ni mo, babae, Kuya Paul. Tungod kay dako siyang minyo. Pero ambot pa, Kuya Paul. Ambot pa. Padayong magnidasdas ang akong kasing-kasing. Padayong mang nagluglot-luglot ang akong kasing-kasing, Kuya Paul, nga mahigugma yung maayo sa maong binuhat. Ako siyang naila-ila, manggot, Kuya Paul, ba? May timing po nga ni agi ko sa eskulahan, unya naghatod siya sa iyang bata. Dito na sugat ang among duha ka pananaw. Upao na itong bahina, Kuya Paul, nga ni lugnot-lugnot na ang akong kasing-kasing sa tumang galipay, sa tumang gibati ng gugma sa mga babae, Kuya Paul. Medyo nasakitan ko kamay, Kuya Paul, sa diyang nagka-istoryahanay na. Nagpaila ko niya. Nagkaila-ila ni Kuya Paul. Apa nasakitan ko, Kuya Paul, sa diyang iya kong giingat. Na
may gugma ka kanako. Kaya dili naman ko gawas nun. Dako magkumbinyo. Sa sinugdanan ko ya po, lagtuo kong iar kong gikumidya. Ibaliwa na ko ang tanan, Kuya Paul. Ako siya ginagkumidya, biyan mo. Sabi ni Palayag magkagusto ni mo. Mayroon malayang kang minyo ka. Aban sa tinuod, Kuya Paul, naku siyang minyo. Nahinahinay, Kuya Paul, nituo ko. Naku siyang minyo. Aban human sa tanahan, Kuya Paul, sa iyang pagpahibaon ako. Inay mo atras ko, Kuya Paul. Nidas-das man hinuon pag-ayo, kining akong pagbati sa maong binuha. Kanulay na akong timingon ang mga oras na naasya sa eskwela. Hangtod nga ako siya gidaygan, Kuya Paul, sa way limbong na pagbati. Apat kanunay yun siyang mubalibag, Kuya Paul, kanunay siya na moingon nga dili na siya gawas na. Kay kasado siya. Nagapos na ang iyang kasing-kasing ngadto sa usa ka binuhat. Og saksi ang Diyos, saksi ang katawhan sa ilang pagpakasal. Good man, Kuya Paul. Tago lagi kay ngon. Wa mulugak ang akong kasing-kasing sa maong kasayuran. Hagdod nga napalukmay na ko ang kasing-kasing ni Ana o ni Ann. Bunga ka ha, Kuya Paul, sa kahidlaw. Tungod kay layo ang iyang bana, tuwa sa layong japit. Ipangita pa niya sa iyang edad, Kuya Paul, nga 40 anyo. Ipangita pa man niya kanang maong bati, pagbati. Sa gadaw ni Ana, daw katong Sabado, may klase. Itatan ako siya, Kuya Paul, nagkita. Ito may nagkita sa lain ng lungsod. Pag dito, Kuya Paul, nangaon mi. Ang tuwag nga, ako yung siyang napasugot, Kuya Paul. Ako siyang napasugot. Ikan mismo sa iyang baba, Kuya Paul, matod pa niya. Nasa kadugay ko nun ako niyang hangyo. Ibati na sa puno siya o paghigugma. Direka.

Naman sa po pagpakaon, Kuya Paul. Nanuroy mi. Hantod, gani abot sa akong huna-huna. Nadalhan ako siya sa usa ka batay. Tuod man, Kuya Paul. Nadalhan ako siya sa usa ka batay. Og dito, Kuya Paul. Ang kahidlaw o ang kamingaw. Dawa na matagamtami ni Ann o Ana. Sud sa dugay ng panahon, Kuya Paul. Kay layo man sa iyang giliran ang iyang nana. Dirin ako, Kuya Paul. Napatagamtam ako ang kamingaw. Niya ni anak bahina. O dito sa lawak sa motel, Kuya Paul, nga among isakan. Nakita na ko si Ana nagkabi, kauhaw sa mga mata sa mga panginahanglan

kaya po giliko ako sa mga hawk. Inis. Bugot ng mga kakus ko na po. Ang ako gihimo ni Ana. O ni Ana. Nilitad-litad siya sa tumang kalipay, Kuya Paul. Sa akong gihimo, nagto ka niya. Kung sa niyang giugsok na nako ang buhon, sa akong paghigugma o pagmahal ka niya, Kuya Paul. Ni siya ang itundi, tigaya. Sa kalipay, si Ana. Si Ana, netong higayuna, Kuya Paul.

Pado ni mo kuya po. Human makatagantam si Ana sa akong mga gakos o sa akong magligo sa akong mga haok na tukadiyo. Daw nakita na ko nga nahigugma na siya. Pag-ayaw ka na ko. Wala na may istorya kuya Paul panahon nga dili may magkakuyo. Grabe ang tawag ni Ana Delicada. Murag gibigaw na yun siya pag-ayaw na ko kuya Paul. Nilonggan nga na Usman Banyod sa ikaduha at po sa ikatulo. Nadugay-dugay, Kuya Paul. Gibati ko ang pagkakunsip. Na nakasaha ko sa usag na babae ng inakong minyo. Nausama ako na si Lucifer. Nagitintal ko ang iyang kinabuhi. Ako na bang nabantayan

tadi ang nakabantay na kukuya po na medyo naduntan na siya na pag-ayaw ka na. Amo pa, hinay-hinay man, na may tisok sa akong palungduman, kuya po. Nga nakahimok ko na kung saan sa usa na babae, nga ginapos na sa laing kit. Ginapos na sa laing ilala. Ay nako, may minyo. Si Ana, kuya po. Doon man, kuya po. Di kalikayan nga magsinukto ko, kuya po. Makahinukto ko. Ug sabi na lang ako, pagpasabot si Ana. Nga ako raman na batayan, kuya po. Nga nahigog ba na siya ka na ako? Ako na lang kapragkahan siya, kuya po. Nahinay-hinay na kung nakonsin siya. Sa akong gihimo. Awahin ang tanan nga natawhan ko, kuya po, nga dili. Ug dili yun mahimo di nga ang kuno na ko ay iyang kasigas. Tungod kay dunalay na nag-iha ni ini. Ay po siyang binyo, kuya po. Kung saan ako pagpasabot si Ana, kuya po. Na ako raman nabandayan, kuya po. Kaya mahal na sa kuniya. Orang iya na lang nakalimta na inyang bana nga tuas sa layong nasus. O gusto na lang niya, kumurag ako na lang ang ipuli sa iyang bana. Di ba na ko magkayo lang sa nga ako nahimo? Kuya po. Kung saan ka na lang ako magpasabot si Ana, kuya po. Nahingpit siya, mapalayo ka na. Hingpit siya, hinahinay nga mo distansya kanako, kuya po.

是不给我。At lagi ko sa iyo, maayong bulawan ng tapat. Salamat sa pagbasa ni mo, niling akong sugilan ng sugma ko. Dinidala ko to, inyong pagtatapo, Alfred.

0: yakul uk ang suliran sa gugma.
1: Okay, okay. Sige lang ng gugma ni Alfred. Nga na kinanglan sa mga bulawan ng tambag kaninyo, kanato. Sa mga nakatuhog sa dagan sa iyang love story. Atong gi-apagan o kinabuhi. Ini sa atong tulumanon sa kahanginan. Sige, ipasupot ang iyong mga bulawan ng tambag. Priority na to ang tambag ni Alfred, ha? Send sa atong comment section. Send sa atong comment section para ito na yun ang mabasa.

0: Okay, so ito masang ganali kining mga dambag ha. May utto kuya Paul, great nako akong anak nang aligo og dagat ha. Di ni ka paminaw sirton kuni tulito. Nang aligo magdagat no. Atong kuanon hangyoon nako mo. Priority na to ang tambag no ni Alfred. Atong sender so nakapaminaw man siguro mo sa pagbasa nato sa iyang sugilan. Priority na to ang iyang tambag no ni Alfred no. Charlene Ibas touch by touch oh dito gini ma'am kini imong request ng mga kanta. Hawa kombi touch by touch dito gini sa atong first nga programa. Ilang ba ibunal? Sadiri kuya po, dili na ni ma-play. Dili namin siya haog, no? Alam song ni Ato Andre sa kuwan. Pero di na sa taka-play o mga alam song. At kay iwasan na lang natin ng 10 minutos sa mga tambag na to gikan sa atong mga suking tigpaminaw. Huwag yun sa may doon mga panahon. Sao man ini Alfred. Kini yang nasumukan ron nga pagbati so sa kabinuhat. Sinugdanan si kinig dili, si kinig baliban ni bayan hangtod nga iyang na palukmay ang kasing-kasing. Segment niyo ba? Man mapalukmay iya pa yung patilaw sa iyang romansang wa dire wa dito.
1: Tite!
2: Ay, ay, ay!

0: Niño Genjo. Pagkatin lang niya ni Alfred, wala. Gabi naman mong gumahan niya si Alfred na nadamagan ba. Kuntusan ko nga sa iyo kay ang gimo ni Ann, iyang itintal. So gusto na niyang palayan si Ann. Nag-lison na siya kay iyang nakita si Ann. Grabe naman gumaha. Samot ang grabing gugma kay katulaw naman sa lawas ng galipay na kanabahin na gabingaw si Ann kay gugay ng mga tiugan. Wala na niya matagamtami sa iyong bana kay layo kayo iyong bana. Tagamtam siya matusap diri na ni Alfred pwede gumaha ni Ann. Mauni na yun ang nagulaan ni Alfred. Doon na niya palayan niya na konsensya naman siya sa iyong iyo. Magliso naman mo kay magilak-hilak naman si Ann. Magilak-hilak naman ang firme naman manawag o mingawag. Saon ko nun yan? Pag katod. Pagtudlo si Ann nga hinahinay siyang makalimta. Sumayin nyo yung kasugyot niya. Leo Gisset sa atong official nga blog page o FB page sa Bisayang Magsisibya ang inyong mga bulawanong tambag alang ni Alfred ng atong sender karong hapuna. Nadiri ang ipinim sa unang pagbasa, ma'am Jeremy Andilab Alcoriza. Good afternoon, Kuya Paul. Mayong hapon. Ang mayong buhaton ni Alfred, palayo na lang yun siya. Ang sayop yun, samot. Ang makabalo ang bana, luoy ang bana, Kuya po. Salamat kayo, Ma'am Jeremy Andilab Alcoriza sa imong mga panahon ni Alfred. Niya, si Jema Troyo, samtang sayo pa, Alfred, palayo na lang ka. Luoy iyang pamilya, labi na iyang bana nga tua sa halayong dapit sa iyop kayo inyong gibuhat. Salamat ni Gemma Troyo. Sige, sen pa, doon na patay 6 minuto sa dili pa nato takupan. Sa dili pa ta mo tapos atong panag-uban. Dinining atong tulumanon, inyong tulumanon, nagtambal sa mga kasing-kasing nga sabaran. Tuod kay ikaw, ako, kitang tanan, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
0: Ni Gemma Troyo, send lang. Oh. Inay mo good kayo sa natong internet. Lugay mo pop-up ang mga ipag-send. Yung mga tambag sa atong mga minilyon, yung mga suking di paminaw sa on-air o sa atong social media platform. Cinco minuto sa dili pa matapos ang atong panaguban dinining atong station produce nga tulumanon nga naglanog-lanog sa Sibianan DYHPRMN Cebu size 1-2 sa dial sa inyong mga radio.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.
0: Makita o mapatalingog po ninyo sa atong official nga FB page, atong FB page, atong blog page, Bisayang Magsisibya. Palayo, follow, like, and share. Ngato na sa atong mga friends, no? I-share na dito sa atong mga friends. Kini nga atong tulumanon. Bueno, kisa pa may nakagukod, may atong gukuron pa. Send lang, no? Jan Tangkay, yan.

nga akong mga panahon, no? Doon ay 3 minutos ako na imubo ni Alfred Flight. Ayan na lang siya, paibaw. Ah, ayaw na siya sultihin yung movie. I-shut down na ang imong kuan. Kanya, ignore na lang na ang iyang mga chat ni mo. Kaya ay tumaga ang iyang mga tawag. Malay usas mga pamaagi. Kaya hinay-hinay na kaniyang makalimtan. Kaya masuko na siya ni mo. Adili na kamutubag. Kaya ayaw nag-chat niya. Kanya, possible ang inyong mga kontak. Ni mo na i-shut down para hingpit na yun mo siyang malikayan. Kaya ang imong imo, tinta ko ang sa mo, imo mo siya gitintal. Imo siya gitintal. Nagkaroon, naglisod na nung kagawas. Wala yung pinaka the best. Ay, ayaw tubaga ang iyang mga tawag. Or imo na i-kuhan imong Facebook. Mag-ilis kaglain maron. Ano na lang, no? Para hingpit ni siya ni mong makalimtan, madistansya siya. Wala na mo'y kuntak, anak na lang himua, Alfred. Okay, Alfred, salamat kayo sa imong, kuan, ha? Sa imong gipambit po niya sugilanon sa imong gugma na makahatag ni pagtulunan sa uban na to ng mga tigpaminawan. Okay, no, wala tayo oras, sakay ining awit ni Victor Hood. For the good times. Kung bispinsa ining mga nakayong awit nga di na ito ma-play ay nagdasa mga taong sugulanan sa gugma magdasa lang yung tagsugulanan sa gugma kaunod yun na ang oras o minus na sa atong pagpabati ninyo kung mga pinilig mo ni kawin. O kining awit ni Jose Marichano Regent Velasquez, please be careful with my heart. Akong mensahe sa mga nagminahalay pa hangtod karon. Apingi ang inyong isikagumpa. Aron kinibulap po pa ang pag-ayaw. Mamimiss na sa tamo. Mamimiss na sa ninyo ang inyong Kuya Paul. Until next Sunday.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man. Boom, boom!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Ang Ginoo maanaaka ninyo.
1: Anaa sa kanin.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Raja Boy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Raja Boy Nationwide!
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: coffee, saman siya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
15: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Rinal.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ang katingot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Let's go! Go with the flow!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow!
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
11: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow!
14: Boom, boom!

0: Ug Salon Pass, diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong pass basang epekto, sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass, metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass, with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Oras mga kasama, alas 3.58.
8: Sa lungsod, ana ang katawahan.
9: Sa katawahan, ana ang balaod.
8: Ang balaod ng husay sa lungsod.
9: Year 2011 to 2013, Tama Awardee as Best Radio Educational Program.
8: Ang lungsod, ug ang balaod.
7: Pangapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta kamong tanan? Adlang Domingo na usab, Hulyo 19. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buin Alguno ang makiuban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta ang ato ang mga listeners sa nagkadaiyang mga lugar, ato ang mga OFW nga nagpaminaw sa ato ang broadcast matag adlang Domingo. Ato ang mga kaigsunan nga nang labah bisag adlang Domingo, ang uban padung ng musimba, nagbiyahe, unya naminaw sa atong program, pinaagi sila ang car stereo. Karong Domingo ha, maghisgot gihapon ta og mga isyu may kalambigitan ang lungsod og ang balaod sa tibuok Pilipinas. Ang interesado karon nga topic para sa lungsod ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nakasugod na og trial ang impeachment, nisugod na og present og mga ebidensya ang sahabig sa prosecution panel. Sila ang mo prosecute o may ganita og sa prosecution panel. To simplify, sila maoy nagda sa mga ebidensya aron pamatud-an ang kaso nga gipasangil batok sa giakusahan. Og ang giakusahan sa kasong impeachment mauman ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Ang mga House prosecutors maoy mo prosecute, sila ang mo present og ebidensya. Sila ang unang mudiga og mga ebidensya. Ilahang i-convince ang impeachment court, Your Honors, kay mga senador man, ang mga judges, basta ang kaso

manok. Unya, ang kapitan mangutana man na, unsa may imong ebidensya nga siya mo inangawat sa imong manok? Sa dihang nawagtang akong manokap, diha sa duol, kining among silingan. Unsa pa? Maura kini akong pagduda kap, siya lagi nangawat. Sa imong hangipuyan, duna pa ba kailaing mga silingan? O kap, pila ka po, dili man pwede nga maglitaniya lang ang prosecution og muingon nga ang ato ang Vice President ng hulga sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang iyahang nahimo o sa kinikaseryoso nga pagpanghulga o makonsider nga high crime. Kaya kabahin ko sa nahiskutan sa ato ang 1987 Constitution, other high crimes. Wa kayo gi detalye o ursa man ang gitawag o other high crimes. Pamatunan sa prosecution panel nga, Your Honors, ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi sa ato ang presidente, impeachable offense. Nga naman, nasuod kini Your Honor sa other high crime. Pero kinahanglan mo present pag-ebidensya. Matong inyohang na saksihan, doon ay mga video, doon ay mga testigo, nag-present ang prosecution, pagpamatuod nga doon na ginahimo nga impeachable offense ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Now, ubay-ubay man yung mga articles of impeachment, kabahin makasama sa issue ang wa pagdiga ni Vice President Sara Duterte sa tinuod niyang income sa iyahang salin. Umingon ang ato ang prosecution panel, Your Honor, Your Honors, mga senator judges, ang ato ang Vice President nakakomit og offense nga sarang maka-impeach niya og sarang maka-convicto niya sa kasong impeachment. Unsa man na, Your Honor, wa gideklarar sa ato ang Vice President ang tinuod niyang income base sa iyang salin. Kini Your Honor, klaro kayo, gituyo niya og lapas ang ato ang Constitution nga nagmando og accountability para sa ato ang mga public officials. Kini ni Your Honor, klaro kayo, musod ni sa impeachable offense under graft and corruption. But kinahanglang pamatud-an. Mahuman na ni ang prosecution og present sa mga ebidensya. Ang sunod nga mo present mauna sab ang defense panel. Ang mga abogado sa tuang Vice President. Og unsa may ilahang presentation, ilang pamatud-an nga way sa ang atuang Vice President mo present silang ebidensya. Nga Your Honor, dili tinuod nga seryoso nga nanghulga ang atuang Vice President sa kinabuhi sa atuang Pangulo sa Pilipinas. Doon nami ikapamatuon nini Your Honor nga kantong video nga gi-present, edited kanto o AI-generated nga video. Aka na, example na ha. Wata may ingon nga maugina. Example na for the sake of discussion. O niya, mo present og ebidensya ang defense panalitan lang. Your Honor, kini niya ang maong nga video. Gi-edit. Oh, pagwatoon niya ni Your Honor niya ang original nga video nga naluwatan sa atuang Vice President. Paminawa og tanawa ninyo mga Your Honor Senator Judges ang video nga maogini ang naluwatan sa atuang Vice President. Ha? Kaya karon lagi, sayo naman kaya ang pag-edit sa video. Your Honor, dili tinuod nga wa gideklarar sa ato ang Vice President ang iyahang tanang income. Pagpamatuod niya na Your Honor, Senator Judges, mao ni ang income sa ato ang Vice President, presentan silang mga ebidensya. Mao ni ang iyahang kitibuk-an nga mga properties, Your Honor, Senator Judges, presentan silang ebidensya. Kana na ang ebidensya sa prosecution, Your Honor, Senator Judges, nga wa mo deklarar og salin ang ato ang Vice President. Dili ka na tinuod tungod kay

0: kanang mga papila nga ilahang na present mga putukapis kana. Basi mo object sa Brian ang prosecution umingon nga, "Oh, Your Honor, photocopy lagi ni, pero original ni." Kana na, example lamang. Ha? Taw-taon pa ni, nga mahuman, ang impeachment trial batok sa tuang ikaduha nga pinakataas nga pangulo sa Pilipinas. Unya, hebaba ka mo nga 70 million pesos matag adlaw ang gastuhon sa tuang Senado nining impeachment trial batok sa tuang Vice President. Sa usa ka semana katuluman mag-trial, nagpasabot 210 million ang magasto sa gobyerno nato nga mga taxpayers matag semana. Og napo ka impeachment trial, nagpasabot mulgasto na ang atong gobyerno ana og pila man kay tag 210 million kada kuan gud kada semana og kanapo 70 million times 10 700 million na kaunom naman sila nag trial buti pasabot diabot na og 420 million ang nagasto sa atong gobyerno. Labing minus lang nining maonga impeachment trial. Well, kinini ang maonga matang sa kaso. Dili lang ang mga senator judges ang mga maghukom niini, pero ang katawhan nga Pilipino. Mao kini ang legal nga proseso. Base sa ato ang constitution nga paatubangon ang impeachable official. Tubago niya, ipaubos siya og taral sa mga impeachable offenses nga gipasaka batok niya. Kadili man lagi pwede nga bisan unsa na lang kaso ipa-impeach na ang ato ang impeachable official. Doon na may mga grounds, exclusive nga mga grounds. Gawas lamang ni ining gitawag og other high crimes. Wa madetalye. No? Kabahin makasama sa ground culpable violation of the constitution, buti pasabuti na gituyog yun. Intentional. Dunag yun pagtuyo o lapas sa ato ang batakan nga balaod. Graft and corruption. Pangurakot. Apilan niya ana ang bribery. Panuburno. Apilan niya ana ang other high crimes. Kana mawaiwa, madetalig sakto kung saan ang other high crimes. Kana bang panghulga batok sa presidente sa Pilipinas, i-consider ba na part ba na sa gitawag og other high crimes, lalisono na pa kana. Okay. Gawas niya na isgot ng tagamay mahitungod sa impeachment kay ugmang adlawa, mubalik na usab og sisyon ang Senado aron padayunon og dungog ang kasong impeachment batok sa ato ang Vice President. Mutubag tas inyo ha mga pangutana karong tataod. Pwede ninyong ipunbok ang ato ang hotline sa PLDT 256-1916 area code 032 samtang sa Globe Line 0917-124-6459. Bisan unsa nga mga butang away mga silingan, maritis, utang, yuta, problema sa trabaho, guban pa, pwede ninyo nang ipangutana karong taw-taod din sa ito ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ang oras mga kasama, alas 4:12, mo commercial sa tama kariyot, mo balik ta karong taw-taod, balik lang ta, alas 4:20. Sa ito magbalik, akong tubagon kanang inyo ha mga legal questions.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
14: New Alaksan Extra.
15: Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
16: Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
15: New Alaksan Extra.
16: Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
15: Extra paspas, extra mayo.
16: Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
20: Bisan kapoy na,
19: kaya huntanan.
20: May na lang na ay bag-ong Revicon.
19: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
22: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
23: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on. Mag-enjoy og mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon, og earthquake preparedness talks, og appeal sa atong hands-on first aid og CPR demos. Those paniini, adunay mga interactive booth og exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
25: Year 2011 of 2013, come awarding as best radio educational program.
26: Ang Lungso, ug ang Balaod.
27: Oras mga kasama, alas 4.25, balik na sa to ang tulumanon, ang Lungsod ug ang Balaod. Ako gihapon si Radyo Man, Attorney Boyen Algono, ang makiguban kaninyo hangtod ta. Alas 5 sa hapon. Pasinsya sa to ang mga viewers sa official nga Facebook page. Sa DYHP nga medyo doon na may problema makasama karon ang FB. So ang ato ang broadcast ron, nabati din niyo, pinagis niyo ha mga car stereo or unsay niyo ha mga kagamitan din ha, mga transistor radio, atong padayunon ang ato ang programa mga kasama. Pwede mo mo tawag sa ato ang hotline, kamong naka-chance o kaminaw sa atong program karon. 256-1916 PLDT, area code 032. Ang globe line 0917-124-6459. Ang inyo mga pangutana, bisan mga problema nas mga maritis, ato anang hatagan o katinawan ha, kana mga problema sa mga minoritis nga away, problema sa utang, problema sa trabaho o kabahin sa dakong problema nga dili ordinaryo kining problema sa yuta. Oh, samtang atong tiktul-tiktulan sa kining issue karon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Now, dunay managlahi nga mga opinion sa nagkadaiya nga mga eksperto sa balaod kung pila may composition aning two-thirds. Kinibang two-third votes nga gi-require sa ato ang 1987 Constitution aron i-convicto ang impeachable official. Kinahanglan ba ang 16? O mahimong mas ubos sa 16? Nagkadaiya mga opinion kaya ato agong Constitution niingon nga para makonbikto ang impeachable official sa kapsong impeachment, kinahanglan og two-thirds nga boto sa all members of the Senate. Ang pangutana, i-appeal ba tos bato? I-appeal ba tos Jinggoy? I-appeal ba si Marcolita? Wa naghisgot ang ato ang Constitution nga dili i-appeal. Ang opinion ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. ang ato ang Constitution nag-ingon raman, all the members of the Senate, two-thirds of all the members of the Senate. So bisan pa di ay ang napriso, bisan pa ang wadiha, apil gihapos ihap sa two-thirds. 24 man kabuok ang ato ang mga senador, 16 ang gikinahanglan. Samtang ang ubang mga opinion niingon nga wa man naghisgot ang Constitution og 16. Ang giingon kay two-thirds raman of all the members of the Senate. Matod pang Associate Justice Antonio Carpio, kanhi Senior Associate Justice Antonio Carpio, nga ang apilon og ihap, kanturang naa, kanturang mga active participants nga mga senator judges nga naka-appeal yun sa proceedings sa impeachment trial. Di na i-appeal tong wariya. So mahimo ko nung maubsan og 16 ang numero as long nga makumply ang giingon sa Constitution nga two-thirds. Legal issue na. Ugon sa mahitabo nini kasama Jerome, panalitan man gani og makonbikto si Vice President Sara Duterte, paingon man sa Supreme Court. Og maabsilto sa, paingon sa Supreme Court. Panaglitan og dili kaabot og 16, apan ihap-ihap kasamang Jerome sa mga gustong i-convicto ang Vice President, maabot ni sa Supreme Court. Og murul unya ang Supreme Court ani nga, oy. Whether or not, no, mga maganay main issue, whether or not, kinahanglan ba ang 16 ka mga senator judges nga mo kumbikto sa Vice President or ang two-thirds nga gi-require sa Constitution, pwede bang muubos og 16 ka mga senator judges? Lalisunon na eh. Dako, pakanang dibatihunon. Natural, kini mga senador nga gusto gyud nga ipakumbikto ang Vice President, ang ilahang tuyo, mao, bisan og ubos sa 16, basta mo suod lang ang two-thirds. Sa mga senador sab nga ang nasunahuna i-absilto ang Vice President, kinahanglan lang yun ng 16 votes.
0: the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Kaya mao man ang giingon sa ato ang 1987 Constitution. Now, og magkinaunsa ni ato lang ginigihapon ni punta sa pinakataas nga hukmanan. Karon apil sa gilalisan, duna ba'y katungod o duna ba'y authority si Senador Chis Escudero nga maoy presiding officer sa impeachment trial? Nga naman kunong dili ang ato ang presidente sa Senado nga si Win Gatchalian ang ni-preside sa impeachment trial? Nganong mag-appoint pa man sila og presiding officer? Ang giingon sa ato ang 1987 Constitution, detalyado kayo. Og ang ato aganing presidente ang ipaubos og impeachment trial, ang mo-preside ang Chief Justice sa Supreme Court. Mao ni ang hitabo kaniadto sa dihang gi-impeach og ipaubos og impeachment trial si kanhi presidente Joseph Ejercito Estrada. However, silent ang ato ang 1987 Constitution. Og kinsay mo preside kon dili ang presidente ang ipaubos og impeachment trial. Ningon na ang Constitution nga ang Senate pwede silang mo pasar og mga internal rules mahitungod sa impeachment. Magdepende niya na kung unsay mga rules nga napasar, wa man ta kalili kung unsay mga rules karon diha sa Senate Impeachment Court, no? Kay bisan kami mga abogado di man gid mi kahibaw tanan. Unless siguro og i-publish na nila nga mao na ang ilahang Senate Impeachment Rules kay ato apakanang matunaan, pero sa pagkaron kada mga internal rules sa Senado, ang unang nahibaw ana kanang mga senador o ang ato ang mga House Prosecutors. Kaya natural, pahibawon, maginang ato ang mga House Prosecutors o unsa mga internal rules karon mahitungod sa impeachment trial. Now, pwede bang paggangon sa Supreme Court ang nagpadayon karon nga impeachment trial? Adipindi na. Kung nahinumdo mo, sa maging tuig, napakgang man to sa Supreme Court ang pagpaubos unta og impeachment trial kang Vice President Sara Duterte tungod kay nilapas man og usah ka impeachment complaint ang na-file batok sa Vice President sud lang sa usa ka tuig. Oh. Now karon, nagsugod naman ang impeachment trial, depende rin gihapon na sa ato ang pinakataas nga hukmanan o ilahabang ipahunong o ipadayon, depende na, no? Karon unsa pa may hunungon nga nagpadayon naman ng impeachment trial o ang katawhang Pilipino interesado sab nga mahibaw ani kay kining mga senator judges nato, hibaw man ta nila, mga partisans man kini sila. Mugawas gina ang ilahang pagka-bias kung unsa may ilahang mga buto nining impeachment batok sa ato ang Vice President. Kita ang mga tao, kita ang tinuod nga mga judges karon sa impeachment trial. Kaya mamina mapunta kung unsa mga istoryas, mga testigo. Oh, mamimutan apo tas mga ebidensya nga gipresent sa prosecution. Dako bitaw kay tong lalis. Oh, sa dihang photocopy ra mo oi na present sa prosecution, ha? Naglalis diha sa Facebook oi. Og pwede na ba dai kuno nga ang photocopy sa kwarta mahimo nang original? Pero kanagong gitawag mga kasama og photocopy, xerox copy, machine copy sa legal term ni ada or sa revised rules on evidence, dili kana siya ordinary nga term, legal term na, kanang gitawag og original document. Oh, legal term. So, mawag apply sa abogado sa prosecution nga si Attorney Ligutan. Sa dihang object ang defense panel, nga nung photocopy ray present. Okay. So, kana lang una, may kalamigitan sa kasong impeachment. Og mga adlawa, magpadayon man ang impeachment trial, atong kami na ni, og unsa kahay mga dugang i-present sa habig sa prosecution, kay ni pasidaan naman to ang prosecution nga ang ilahag yung ugkaton ugmayo ang salin sa ato ang Vice President nga si Sara Duterte nga mo present sila mga ebidensya gikas BIR. Ha? Aron matanawan ang mga accounts sa ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Unya ningon ang prosecution og mo invoke ang defense pa, ang defense og under sa gitawag og bank secrecy law o sa Data Privacy Act. Mahimo ko no, nga mangayo og authority ang prosecution kang President Bongbong Marcos Jr. aron isubina ang BIR og i-present ang mga records sa ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Aw, ilahan na ka na mga diskarte. Wa na lang tayo labot, anak. Sila maoy nangamot man og mayo anang istorya ha. Okay. Ang ato lang din hi kasamang Jerome nga makapamugas kitag sakto. Oh, nga naapatay inununan sa ato ang balay. Okay. Magsigi ka din hag istoryas politika. Magkig-away pa ka sa imuhang silingan. Kay ang imong silingan impeachment trial imuingon madayon nga i-convicto na yan! Ha, ako orang magyong tingog. Ha. Kana si Sara, i-convicto na yan! Klaro kay pasingitan ka. Mag-away na noon mo. Kinig silingan na da. Ibagin siyang didiis ko. Iyag niyo kong pasingit ang mayroon. Bantay lang. Ha? Bantay lang kang silingana ka. Oh. Sige, mag-away di has politika. Unya, pag-ukapas inyuhang bana sa kaliro, wa nagdae mo'y inununan pagkang paita. Atong buhaton karon naminaw tas balita. Kana mga credible yun nga balita, mamina mo's DYHP, mamina mo's IFM, unya, atong salaon yun ang mga issues, i-analyze na to, but di na to kalimtan ang ato ang pamugas. Mamagin na. Ha? Ang uban, labi na ni mga taxi driver, akita, away uban nga mga taxi driver, oy. Kaya ang mga ubang mga pasahero, nga makasakay, mga anti-Sara, mahala na boss, may convicto kina Sara Duterte. May mga edit penalty na. Ang taxi driver, didiis kayo. Oyo, pag-ano, sir. So, convicto ka, mag-resa. Resulta, mag-away, yes, sold taxi. Lagot sa pasiro, ay, sumunay ka, taxi driver, ka? Ha? Hunong ko, hunong ko. Ano na yun, mag-away. Tungod sa politika, di tayo mag-away sa politika, eh. Ha? Mga politiko nag-away, ana. Atong sigurohon ang ato ang pamugas. Kamahogin ay mahinungdanon sa atong kamilya. Nga naatay pamugas, naapatay ginagmay nga income para makapadayon og iskwela ang ato ang mga anak. Okay. Sige. Ang oras, alas 4:40 mga kasama. Sa ato magbalik, ubayog nga mga issues ato gihapong hatagag pagtagad. May kalambigitan ang balaod. Istorya tag mga kanana ang kumon nga problema sa managsilingan, ha? Sige.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng Tapang, Tatak Ginebra.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My body.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
20: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mama mia, here I go again.
24: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
13: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
13: ACS.
5: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
13: ACS.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max talaga! Max protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
5: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
25: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly.
27: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
29: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
28: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
29: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
33: Sa katawhan, anaa ang balaod.
32: Ang balaod na muhusay sa lungsod.
33: Year 2011 of 2013, ang awardee as Best Radio Educational Program.
32: Ang lungsod, ug ang balaod.
34: Oras mga kasama, alas 4.50, balik na sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Dunay nangutana nato kung legal ba ning mga amutan sa Parent Teachers Association, o PTA. Kini mga amutan ba nato sa PTA, labi na sa ato ang mga public schools. Ang tubag niya na, yes, but sa gibalik-balik na o pahibaw sa ato ang Department of Education, tanang mga amutan voluntary. Doon ay follow-up pagkapangutana. Tungod kay sunod-sunod kini mga minor de edad nga nihimo og krimen sa nagkadaiya nga mga eskwelahan. Daw nang hasi man ron ang uban nga mga batanon. Nag-trending man og mayo nga ubay-ubay na nga mga estudyante ang nanunggab, namusil, nanukmag, ug uban pang mga violence sud mismo sa eskwelahan. Karon nagkadaiya nga mga public schools gusto sila nga magbutang gyud og kaugalingon nga guardiya, mohire og blue guard aron mabantayan gyud ang mga estudyante. Unya i-instrikto og search ang mga estudyante sa dili pa musud sa eskwelahan. Natural kini ni kay wa may budget ang DepEd. Kay sumapa ni DepEd Secretary Sunny Angara, wa magi-budget ang DepEd pag-hire og mga gwardiya. Ang masulti ra gid sa DepEd nga, oy mga eskwelahan, ang inyohang security sa mga estudyante, kinahanglan i-isa ninyo na. But, mag-unsa man na, o wala ibang competent nga mga security personnel nga makabantay sa mga tunghaan. Di man po pwede nga sa tanan na lang higayon nga ang mga pulis ana mag-standby sa mga eskwelahan kay nagham kay trabaho ang ato ang mga pulis. No, siguro random lang. Panahon sa ting sud sa klase labi na ni mga alas 7 buntag, na yung mga pulis daan nga mag-roving or posting ba nga ito mga pulis aro makita sa mga estudyante nga gimonitor na sila. Kay ang ato ang mga pulis lagi dili gina 8 oras. Kada 8 oras, taas na kanay na. Dili gid 8 ka oras nga makabantay sa ato ang mga estudyante sa mga eskwelahan tungod kay daghang kang trabaho ang ato mga pulis. Unless, muhayar ang ato ang PNP o duga mga pulis nga ang ilahang deployment focus lang sa mga eskwelahan. So ang ato ang mga nagkadaiyang eskwelahan, labi na sa mga public schools, nagpaamot sa mga ginikanan, humana uyuni sa PTA nga ang ilahang amutan para na gamiton pag-hire o gwardiya. Legal ba kuno na ang kutubag? Yes, but voluntary. O sa may buti pasabot, ana. Now, yun naman sa Parents Teachers Association nga dunay amutan, pwede na, however, dili compulsory. Dili gid ba pugsun ang mga ginikanan nga paamuton, dili i-blackmail ang mga estudyante nga dili makatake og exam o dili kaamot, dili i-hold ang card, dili babag para i-hold ang diploma, dili babag para dili ma-enroll, no? Dili babag sa enrollment sa mga bata kada mga amutan sa PTA. Okay. Ang uban kani nga mga eskwelahan, ang mga ginikanan kasama ni Jerome, nag-amot-amot piso kada estudyante. Oh, piso kuno kada adlaw kada estudyante. Sa ato pa, og piso kada adlaw kada estudyante, sa 5 adlaw, 5 pisos. Raghan mga bata. Maka-afford na sila og hire og gwardiya. Aka na noon. Well, okay man na. Ha? Wagi problema na. Legal ka na. Basta ibalik-balik lang ninyo og pasabot sa mga ginikanan nga kananaa voluntary, however necessary nato nga expenses. Oh, voluntary kana but necessary nga kinahanglan mo contribute kay para man sa seguridad sa ato ang mga anak. Kay kinahanglan nun tinuod karong panahon na oy nga pahugta nato ang seguridad sa

0: na gitawag og Anti-Bullying Act. Unsa man ni? Balaod ni nga nagdili sa bisan unsa nga form of bullying sud sa eskwelahan. Ug sagad sa mga victims niini ang mga estudyante. Ningon ang balaod, kinahanglan ang mga eskwelahan aduna gyud i-compose nga kanang gitawag ba og ilang committee, Committee on Discipline. Aron in kaso og dunay mo reklamo sa bullying, naa dayoy ka sumbungan. Ha? Kalisod man kayo og dunay estudyante gi bully. Musumbong ni ma'am nga, ma'am, gibuli ko na niya, ma'am. Ay, lang tagda, eh. Pusumbong ato, sir. Sir, gibuli ko na niya. Ay, binata na. Ningon ang balaod, kinahanglan mo, tagad yun ang eskwelahan. Otherwise, pwedeng mapasakaan o kaso ang tunghaan. O dili sila mo hatag o aksyon sa reklamo nga bullying gikan sa bata. Oo. Kinahanglan mo, hatak o pagtagad ang eskwelahan. Uy, huwag doon na yung mga bullying. Oo. Katabita akong bata sa una, minor di edad pa to. Gibully. May gani kang eskwelahan, ni hatagin o pagtagad. Oo, pero permiro, dugay-dugay pa tong eskwelahan tagad. Akong suwatan, ni tagad na. So, bisan unsang klases bullying, nga ang wa-involve ang mga estudyante, kamo mga principals, kamo mga maestra o mga maestro, alerto yun mo, inyo ginahatagan o pagtagad. Unya, mga school principals, kinahanglan, magpurma na mudaan o Committee on Discipline. Purmahon nyo na, anak, nga maunay kasumbungan dayon sa mga bata. Ha? Kay og maburyong nagod kayo ang mga bata kay wanay kahungawan sa ilahang kalagot kay sigihan lagbuli soon sa eskulahan, ang chance kina anak kasamang Jerome mumugna og violence. Unya ra ba, dili lang ordinaryo nga violence. Ha? Mamusil na. Manunggab na. Gawas ana, o dili na mapakgang dayon ang bisan unsa nga matang sa bullying soon sa eskulahan. Sa gawa sa eskulahan, mag-inatangay ng mga bata. Oh. Now, naamalagay tayo balaod na naghatag og protection sa ato ang mga minors. Kinagitawag og juvenile justice law. Gi-review pa ni karon sa ato ang mga magbababalaod og i-lure ba ang age of criminal liability sa ato mga bata. Gikan sa 15 and below 15, pwede bang iubos aron madisiplina ang ato ang kabataan? Unya si Presidente Bongbong Marcos Jr., matod pa niya, open siya sa idea nga paubusan ang edad sa criminal liability sa ato ang mga bata. Now, pero maubigid ka na ang sulbad. Kaya kinahanglan pa mag-inang tunaan o sakto. Unya unsa may sagad nga problema nganong may mga violence zone sa eskwelahan, kanabang nakafocus na ang mga bata sa mga online games, angay bang bawalan na ang mga bata sa social media na kana subject na sa makuti nga mga discussions. Okay, untop ng alas 5 at ayong nga panahon. Salamat kay mga sukin tiyo kami now. Akong partner sa Technical Department kasamang Jerome Yap. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo. Mayong hapon, Pilipinas.
1: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rajaboy Nationwide.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Rajaboy Nationwide.
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
6: That time check.

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Mga idol, andam-dabam mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na moy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
17: Doseran Forte.
5: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit?
13: Just stop it.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget. So

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
3: Red Horse Beer, lamian, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at orihinal.
5: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
6: Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands na milyon-milyon ka-Pilipino.
5: Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra.
13: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra.
13: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
18: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon, kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
19: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS! Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
21: My budget!

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Bilang kilos kani?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
1: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
13: same nutrition, half the price,
12: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
14: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price,
12: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo!
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
6: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Let's go! Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
9: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
10: ACS!
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mmm, tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bilang kilos kani?
8: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni ug 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
12: At first, I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton. Kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan kauban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Ano baon bukas ng chicken ko?
10: Ay, este ng chikiting ko.
9: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos din inadyo ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Larong paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
4: Wala kayo sa baon ko.
5: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
6: Lady's Choice Chicken Spread.
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
6: Patikim!
3: Mmm! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
6: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
7: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
14: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
15: Bilang kilos karne?
16: 500.
15: Hello?
16: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Bakit right med ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
26: Let's go! Go with the flow!
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
26: go with the flow!
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
26: Charmy!
28: Charmy, let's go with the flow.
29: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
30: Drink responsibly.
29: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
30: Drink responsibly.
31: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
31: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
32: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
33: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
34: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Happy Fiesta! Kaso, piesta po lang akong body pain.
33: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na.
34: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
3: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
4: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
8: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
9: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sunsilk.
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Sama sa pagbukhad sa bidlisyo sa adlaw nga mudan-ag sa dum nga mananaw, sama sa ayagan aligtigon ang managlahing katarungan, hangtod nga mulutaw ang labing angayan ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang. Mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
9: Magsoon mayong gabi ini atas atong tulumanon. Atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi deternum quin non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuuran ni pasukan. Hinugdan nga itong ginoomingon, pabilin mo sa akong mga pulong. Akong mga pulong mo kamatuuran. Huwag ang kamatuuran makaluwas kaninyo. Sa 18, 31, 32. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon, o banato sa Brad Aling Bacalso, o sa ka Catholic Faith Defender, o sa ka lay minister, ang matungas kit sa bukid matag Domingo, aron pag saulog sa pulong, o kinigi-authorize, yatagag tungod, autoridad sa mga pare, nga ang mga layko nga na-train, makatunga sa bukid katong mga kaigsunan nato sa bukid nga doon na tayo mga sakit sa lawas, di na makalugsong. Pero daghan man ang ilang mga kapilya sa bukid, mga ilang mga dagkong kapilya karaan, mga bago, o ato nila himuang kausa ulugan sa pulong. Kanya, katuman ang mga kaigsunan nato sa ilang Sunday obligation. Kaya, uban sa nato mo si Brad Carlos
10: Pastorete.
9: Pastorete. Usas mga kugihan o nagtuunsan sa mga pulong sa Ginoo, ngandam sa kayo sa mga pangutana. Nyaluyo na to na si, sa itong mga kawandoys itong mukaban na si Dennis Bakulot. Nga mo sao na yun sa itong programa uman sa pagtapos sa itong tulumarag. Yatag tamo ni Brad Aling Bacalso.
10: Dagan salamat, Brother Sok. Mayang gabi ikanimog. Mayang gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao. Kutob sa maabot ni atong Sibya, ni atong stasyon DYHP sa S1-2 sa dial sa atong mga radyo. O niya atong pasalamatan ang atong station manager, Attorney Rupil Fernandez Banyuk, na miyatag ining usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O atos ang ipabaw nga live ta sa personal account Aureliano Aling Bacalso, search lang, makita nato din ang programa ang payagan sa kamatuoran. Nya, sa ato sa ni-greet o atong recognition na si Brad Jerome Yap nagtanaw, yan ang tanaw ng atong Facebook Live niya sa atong mga kaigsunan din sa Linaw, Talisay City, Cebu, Sterling D. Cabilunas, si Brad Willie Cabiluna, Yeah, si Brad June 4 ka, may gabi diha, June 4 ka nga nagtanaw rin sa atong Facebook Live. Nya yeah, sa atong mga kaigsunan nga kanunay gyud nagsunod sa atong programa, labi na diha sa Bulacau, Cebu City, Brad Nicole Cabonillas, Bulacau, Talisay City, Cebu, si ni Gunsir o si Kukoy Gunsir, Rocky Bacos o Nilpa Bacos. May gabi sa tanan. Nya yeah, Brother Sok, doon ay ipadala na ako nga pangutan na nga ang gusto niya nga maminaw sila sa radyo niya haron ikaw gyud motubag nining ilang ipadala nga pangutan na ilang ikutlo diha sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6 nagingon dito nga si Kristo mao ang dalan ang kinabuhi ug kamatuoran. Nya si Kristo man kuno ang kamatuoran ug ang dalan nganong muagi man ta ni Santa Maria, nganong man kuno muagi man ta sa mga santos. Kay duna bay mabasa des Biblia nga pidiram agi tag mga santos. Paliho kuno Brother Sok patinaw kay andam sila na minaw karong gabiyo na.
9: Salamat kayo sa nagutan na dong aling kay namang gyud mabasa sa Biblia. Sa buhat 12:16, nganingon nga, walay laing ngalan, kihatag ubos sa langit, aron mga luwas kita. Mao lamang ang ngalan ni Jesus. Siya mao ang tinubdan sa kamatuoran, tinubdan sa kinabuhi, o siya ang dalan sa katarong o dalan padung sa langit. Siya ragad way lain. Anong muagi pamantan ni Santa Maria? Muagi patas mga santos? Doon na ba tayo mabasa ni Ana? Muna ay pangutana. Nabay tudling sa balaang kasulatan nga mo'y sukaranan, foundation, nga makasulatan

siya mong tinubdan sa kamatuuran, tinubdan sa kinabuhi, o siya ang dalan sa katarong o dalan padong sa langit. Siya ragad way lain. Anong muagi pamantan sa Santa Maria, muagi patas mga santos. Doon na ba tayo mabasa ni Ana? Muna ay pangutana. Nabay tudling sa balaang kasulatan nga mo'y sukaranan, foundation, nga makasulatan.

0: anak ako yung kunya ni ingon siya nga dahil ka ng palibuging yung mama ni mo nga ang 702 dito guha sa STL so nakadaog siya. Okay, salamat sa kayo kung kapay mo sa ninyo yung pagdaog kay makahatag sa nagkaayuhan dili lang ginagmay kung dili dinaggo yun nga kaayuhan. Okay, no? So balikon ta mga kaigsunan Lunes ron. Mauna ang atong gigahin nga pag-promo, pag-discount sa atong super taibo. No? South of North na sakop din sa syudad, sa Sugbo. So giawag ta mo kay ang taibo dako kay nagkapuslanan na naa sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay na modritso lang dayon tag-inom kung pananglit inon sa pananglit nga ang inyong simbahan ang medyo wala pa makaabli. So, anak na lang tadi mag-pray sa kwan. Kung pagpaabot mo sa misa, yung anak, mga kaigsunan, pwede sa. Pero, para na ako, kung kinini ang mabot na gani na labi na yun ng pirmerong Sabado sa buwan, so magbasa-basa ta sa atong nobina. Hmm? Kay dako kay nagkamahinong danon sa atong pagkakita o ang atong pagpuyo ng ibabaw sa kalibutan. Okay? So muna mga kaigsunan, wala na may oras. No? So ipahibaw ta na lang ha. Putobra sa alas 12 ang atong consultation o ang promo kung napay tayo makapadayon pagbaligya atong gi-binlan sa tayo pero uwan na yung tayo na hurutan ng mga urat na so magpasinsya lang ta. Pero paningwao na to nga mahuli pa na to para nga wag yung magumud labi na yun sa itong mga pasyente. Okay, wanay oras kini si Daitara Tita, tauban sa itong co-pilot, Engineer Key Susminya. Mingo na lamin ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, huwag may buntag na itong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita. Number one sa

0: DYHY. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Malungtarong pagpanguma. Tulungan nun sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7, na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, pinagayal sa pagpananong ubang o tanong, putas, kumay ug mais, nakip na sa pagpanguhi, o lain-lain kahayupan. Malungtarong pagpanguma. Laing katuyuan ng tulumanong, mga pagpaambil sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, malungtaron na pamaagi sa pagpananong, o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan, ninyi sa kinatung ang kabisayan o sa tibok nasun. Malungtaron ang pagpanguma. O karun, aniya ang inyong mga kauban.
2: Mayo-mayo nga daw kanatong tanan mga kigala. Welcome no sa to ang programa din sa Department of Agriculture sa Eskwelahan sa Kahanginan or School on the Air. Ako rin yung host, si Kuya Miko. Andam nga mualaga diha kaninyo mga kigala. So sumagaw sa pa, mayo-mayong buntag kanatong tanan sa itong mga early listeners no sa itong mga suking tigpaminaw. Mapa farmers man or diri, welcome kaayo mo sa to ang School on the Air or Eskwelahan sa Kahanginan. So kanina to ang Eskwelahan sa Kahanginan mga kigala. O sa kapograma no sa Department of Agriculture nga dugay na kaya na siya mga kahigala no tungod kay tungod sa radyo mga kahigala no kay dili man jud tanan nato maatuan or maduolan mga kahigala tungod sa radyo which is dako kayo ni siya maabot no na mapaluzon Visayas Mindanao din man ko to maabot sa tong station mga kahigala no makapaminaw makadungog gayud mo no sa mga tulumanon dinhi sa Department of Agriculture so dako kay ni siya tabang mga kahigala kini ato ang radyo mga kaigala no tungod kay daghan kay ni siya ug layo kay ni siya maabot so karon sa tuang eskwelahan sa Kahanginan or School on the Air nga grabe kadugay na ni siya sa programa no sa tuang ahensya din sa Department of Agriculture mga kaigala hangtod karon nagpadayon gihapon ta tungod kay nakita mangayod nato no nga usa kini ka epektibo nga pamaagi mga kaigala nga kita makakaton gayud no. So, alang sa pag-apil sa tuang School on the Air or Eskwelahan sa Kahanginan, welcome kaayo mo din nga magpa-enroll, no? Bisan pa o wala mo'y history or experience sa pagpanguma dinhi sa Eskwelahan sa Kahanginan, doon na mo'y makatunan mga kahigala, no? Hilabi na sa mga kalihukan sa Department of Agriculture, mga kahigala. So, sa pagpa-enroll, libre rin siya mga kahigala, wala ra mo'y bayran, wala ra mo'y kinahanglan nga dadun mga kahigala no ang importante do na mo'y masend nga detalye mga kahigala no nga aron ma-enroll mo sa tuang School on the Air so i-text lamang sa tuang numero mga kahigala no ang inyong kumpletong pangalan inyong edad address adlaw nga natawhan sukod sa inyong luna ug klase-klase nga inyong gipangtanom. O kung doon naman ganit mo'y asosasyon, maayo. Pero kung wala man ganit mga kaigala no, or individual, walay problema. Kung unsa man ganit mo hang klase sa trabaho, walay problema mga kahigala no. Kay ang pagpanguma, walay gipili mga kahigala no. Tungod kay kitang tanan, mukaon no. So shout out sa atong mga farmers din ano, nga sayos kabuntagon nga nagtrabaho. Nagayon sila ang pagpanguma. So, samtang na narbaho sila diyan, ni Kay Sikay, no, naminaw sa ito ang programa. So, shout out ko diha kaninyong tanan, mga kahigala. Okay, ang itong i-shout out, no? Ang ato ang mga estudyante din sa Kahanginan nga nagpa-enroll. So, sa ganahan nga magpa-enroll mga kahigala, i-text na dayon sa itong number 0916-731-7100. Kung balikon mga kahigala, i-text na dayon sa 0916-731-7100. I-text ang inyong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan, sukod sa inyong luna o unsa mang klase-klase ninyong gipangtanom mga kahigala no. O kung namoy asosasyon, mas maayo no nga tanan miyembro ninyong mga kahigala magpa-enroll sa atong School on the Air no mapaluzon Visayas ug Mindanao mga kahigala. Kay nga naman, welcome kaayo ta dinhi no nga magpa-enroll.

ma-register sa ato ang SOA or School on the Air, mga kahigala. So ato ning i-shoutout no si Romula Dano Dupa sa Tultugan, Kalapi, Bohol, no? Daghang kaayong salamat sir sa imong pagpaminaw ug pagpa-enroll no sa tuang eskwelahan sa kahanginan. Okay, ug atong isunod mga kahigala. Daghan diri ang ni text no sa tuang program si Jose Sanico. Oh, Kuya Miko, walay kuryente karon diri sa amo. So, maayon ta nga sir no nga nabalik na inyong kuryente no diha sir sa Leyte mga kahigala no og naman tay mga radyo pod ron nga di battery na pod so mindot ni siya no ka mga kahigala ug ato pod ning appeal no si Teofilo Lucere Jr sa pagpa-enroll niya mga kahigala unya ato ning i-shout out din no ang diri sa Liluan na doon na pod tay co-op na connected din hi. So, dara, diri no si walay pangalan. Okay, ato ibalik na lang ni siya unya. Ato po i-shout out mga kaigala si Feliciana Tanillo Ilodra. Salamat kayo ma'am no si mga pagpaminaw sa tuwang programa. Okay, so kung doon na kayo mga dugang pang mga pangutana, pwede rin ang inyo i-text mga kaigala no kay usaw-usahon ni nato og reply. Okay, Kuya Miko, good morning. Doon na ko'y kanding lalaki ang kaliwat. Ang oh dako kayo nagkinahangan ko og bayi unsa may paagi ani Ventura o Lusorata sa Minglanilla. Okay sa inyong concern Sir Ventura no ako kitang texan unya manawag kita no sa tuang focal dinhi sa livestock mga kaigala kung unsa may pwede namo nga mahimo dinha no nga sa Minglanilla pero kung do na pa may mga questions gayon mga kahigala no iagi po na ninyo sa inyong MAO or sa LGU mga kahigala tungod kay sila po mismo no ang mas nasayod kung asa sila pwede nga makakuha sa inyong gikinahanglan nga duol ra sa inyo ha kay lisod kayo po nga kung dinhi sa Cebu City mismo o sentro mga kahigala no nya ibiyahe pa nato ato ang livestock mga kahigala no so dako usa po na siya nga dako nga risgo mga kahigala no kay parehuan ng sa mga manok inig biyahe dili jud tanan no mabuhi so na jud uban maluya o hangtod nga mamatay gayud so luoy kaayo so mangita tagpaagi ana Sir Ventura no nga kaniang makapangita ta og pares sa imong kanding so salamat kayo sa imong pagpaminaw o pagpa-enroll no sir unya ato po ning i-shout out si Jose Salgado Jr. nga naa sa Minglanilla mga kahigala no daghan kay salamat sa pag-participate sir unya shout out po sa kining si Matt sa Leyte no Floro Kilario daghan kay salamat Floro Kilario Santa Fe Matalom Leyte no og daghan kay salamat sa pagpa-enroll no sa tuang School on the Air. O salamat po ni Diosdada Dinyegan no na Zamboanga del Norte. O layo-layo din si Ma'am daghang salamat no sa pagpaminaw. Ato pong i-shout out diri no sorry dili na ako magbasa kayo inyong text mga kaigala no tungod kay dunay mga sipyat sa spelling so pasensya na kung usay masayop na ako basa or litok sa inyong pangalan. Okay, ito shout out si Felipe Neri Badina sa Bihasa sa Tuburan Ubay Bohol. Daghang kaayong salamat sa pagpa-enroll o pag-participate no sa to School on the Air. So si Kuya Miko mga kahigala no mo biyahe day karong Biyernes pohon dito sa Bohol mga kahigala. So basin day no nga magkita-kita ta dito mga kahigala no madto ta dinhi sa Batuan mga kahigala no sa Batuan Bohol. No duol ra siya sa Carmen at Chocolate Hills mga kahigala kay napud mi biyahe din na nga paghimuon nga interview day nga basin na pud no kamo or inyong farm na pud ang among mabisita mga kahigala no sa miagi nga episode na inyong nadungog no ang ato ang pagbisita ni Darwin og ni Chris mga kahigala no sa Tuburan na dapit no sa FCCT mga kahigala no or First Consolidated Cooperative Alungtanyon Seabirds mga kahigala no nga duna sila 18 nga branch mga kahigala 12 sa Negros usas sa Bohol
no, no nindot kay siya mga kahigala no nga kani ang ilahang cooperative mga kahigala diin nga kapila na pud mi nga nakabisita no sa ilahang cooperative diin nga grabe ang active kayo nila nga participation sa Department of Agriculture ug salamat pud nilang ma'am no sa pag-tap no nga diin nga gi-welcome pud mi among mga kaubanan diha sa Department of Agriculture hilabi na nilang Miss Flor ni Darwin ug ni Chris sa pagbisita sa ilahang farm. So padayon no nato to mga kahigala og paminaw no kay wala gayud nato natiwas mga kahigala tungod itaas-taas gayud ang maong interview mga kahigala no nya duna pud sila gihimo nga farm visit so madunggan ra na nato unya mga kahigala so sa ganahan nga mabisitaan puhon-puhon pwede ra gayud mo nga mo participate no i-text lang ang inyong detalye mga kahigala no o kung ganahan mo nga magpa-enroll pa-enroll na ta. I-text lang sa 0916-731-7100. Akong balikon mga kaigala, i-text na ito sa 0916-731-7100. So, muna siya mga kahigala, no? Ang atuang numero din nga makapa-enroll na gayud ta. O pwede ninyo i-appeal ninyo ang mga shout-out din ha, mga kahigala. So, si Marvin B. Daigan sa Ubay Bohol. Okay, so member siya sa Bohol Dairy Farmers Association sa Budaco Ubay Northeastern Dairy Breeders Association or UNDBA. So sorry sir, di kay ko kabalo sa pagbasa. So salamat kayo sir. Okay, salamat kayo Policarpo B. Valientos sa pag-participate sa tuang Word of the Day. So karong adlaw mga kahigala, huna-huna ko kung unsa ka ano ang atuang word of the day karon mga kahigala tungod kay buwan karon no sa nutrition month mga kahigala no so kinahanglan nga ang atong gipangkaon gipangkonsume mo is healthy and nutritious gayud mga kahigala no nga mukaon gayud ta og mga utanon mo ni ang paningkamutan no sa Department of Agriculture mga kahigala ang kita tanan no nga bisan sa inyong tugkaran mga kahigala do na gayud mo matanom nga mga utanon no nga makatabang gayud sa inyo ha panglawas mga kahigala no nga makatipid pud mo no tinom lang mo mga kamatis angkong uban pa din ha nga mga sangkap no sa atong pangluto-luto nga daadlaw mga kahigala karong mga lamas dali resort kay da siya tamnon mga kahigala no nga bisan sa gagmay nga mga luna or lugar mga kahigala bisan pated pa na no pwede ta makatanom so muna siya karon mga kahigala no happy nutrition month sa buwan sa Hulyo mga kahigala o nga to ang word of the day i-text na dayon sa tuang number akong balikon ang ato word of the day is malunggay. Oh, so lami kay siyang malunggay mga kahigala no. Kay dali resud kay ni siya kita no mga kahigala. Oh, mas maayo nga mananom ta dili kay magsigi tag pangayo sa silingan no. Mas maayo nga makatanom ta no, at least lang ba no. Kay kaniyang natay maluto no sa tuang panimalay nga libre na niya masustansyado pa jud kaayo no. Linuto kay na ng kamunggay or malunggay no sa mga manggod ka kamunggay manggod no ang malunggay mga kahigala butangan dayon na og sabaw then itlog no pites na kayo mga kahigala no parisa dai nagbuwan sa kalamia eh diyan sayos kabuntagon ya labi na kaning bugnaw-bugnaw ang panahon nga 101 pod so muna siya karon mga kahigala no kay kaning Hunyo og Hulyo mga kahigala no 101 pod ni siya mga kahigala so muna tong word of the day is malunggay. Kung makumpleto na ninyo mga kahigala no ang napulo ka word of the day do na gayud mo'y madawat nga premyo no. So magpili ko og top 3 mga kahigala. O kinahanglan mo text mo sa word of the day nga dili before sa program or after na sa program mga kahigala no kay dili na dawato ni Kuya Miko. So dapat kinahanglan nga sa oras sa tong programa mga text mo mga kahigala. Unya mga pili din ko no sa top
3 nga naminaw gayo sa atong programa. Okay, dili na to pagadugayon mga kaigala no, mo balik usa kita human lamang sa pipila ka mga kainumdum ug sa atong pagbalik mga kaigala atong balikon no. O tiwaso na to pagpaminaw sa pagbisita nilang Darwin ug Chris sa FCCT o First Consolidated Cooperative Along Tanyon Seaboards Farm dito sa Tuburan, Bohol.

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
2: Aga, mitambong kog bansay-bansay matungos pananom ug tanon ro. Maayo man di ay nga duna gitay atong kog lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni ana presko ang atong tanon nga kaunon ug anoon ra pagtiudagan kaing sustansya do.
1: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imong nakatunan da.
2: Nala. Beto, ato na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Hining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o NING Estasyon.

0: paniniwala ng ibang magsasaka. Ang anumang variety ng palay ay maaaring itanim saan mang dako ng Pilipinas. May katotohanan po ba ito o fake news? Ang tamang sagot, hindi po. Hindi lahat ng palay ay maaaring itanim sa anumang lugar sa Pilipinas. Ganito po kasi yan. Sa pagpupalahi ng isang variety ng palay, isa sa pangunahin at matimbang na katangian na isinasaalang-alang ay kung saang palayan ito tugmang itanim. May mga palayan tayong tubigan o irrigated, sahod ulan o rainfed, katihan o upland, mataas at malamig na lugar o cool elevated, pinapasok ng tubig alat o saling prone, natutuyot o drought prone, at maging mga binabahang lugar o flood prone. Tukoy ang mga lugar kung saan akmang itanim ang bawat variety o uri ng palay. Dito sa mga lugar na ito sila aani ng pinakamataas. Depende ito sa kalagayan ng palayan. Halimbawa, rekomendadong itanim sa palayang may patubig ang mga sikat na varieting NSIC RC-222, RC-216 at RC-160. Meron namang variety na mas lapat sa palayang sa ulan lamang umaasa bilang patubig o yung tinatawag nating variety para sa sahod ulan. Mayroon ding variety na namamayagpag sa palayang katihan o upland. O kaya ay sa palayang pinapasok ng tubig alat o saling prone. May mga variety rin na bumabandera sa mga tukoy na rehiyon o probinsya, kasama ang mga magsasaka na nagsisiyasat sa mga palay na ito. Dagdag pa rito ang mga variety na mas bagay itanim depende sa panahon, tag-ulan o tag-araw. Bilang mautak na mga magsasaka, piliin ang mga varieting itatanim. Hindi porket bago o nakasanayan na ang variety ay siya na ang ating ipupunla. Ipinapayo rin na magpalit ng variety pagkatapos ng dalawang magkasunod na taniman. Andiyan naman ang field rice na isang text lang, makikilatis na natin ang mga katangian ng variety na nais nating subukin. Kwentas claras na po! Hindi lahat ng variety ay maaaring itanim saan mang lupalop ng Pilipinas. Piliin ang itatanim batay sa kalagayan ng palayan, sa rehiyon o probinsya at sa panahon ng pagpapalayan. At inyo po sanang tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ng mga kuan, members or farmers. So, aside from that, we have so many, nakapa ang mga nadawat po.
2: Other than the Inspire,
1: natay nadawat from PCC, Philippine Carabao Center, natay 108 dairy buffaloes, in which nanata sa mga 48 letters of gatas na ma-generate, ma-produced every day. Unya na po tayo dairy box sa pagkakaroon, nga process po sa gatas nga naa sa taboylan. Unya, since nga to ang goal is to complete the value chain. So, ang kapaw, kinahanglan na siya pagkaon para makaproduce siya o kanang maayo nga gatas. So, sa puhol, naka-connect po ta sa DAPRDP. That is a 40.1 million nga project, which is a plantation of forage, 100 hectares for corn,
2: okay,
1: 50 hectares for napier, and 50 hectares for sorghum. So, at 75 days old, i-harvest na siya for silage. So, ang atong dako nga silage production sa pagkakaroon na dito sa Bohol. Sa Bohol siya. So, muna, para na siya sa ato ang mga nagbuhi o mga kabaw po. Then, aside from that, naputay ginaluto po, natay kuan po sa pagkakaroon na sa pipeline or nag-construct na po, ongoing na construction sa ito ang greenhouse food for high-value vegetables.
3: Sa asa man
1: na siya? Siya sa Colonia, sa Colonia Toburan, and the other one is naasa Asturias, Cebu. Then nakadawat po ta og tractor, four wheel drive, and multi cultivators. So muna siya yung mga
2: nadawat na to,
1: yes,
2: from
1: so,
2: ma'am, usa na to mas palabmon pa atong storya. Pwede mo na to maduaw ang usa sa farmer na to under the Inspire program or asa gyud ni mo dadon, ma'am?
1: actually naatay successful. I'm very happy and proud to share nga usa sa ato ang mga Inspire beneficiary nga naa diri sa Tuburan. Kuan na siya, naa sa kolonya Tuburan, usa siya sa top 5 finalist sa katong SIBLAC International SIBLAC Awards in Belgium. So mao to siya ay Ginalisa Labaw. So kung wala lang siya nakakuha sa top 3, kaya kung sa top 3 at punta to ang awarding with the queen sa Belgium, but we're still so happy because dako na kaayo to nga kuan nga from 68 nada siya sa 18, which is final 18 nga nadapon siya sa Manila. Gitreat sila as mga kuan kanang like a queen po, kay giconsider man sila as great women diri sa Pilipinas. Unya dayon from top 18 na appeal siya sa top 5 finalist. So diha lang kay wala man siya nadala sa top 3, so maybe next time.
3: Sige, so excited ko nga ato na siyang maadto, ma'am, no? Kay
1: sige, sige, sir.
3: So unya amo nga to nang usa sa inyong membro, ma'am, na beneficiary sa mga programa. Bisitahon na mo sila sa ilang farm mismo aron sayran kung unsay kahimtang sa ilang mga baboy.
1: Yes, oo, kay gina-train man pud nato sila nga dapat i-process pod ang waste sa ilang mga baboy. Ma-o, para ma'am, while waiting silang baboy nga mga anak nga para maka-income sila, naa sila'y kita coming from waste every month.
2: Sige, ma'am. So kana, ma'am, ato na siya masaksihan unya sa pagbalik.
4: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulay. Paghimo og silage, ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
5: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice 0917-111-7423.
6: Let's be responsible.
7: Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang, sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible.
6: Let's be responsible.
8: Welcome back mga kaagri. O karon niya kita dinhi sa Barangay Colonia, Tuboran, Cebu.
3: Yes, Chris. No, ato nagyong maila-ila si Ma'am Gina Labaw, usa ka benepisyaryo sa Inspire Project o usa pud gasakop sa FCCT Tuboran Branch.
8: So ma'am, pwede ba mi makabisita o makatanaw sa imuhang farm?
9: Okay kayo sir. Maoni karon ang akong baboy nga gikan sa DA nga akong naapilano para pasiugda sa FCCT. Kani adto tulo ra gyud sila ka buok nga karon nanganak akong himo sa anay. Maoni sila nga naabot na gyud sila gyani kadaghan.
8: Ma'am, so pila naman sila runtanan ma'am? If kaya pa ba nimo mahimduman?
9: Ani sila ka buok ang naanay na nako. Unom ya ang yan na po yung usang akong para ikapito kay po may usang kuan ang putangan.
3: So unsa may mga pamaagi ni mo sa una nga nakalikay gyud or naluwas gyud ning imong mga binuhi?
9: Ako lang ato nga ako lang gyud lang gantingan dili na ko pasudlan og lain ya dunay mo ari diri kan ari gyud mga tawo nga sinati ra gyud nako dili na ko pasudlan og lain kay para malikay sakit ang akong dugo.
8: Sa akong nadungan ganina sa mong pahinabi ni Ma'am Clove, ang ilaha pong hugaw kay ato pong i-recycle ba to ma'am? Pwede nimo to siya ma-size sa'yo, ma'am?
9: Ang hugaw sa ako ang baboy o sa akong kabaw mo, naghimo na akong compost fertilizer o takakura nga gagamit sa nako sa akong mga tanong. Kaya ang mga nangahali na ko, ano mo, na nakabuhat ko o butanganan sa akong kabaw, milk, parlon, pataod kong kurinti, na nakoy kurinti o kubi. Nga, na ako'y freezer o grape.
3: So, ma'am, kung saan man yung mga practices ni mo nga iskay man dyan yung mong mga binuhi dere.
9: Ang ako, anak niya, sir, pagkakaroon kay lisod man dyan karoon ang panahon, ni mahal ang palalitong tanan, nga ako na siyang giapilan o nilatan nga gabi. Akong isagol silbi i-mix na ko sa tahop silbi itubig nila dayon ang pids para nga maka kuha lang good sa ila ang panggastos kada adlaw kay dako jud kayo makuha niya usa sad ang akong pids tungod nga naapil ko sa FCCT dako kay tabang ko kay sila mo ay ni papayad sa ako ang mga gilawg sa ako ang mga baboy.
3: Kanang nabak kay mga napilan sa nga mga trainings or mga pagbansay-bansay nga gihimo sa DA or FCCT nga nakatabang nimo nga mas mupalambo pa imong kahibalo sa pagpamuhi sa baboy.
9: Daghan sir. Daghan dili lang kay sa DA, diri ang mas daghan akong naapilan nga seminar sa FCCT gyud. Pwede lang may nagtudlo na mo kung unsaon jud ang pagpamuhi o unsaon pagpalambo sa mo ang panginabuhian dali.
3: Ma'am Gina, unsa pa man ang mga nahatag na mga proyekto sa DA diri sa imong farm o sa inyohang asosasyon diri sa Tuboran?
9: Ang nahatag niya diri gikan sa akong baboy, sa ako ang kabaw o kining tractor o gangamo ang greenhouse.
3: So Chris, ongoing gyud ang ilahang greenhouse.
8: O Ma'am Clove, unsa ba pud inyong mensahe sa Department of Agriculture hilabi na sa pagpadayon sa inyohang partnership with DA?
10: Mapasalamaton kayo may dako sa Department of Agriculture tungod kay hilabihan kadaghan sa mga proyekto pod nga ilang nahatag ka sa FCCT o napadagayday pod nato ngadto sa to ang mga miyembro nga din atong gilantang mo'y usa sa makapabugto sa makalilisa nga kadina sa kalisod. And hopefully, dili kapuyon ang Department of Agriculture sa pagtabang pa aron mas daghan pa unya ug mapalapdan pa ang ato ang pagtabang ato sa ato ang mga kaigsoonan nga nanginahanglan gikan sa production technical aspects up to the marketing which is mo na missing link sa pagkakaron. Thank you so much.
8: Tingang salamat po Ma'am Clove.
3: Ug mga kaagri napupos na ang atong oras. Hinaot nga naamoy ng katunan sa atong pakighimamat sa atong mga mag-uuma din himismo sa lungsod sa Tuboran. Atong nasaksihan kung unsa ang epekto, nindot nga epektos nga anaata sa usa ka kooperatiba nga maayo nga nagdumala og maayo nga pagsuporta sa ilang mga membro, di ba Chris?
8: Sakto jud ka, Koldarbs, no? Hangtod sa sunod higayon, mga kaagri, lain na pud nga mga kaumahan na usab ang atong bisitahon aron sairan ang istorya sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma nga naghatag kanato og kinabuhi pinaagi sa pag-produce og mga luwas nga pagkaon. Sa usab, ako si Chris 11D Cajes.
3: Ug ako si Darwin Canaveral, nanukad dinhi sa Barangay Colonia, Tuboran, Cebu, kauban ng FC City.
8: Salamat sa pakiguban kanamo.
11: Ug dinhi natapos kining tulumanon. Malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
12: DYHB-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB-RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Nationwide! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Smart to you! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Tanggaling for everyday!
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
14: Heavy-duty linis, bawat pahit!
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm!
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:42 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. PNP mo deploy kinig sobra sa 20,000 ka mga pulis alang sa ginakdang ikalimang State of the Nation address kung sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27.
3: Back down na usab sa kagahapong adlawa.
1: Samtang kanhi House Speaker Martin Romualdez andaw atubang sa ombudsman nunod sa mga kaso nga gipasaka bato kaniya.
3: NBI Director Melvin Matibag ingong maoy muhatag ug katinawan bahin sa naluwat nga hulga ni VP Sara bato kang BBM.
1: Samtang sa mga balita lokal kagamanan sa Rekbe sa Sugbo, muparayan paglusad sa basura namo kaugmao nato program nini. Sana kadayang tunghaan sa sulad.
3: Mayroon noon sa kuryente sa Visayas Electric Company ning buwan sa Hulyo, Misaka.
1: Balita sa gawas sa nasod, duha ka kusog ka mga lino ganigo sa Peru. Nikalas kanig lima ka mga tao gamiangon sa buglaing sobra sa 20 ka mga individual.
3: Panegosyo, DTI, ni Paniguro.
2: Headlines, karon.
3: O sa negosyo, DTI ni Paniguro, nga way may tamong pagsaka sa presyo sa mga palaliton, taliwa sa maabot nga big time oil price high.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Binos Diaz.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Okay na mga mahinong danon, kinayaw na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato na mga impormasyon nga ang inyong masayra.
3: Ang inyong madunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
4: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
2: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Gising na.
4: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw ra may galang Lunes. Pizza 20 ra may gala sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Sangan sa kanito mukhang para sa CLOHP, aramin sa buk kami ang inyong mga tigbalita.
3: Sangan ni Radio Man Ken Galunea, kininyo Radio Man Marisa Amadies.
1: Ako sa Miradyo Man, Arlo Samante, hantot tabi ka na sa Lasay, Santac na sa Butang. Paghatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Mag Butang, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod God, lamay gala sa itong kapapanagoban. Nag-inout kami nga na kamos kapiskay kamaya ng adlaw karamay galang Lunes. Unang adlaw sa simana. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon? Lami may gala di ibangon ganina. Para magkuwang mga higala ang Sunday. O ang Sabado. Ang uban mga higala, sige paghapog bukot-bukot sa habol, ligit-digits baning. Kaya di ganahan may galaw bangon. Katawang eskwila, karamutang kakinahalan na nakaligo na. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. May butag, may butag, may butag, may butag. Sabi na may gala sa mga estudyante. Gamang eskwila, karamutang, halabangon. Katong sayong manglakaw, sayong klase. Alasays pa lang may gala, kinahalan, tuwa na sa eskwilahan. Alam mo, bangon og sayo. Maligo og sayo. Mamahaw og sayo. Sa itong mga nanay. Kaling orasa may kalan na nasa lagtag-tag sa kamang kusina. Good morning. Katong nga mga nalibog pa on sa sudanon karabutang ha. Nalatanawang refrigerator kung napaisod. Wala gani, ah, itlog buwan na sa ta. O niya, panagsang noodles. Ay lang pirmi ha, kay Murag, makadaot sa nastong lawas. Mong pirmi ho na noodles, mga kaisunan. Ay muntag sa itong mga salingan ng mga nakbayan, dakpin sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May mga nakabayan, may kala sa Western Visayas. Onya dito sa Negros Island Region. Sa itong mga kaiksunan, ganaminaw, karangura sa Maigbuntang. Sa mga taxi drivers, bus drivers, motor jeep drivers, talagang nga mga drivers, na nagsakay na sa mga sakiran ng oras sa karon sa kabuntagon na mayong bundang. Hinahinay lang sa pamanagan sa itong mga sakiran karong oras sa karon sa kabuntagon ay peligros disgrasya, simba ko lang. Sabi na itong sa iyong manguli dari sa sunod sa Sugbog, ikan may kala sa probinsya, aron nga makatrabahong balik. Amping hinahinay lang sa pagpanagan. Alas 8 pa inyuhang tingsood sa opisina. O niya, mga drivers, ha? Amping sa paggamaniho. Sabi na itong magmotor lang, paingon nga niya sa sunod sa Sugbo. Sa itong mga kaigsunan nga nagtanaw sa itong FB9, kanabuntaga, good morning, good morning. Maigbuntag. Asa ka man sa Pilipinas, asa ka man sa kalibutan, maigbuntag dinhi sa Pilipinas. Dito maglangay, may galato sa i-check ang ato ang answer to win na promo. Arita may gala sa atong answer to win na promo. Kanabutaga ang pangutana nato mga kaigsunan. Kapaminaw man mo sa atong headline, kanabutaga. Gipahibaw ngay gala sa Philippine National Police. Gamodeploy sila, may galag obay-obay nga mga personnel. Pero pila man ni may galag ka mga personnel ang ipangatap atol sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos karong Hulyo 27. Ha? Pila ka mga polis, mga kasama. Libuan man to ka mga polis. Mura og mil-mil man to ikisigutan na to. Pila ka libo ka mga polis may gala ang gitakdang ipakatap. Ha? I-deploy atol sa ikapila maning ikalimang State of the Nation address konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pila ka libo, ha? Wadi ka abot na 21 mil, ha? Wadi ka abot 21 mil. Kamala na mong... Basta ito mechanics, ha? Klaruhon na ito mechanics, ha? Kinahanglan nga naka-follow. Naka-like, may gala sa Riva HP Aramin Cebu. Nga naka... O kang Attorney Rafael Fernandez Banyok sa, ha? Nga Facebook page. O niya ang atong program ka naman tanga. Kinahanglan inyong gishare. Gishare ninyo. Dili to million, eh. Di mara ka abot 2 million ng ato mga polis, may galan. Abot 200,000 na ni ato mga polis. Klaruhan na niya. Klaruhan ng 20 million. O 20 million. Abot to bangutan na, ha? O niya, atong tubag mga kasama, ha? Unya na to i-raffle taon-taon. Before ta mo commercial, unya kinahanglan atong mechanics na sunod ninyo, ha? Kinahanglan naka-follow o naka-like mo may gala sa atong Facebook page sa Riva HP Aramin Cebu kong Attorney Rafael Fernandez Manyok. Unya naka-share po mo may gala sa atong unang radyo, unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: All right. Ata may galat ang pagkutanak. Nya, arit may galat sa tong merkado publiko sa kasama ng Jesse sa mampu na standby na. Dini ko sa karon sa kabuntagon kasama ng Jesse Gunol Jesse.
4: DYHP. Tutok presyo sa merkado.
5: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Boys o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw mga atong istasyon DYHP RMNG Bo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag diya atig ni Kuya diya sa Ate Ilmares itire sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo dati, may buntag niyo na Kuya. Okay, Krisya sa mga klasik-klasing mga utangon na ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Agbati, 50 ang kilo. Kamunggay, 60 ang kilo. Saloyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 28 ang kilo. Patong, 50 ang kilo. Beans, 60 ang kilo. Okra, usagatos ang kilo. Sikwa, 60 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Kalabasang puti, 20 to 30 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagmit, 50 ang kilo. Talong, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Palia, 70 ngadto sa 90 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoan. GC Sumambong, DYHP, Tapat, Arevan.
6: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
1: Ayan, sa labag asama ng Jesse Samampong, gikamigala sa Carbon Public Market, daring ula sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Atong oras, alas 4.54 na sa itong pagpariguman sa itong unang radyo ng balita. Alagri ko nga nahitaburon sa Senado mga kasama kay si Panfilo Lacson, Senator Panfilo Lacson o si Senator Alan Peter Cayetano. Bona sa'yo, nagbangi ka ng mga panahon. Mihulga may gala si Senator Panfilo Lacson nga uling katon ang proyekto mga higala flood control project diha sa Tangig. Din si Senator Alan Peter Cayetano. Mo na ihang distrito mga kasama, mo na ihang lugar, no? Atod pa ni Lacson may gala doon ay mga flood control project, ghost project. 6 billion kapin ang gi-insert ko na may gala ni Alan Peter Cayetano sa budget na itong 2025. O niya doon ay mga ghost project may gala, pero matod pa ni Alan Cayetano gawa ko ng ghost project sa ihang syudan. Diyan may gala sa Tagig. Tanaon, taniron. Kaya murag nagkainit tayo naman sila mga galang. At tinguha, ginilakson nga mabilanggo si Alan Peter Cayetano mga kasama. Puso naman yung bilanggo-bilanggo. Priso-priso. Sila naman nag-awayay diha mga higala. Astilan. Samtang sabi ka smile at check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Magulang kaway gapon may gala sa gawas ng ura sa karon sa kamuntagon kasamang Jane. Good morning, Jane.
7: Good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa. So, adlaw lunis na pag kasamang.
1: Oh, happy Monday na sad.
7: Happy baka ang
1: sad. Happy baka o sad.
7: Murag ang adlaw, murag ang adlaw Lunes jud ay dagan kayo kontra ka sa Mang Arnold. Kay murag gaya kadani ra kayo murag namilok ra ta sa ato ang weekend sa Domingo ka sa Mang Arnold, murag namilok ra ta yan. Duty na po. Duty na po kay sa Mang Arnold.
1: Good good. Sir, mo na gitawag ka sa Mang Jane nga layo kayo ang Monday sa Saturday. Gamantay ka? Pero ang san ang I mean ang Sunday layo kayo sa Saturday, pero ang Saturday dool kayo sa Monday.
7: Monday ka sa mga ano, mo na gingaw ka sa mga ano, bisan o buhay kontra ang Monday. Bisan, unang sala ang Monday, daghang ka sa kontra.
1: Daghang ka kontra ang Monday.
7: Kaya, lami pa ang takaayo itikungkong ka sa mga ano, drone, saon man, kubre man ta, anak ta, kubre ta, wala, waling dapat.
1: Kayod, kayod, kita, kayod, o.
7: Kayod, kita, karo murag na sa tinakuan ng kasi mga ano no dress gawa sa particular din hi sa may mga gabig magyapon ni dress may scario ka sa mga ano da sa padong ni sa may barangay Kamputaw pero kaning natin na bantayan sa to kalangitan nga medyo dunay pagpanag-um gamay kay sa mga ano sumurag kuya kuya ano pud ni mabubundak ni ang uwan pud no pero di dia punta kumpiyansa kung asa kami kalabi na karon na mating sugod na pud sa atong trabaho ug eskwela sa atong mga estudyante kay sa mga ano
1: ang imong vacation ha ang imong pit ang imong oras di ha 4:58 ah klaro kayo
7: okay. 8 na, 4:58. Dali ka ayaw rabasod mo, dagan ang oras ka sa mga Arnold. So, kung sa taon, mahayag na po ni, mahayag na po ni ka sa mga Arnold, man mo hatag po daw, pagtagad sa atong kalibot, so, why tag-roving ka sa mga Arnold. Hopefully, no, what ay masugatan na mga kasika, so baka disgrasya sa ato ang kadalanan. Sa adlaw Lunes ka sa mga Arnold, guys. Di ba si Dororon pating inong ka sa mga Arnold, no? Murag hapon raman siguro.
1: Juan, basta Sabado, murag magkurog ko mag-drive sa kumotor basta sa bando?
7: Mawagin na ka sa mga ano, mawagin na. Ya, kanang makuyawan ka, kay ikaw nga din hibog, makuyawan ka, maangin.
1: Maangin ka ba?
7: Maangin ka sa uban po sa mga ano, niya pataka na lang daga niya, wala sa may huna-huna ka sa mga ano, ba? So, mauna, no? Pero inoon ka ron, murag ting duty man, wa siguro nabuntagan ron ka sa mga ano, wag rin natin nabuntagan ron sa mga inanan. Pero mawala ginanong, makainaw man gani, ang pinggod ganunay sa inyong pagpauli. Kaya na para magitintawan mo yung pamilya nga nagtaapot na mamauli mo. Masi, pag kumpleto pa ang inyong mga lawas ka sa mga ano.
1: Correct.
7: Kaya mo sa kanyang. At katarbang sa adlaw ka sa mga idol, natay na cover po nung disgrasya, gikan sa imnanan niya na buntagan. O ano, muli na pa siya guway nipon ka sa mga idol.
1: Oh, good, you know,
7: Tayong pagkaumod sa iyang simod ka sa mga idol, kaya nibangga man siya sa usa ka motorsiklo. So siya ang nibangga, kay porti po niya niyang hubuga.
1: Gikan
7: pa pagkagabiin niya na buntagan pagka sa mga idol. Sa mga niya, natatagan o pagtagan ka sa mga idol, no? Mga panghitabo din sa ato ang palibot, particular din sa ato ang dakbayan sa Sugbo para po makahatag ta og dugang update sa mga panghitabo ka sa mga Arnold. Nagika na lang din ka sa mga Arnold sa may Scario Street. Ako ang inyong radyo man, Jane Gallardo, DYHP. Tatak, or next.
1: Dangan salamat ka sa mga Jane Gallardo. Gikabi ka na sa Escario. Yung atong sudad sa Sugbo, nagkakatod sa itong oras, alas 5 ang takda sa butang. Oy! Daratabi ka lang sa itong answer to win promo, kisay atong winner ka na butang. Daratabi ka lang itong winner. Congratulations! Sakto yung tubag ka mga kasama 20,000 ka mga tao o 10 o 20K. All, more than 20K. Ang atong winner ka na buntaga, may ka na mo si Franklin Carazo Limbaga. Franklin Carazo Limbaga, nakashare siya may ka na sa atong unang radyo ng balita ka na buntaga. O niya, nakafollow sa siya may ka na sa DYHP, Aramid Cebu, kang attorney po, Rafael Fernandez Manyok. Ah, kumpleto. Ah, nakafollow siya kang attorney, nakafollow may ka na sa DYHP. O niya, nakashare sa ka na buntaga. So, congratulations sa Franklin Carazo Limbaga, ma'am or sir. Ikaw at itong kapanaran nga mananaw ka na butaga, 200 pesos. Paldo-paldo. Ay, dala ni Miguel para pang palitog bound, pampalit sa sudan. Sa itong mga bata,

0: pengon ngadto sa eskwelahan. Congratulations kang Franklin Caraso Limbaga. Sad boy, sa mga balita may gala, pamanamang sa pipira ka mga bulwanong pahinomdom. Oras, alas 5:02 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Danet, Karulasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Happy tanana, napakikid ni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
4: The original koi herbal capsule.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, yun naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Kita rawat eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
8: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
7: So, ano ka, no, binta na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
3: That portion was brought to you by United Home Free Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: This newscast is brought to you by Be the Best, Beagling, BMEG.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado Efektibo Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o ganing Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog ka.

0: Maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano'ng nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas mong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyot ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga magdamit ani. So nag-inom ko. So karon na lami na kaya akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero asa kay baw nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala, kung kinsa pa may wa ni gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayog yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni, lamig yung gayo. Tanan na ito nga mga sakit, mawa yun. Life Extension, Vitamin D3.
11: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
17: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nanay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga padanakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Oras sa mga kasama, alas 5:14 na.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
18: Karon sa detalye sa mga balita sa balitang nasyonal. Bibuan ka mga individual ang ganitambong sa gipahigayon nga indignation rally sa liwasang Bonifacio dito sa kauluhan kagapong adlawa. Ipangunahan kini sa United People's Initiative kun UPI. Ang mga rallyista nagbitbit kini mga placards o streamers nga nakundinar sa gihulagway na ning corruption o corrupt practices sa kasamtangan ng administrasyon. Labihan nga nakapiktar sa lagan sa trapiko ang mga rally na ginusan atol sa rush hour bisan sa adlong Domingo. Gabi na dihaga na human ang mga demonstrasyon o nahimong nga malinaon kini talawa sa grabing traffic nga nasinati sa paribot sa liwasang Bonifacio.
19: Samtang sobra sa 20,000 ka mga pulis ang ideploy ato sa ikalimang State of the Nation Address kun sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Sigun sa PNP, ginatibok ang 20,229 ka law enforcers ang ideploy aron mapatuman sa komprehensibo nga mga preparasyon sa seguridad aron mamahimong hapsay ug malinaw ang sona sa presidente. Nasayran nga sa maong ginaganon kapin sa 2,000 ka mga PNP personnel ang i-assign nga mo siguro sa seguridad sa House of Representatives nga mo'y magsilbi isip main venue sa zona sa presidente. Nipasali si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga ang organisasyon fully prepared na paghimo sa ilang mandato alang sa gitakdang dakong kalihukan sa Hulyo 27.
18: Samtang nga dito nonosab ang meta outage kagahapong adlawa. Kaman kanit ka na magtang o din na ma-access ang Facebook o Messenger sugod sa alas 3 ngato na sa alas 5 sa hapon. Pipira ka mga Facebook users na nireport o kakulian sa laga mga pag-access sa mga social media platforms diha sa mga distop human na makinawat o notisya o error nga nagkarayon account temporarily unavailable. Gawas din pipira ka mga Messenger users sa desktop ang nireport o sab sa susamang error nga nagkarayon nga this page isn't available. Ang down detector kamay mag-track sa outages. Nga nakapiktar sa mga website o online services, di makita sila nga datos Kapasado alas 5, nabalik sa full service ang maoga mga social media platform. Wala pa'y na-issue nga pamahayag ang Meta kunon sa hinungdan sa maong outage.
19: Sa Pikas Bahin, ginsister ni Senador Alan Peter Cayetano nga why mga ghost flood control projects sa Taguig City. Yag ito sab niini sa si Senador Panfiloping Lacson pag-imbestigar sa ubang mga syudad o dili i-single out ang Taguig tungod lang sa ilang away. Sa usang Facebook Live, direktang itubag ni Cayetano ang akusasyon ni Lacson na nagaligar nga dunay usa ka ghost project sa Taguig City, ang baluarte sa mga Cayetano. Gikataho nga ang maong proyekto gitakdang imbestigaran sa Senate Blue Ribbon Committee kon mo convene na kini. Ni painumdom si Cayetano kang Lacson nga ang Office of the Ombudsman ang niangkon nga walay ghost projects sa Taguig City atong sa gayong interview ni ini ni atong miaging tuig.
18: Alas 5:17 na, andam na si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga buatubang sa mga reklamo nga posibleng ipasaka sa Office of the Ombudsman pato kaniya. Nininunod sa gilegar nga partisipasyon ni Cayetano o ni Romualdez sa multi-billion pesos nga flood control scandal. Nagkanayon ang abogado ni Romualdez nga si Attorney Ida Fajardo wala bisan unsang ebidensya nga nagtumbok sa kanhi House Speaker sa graft scandal tariwa sa mga rekatap nga taho. Ganitabang kini pagpundo sa mga questionableng mga proyekto atol sa annual budget sa Kamara, dihang siya pa ang leader niini. Una nang nipaybaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ang buhatan ini hapit na. Itong miaging puntuig mo ni hapit na. Karo mag-usa ka tuig na lang hapit na sana. Naunahan na lang ni Marculita mga higalang ni Defenso. Tingala sa tagong Ombudsman. Una nang nipahibaw ang Ombudsman nga si Jesus Crispin Remulla nga ang buhatan ni hapit na musang atong kasong plunder bato kang Romualdez. Ang kani House Speaker mo'y gikusahan nga mastermind sa usa ka flood control graft scheme nga gitahong mo'y gikuhaan o public funds sa mga politiko, state engineers o kontraktor pinagi sa substandard wala may mo exist nga flood control project.
19: Tapusang balita gikan sa kauluhan, gipaabot nga si NBI Director Melvin Matibag mao'y maghatag og katinawan bahin sa imbestigasyon sa ahensya ngadto sa Geligar nga death threat ni Vice Presidente Sara Duterte batok kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Gipareha kini sa prosecution panel subay sa gitakdang pagatubang ni Matibag sa impeachment trial sa Vice Presidente ugmang adlaw Hulyo 21. Sigon ni Atty. Benjamin Tolosa, ipaabot nga muhatag si Matibag og importante mga detalye nga ang unang duha ka mga witness wala makakover tungod sa limitadong scope sa ilang trabaho.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
18: Kaya itong kapapanagoman, may galag ipananta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kamay mo hatag may kalagalig sa lawas, kalagod sa atong immune system. Aro nga rita nalaga masakit. Busta ikaw nga nagpaminaw karon, bata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok may gala sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nabigala pagpaligod sa atong immune system. Aro nga rita nalaga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, bata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga matok sa tanan nga mga baratian. Aprobado kini Megala sa Food and Drug Administration o niya ang mga sangkap ni Megala. Mao ang potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Mapalit kini sa nakariyang mga butika sa nakariyang o nakariyang mga butika dari sa Central Visayas. Mapalit kini Megala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo may kala mapalit ang original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, Galway Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
0: Plus, bang presyon sa imong dugo ikaw adunay hypertension, basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar mo paghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nganong naka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kububo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
18: Mga kasama, di kinapunggan nga mo saka na ginatong inan. Ilan na to na may galang nga idara na ta, kinanaman tayo ipamati nga mga sakit sa lawas. Kakanyan to, sa matanon pata, wa na to na may galang mabatsyagi. Mo sakit na nga tong hawak, sakit na tong likod, dili na ligo na nga tong panuhon, sakit ang pangtangkugo, kay taas na di atong blood pressure o blood sugar, hanap na nga tong pananaw, unya sakit ang lutahan, unya malipong-lipong sa tamigala sa tong nga mga lakaw. Mubarog, mukalit ng tagbarog, mulipong ng tagkalit. Muna ito masin natin, may gala ba sa taas-taas na itong edad? Muna mapiktuhan na magiging may gala ng itong buluhatun sa balay, kinanaman tayo ipamati sa lawas. Muna nga, nagkinahanglan taga ngilngig ng maintenance. Di pa nang duga, ay nanasad ko'y masin natin o pangurog o paminhon bisan sa mga simpleng buluhatun nako kadaadlaw. Ingon ko siguro kung nakaedad na ta, labi na kung dunay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mawang inabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko og vanular. Tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B2, B6 og B12. Tabang para sa nerve repair og protection. Doon ay additional B2 og B3. Aron doon ay tabang sa heart health og cholesterol. Inabanan sa saktong diet og exercise. Aron padayon ang paglihok, di ba? Mao nga pangutan ang inyong doktor kamahin sa Vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang tayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kaya kung taas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kinumayo, magkaproduce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animi mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na namin mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha ginog tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabahin, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kung alam ka kung sa kabasog at tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber, pwede kang mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, filosof din na sa Life Extension Clinic.
18: Hoy, lamig kay mga pika ron ha. Lamig nagbuntag sa ikang mata mga higala, lamig kay pangapi. Kanang pagkapi mga higala nga makapalagsik. Kapi mga higala nga makapukaw sa imuhang katugon. Pero kinahanglan nga piliin ni mong kapi mga higala nga makapalagsik sa kalawasan. Muhatag ni mga higala nga kaligon sa immune system. O nga muwagtang sa tanan nga mga balatian. Kini mga higala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon ay kini ginseng sa gana sa antioxidants. Napamatunan sam sa pagtuon nga doon ay kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini megala sa energy level. Maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon sa kini megala native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini megala sa mga butika sa inyong lugar. Og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
20: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
18: Ay, ay! Ano tayo gala sa sunod na itong pangutana sa itong kining answer to win promo karabutanga? Ha? Ano yung gala ta sa itong kining ikanuhang answer to win promo? Doon ito'y libuan ka mga individual may gala nagtambong sa ipagayin nga indignation rally dito sa Liwasang Bonifacio. Unsa nga grupo may gala ang nag-rally kagahapong adlaw dito sa kauluhan. Ala tubag. Ang initial anime gala UPI. UPI. Pana lang, usa na lang inyong itubag ha. Ako ihatag ninyo ang duha ang UP. Nara ha. Ang UP mga gala, ang meaning aning UP United Peoples. Unsa man ang ay? unsa man ang ay? UPI man eh. UPI ang nag-rally kagahapong adlaw dito sa Liwasang Bonifacio nga nakahatag may gala grabe ka traffic. Grabe ka haot ang dagan sa traffic ko mga kasama. Onya ang ilang singgit dito. BBM resign. dili international ha, dili international. Paminawa ako ng ang unang newscast, unang item sa newscast. Narito. kining kwan siya kanang United People's Blank. Inactive. United People's Inactive Group. nanay naka tubag og sakto. Uminaw gyud ang Ano to? Oh, klaro na kay na. Basta kay mo na na. Oh, dili international ha. Dili sa inactive. Oh, grabe ni kagahapon mega na daghan ang tao kagahapon ang lawa oi. Gusto nila i-resign on mega sa BBM. Okay na. Muna ha, niya, kinahanglan na, i-follow na itong atong mechanics ha, naka-like o naka-follow mo sa DYHP Aramid Cebu nga Facebook page o ang attorney Rufil Fernandez Banyok o niya naka-share po mo sa itong program karong buntaga mga kasama. O niya, napay-endorsement si kasamang Marisa Banjis na eh. Wala itong ma-play. Kasamang Marisa, go ahead!
19: Naakwid akong kaayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyudere sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery. Og mag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu sunod simana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pagyud. Plus, anaa sila yung mga exclusive items na dili yun ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!
18: Oh, dali na sa Dali ha. Kinagasugunan ni karong adlaw ang Dali Grocery. Oras sa mga kasama, alas 5.31.
10: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
21: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
22: The Wonderful Supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
27: Biotroph Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
29: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
29: Biotroph Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
29: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
31: The original Koy Herbal Capsule.
32: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa the original Koy Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
31: The original Koy Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
33: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungman ko sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Kawan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakaantok karo. Nagmimitin ako. Antok karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
2: Uliat ging ng kusdoktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious mo gas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Guliat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
3: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Sid, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sid Kogon Herbal Capsule o Sid Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungman ko sa radyo ng Kogon o Panyawan, nipalit dahil ko kawan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up, wala naman ko yung batin. Nakaantok karo, nagmimitin ako. Antok karo, naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
15: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg
16: milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang sakit.
18: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
19: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, baga matao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
22: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
23: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
24: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
23: May buhay sa makabuhay!
25: Oras sa mga kasama na 5:49 na. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
26: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para papalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 destong dugo, makafunction sa bugmaayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kinadlaw, duhang at sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Dini sa syudad sa Sugbo, nanay na himutang sa Osmeña Boulevard, dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Nya dito sa Konsolasyon, nanay may gala sa EDM Building, sa Barangay Kansaga, sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Nya dito sa Dakbayan sa Dumaguete, may himong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utsunool sa Kamanhag Terminal. O niya atong gipahimagnuan ang atong mga suki nga tigpalit sa Life Extension Vitamin D3 na kung mapalit mamigalag a produkto sa Life Extension, kinanglan may galang inyong isiguro na legit o authentic ang inyong napalit may galang Life Extension Vitamin D3. Kinanglan nga doon tatak nga marka ang matag soft gel. Kung wala tatak nga ili, ang soft gel ayaw nagdawata. E posibleng peke o baka delikado na sa atong panglawas. Mupalit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 at Life Extension Clinic for longer life.
0: Atong sugda ng atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape. Ga Vitad Plus Coffee Mix. Kini pinakaunang kape nga dure sa goal, ga vitamin D3. Samtang sa shay sa Vitad Plus Coffee Mix adun kay 200 IU nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka vitamin D3 pagyug ka. Plus Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vitad Plus Coffee Mix gidugangan pagyug kining mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Murang atong sugaton ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
1: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
3: Day driver, gisiko po man makwai o sa buwat o sa foot patrol sa kapulisan sa Mambaling. Kasama mo sa balita, Radyo Man Paul Lauro.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Natanggog ron kasama ang Marisa, kasama ang Arnold sa Mambaling Police Station 11. Kini ko sa ka-driver na nasiko patrol sa foot patrol sa atong kapulisan diha sa may Mambaling area. Ang atong kapulisan, giingon nga nagpadayon ang ilang anti-illegal drugs operation diyan na pita. Kaya panahon nagwa sila yung by the operation, nupaygayon lang sila ang good patrol sa may sikyo punto barangay Mambaling ng Dakbayan Sugbo na may resulta sa pagkasikot o patid nila. Kiningo sa ka-driver niya si Pedrito Licares, 50 anos na siya na taga Ardo 30 Street sa barangay Panawa Gadalope ng Dakbayan sa Sugbo. Na dito na siya karon humangkini masakmiti o pinakiti siya po. Kasama mong si Mambaling Kulin sa kanyang Radyo Man Holauro, DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
26: Samtang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo mo para yun paglusad sa basura namo kagumaon nato program ni ini sa nakariyang tunghaan sa Suranda. Kasama mo sa balita ni Jaman Eli Bolonas.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Iparayon sa kagamhanan sa Baysugbo ang paglusad sa basura namo kaugmaon nato program ng ini sa nagkalaiyang tunghaan sa syudad. Ang nasigutang school-based waste diversion program kabahin sa tingwa sa city government pagpaminos sa makabasura ang mahatod gato sa final disposal site. Kini malampusog isugdan sa Talamban Elementary School sa syudad. Karong adawa ang maong programa ilusad usab sa Talamban ug Lahog National High School. Matod ni Mayor Nestor at nga target sa kagamhanan sa Dakbayan nga kini malusad sa tanan nga publiko mga tuhaan sa syudad.
6: And we will be rolling this out to the hundreds elementary schools and high schools in the city of Cebu. And we will have a minimum of 10,000 kilos of garbage that will be minimized and will be diverted from the landfill in that project.
5: Si Mayor Nestor Archival, ang basura namo kaugwaon nato program. Pagdasig sa mga tinunan, pagdas sa mga basura, gikan sa ilang mga pinuanan. Nga ito sa ilang tuhaan, alang sa incentive nga ihatag sa city government ni ini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo agis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
3: Ang atong balitang abroad atong kinato sa said marketing, ang tigamaog tigapunapun sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o mangmalatian sa kidney, ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa atong balita, nima ka mga tao ang nakalasam ng dunay laing 21 ang nangaangol, human maigo ang duha ka mga kusog na linog sa bukirang rehiyon sa Peru. Ipaibaw kini sa Civil Defense Chief sa Maong Naso, duman mitay og ang magnitude 5.1 o 3.7 nga linog sa Chupacabra. Province sa Junin Region, 300 kilometros sa sidlakang bahin sa Lima, Peru. Ipakita usab sa pasiunang dato sa Peru nga moabot ngadto sa gibanabana 48 ka mga parimay ang natumpag samtang dunay laing 18 ang nadanyos ng mga struktura nga nakapektar og 300 ka mga tawo temporaryong namuyo karon sa mga tulda. Sa nasayran ang Peru na himutang kini sa Pacific Ring of Fire, usa ka dapit nga makasinati og gibanabana 85% sa seismic activity sa tibuok kalibutan. Ang pumbalitang abroad na tungkinato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ni Ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga malatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno wanay lain pang makatabang sa inyong mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Nagana usab ang mga nakapamatuod sa kaibiktibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa atong dugo. Musaon sa panyong gihuat, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
26: Alam niyo ba na simula yung edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients from, na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Kapag edad 50 pataas, or napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasama ng tamang pagkain at exercise. Kapag edad 50 pataas, ang multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nga nagbata na ni mga orasa, nag-andam na si Bukadlaw na sa pagpanarbaho. Ilabi niyo katong pisikal nga kusog, mo'y yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot, dilip mo makapangusog, banho, dunya usay, ariste ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka, muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok, ilabi na kung dilip magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mo'y din ni angay nga baliwad unlang, ha? Busa sa mga kugihan na to din nga mga listeners na kabati na ba mo ni Anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igong B-Vitamins base sa DOSTFRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Gitaktak nga mga kadnihi sakop sa Bids and Awards Committee kon back sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo dili pa makabalik sa trabaho. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulono.
7: DYHP Tatak RMN Report.
8: Di paghapon makabalik sa trabaho ang gitaktak ka mga kadnihi sakop sa Bids and Awards Committee kon back sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Kini bisan man tong gibasura na sa Sandigan Bayan ang kasong kriminal nga gibasaka bato kanila uban ni kanhi Mayor Michael Rama. Ang mga kadnihi sakop sa back nga gibasaka aron kaso gitangtang sa buhatan sa Ombudsman sa ilang trabaho. Naglakip ka Attorney Jade Ponce ug sa upat ka mga regular employee nga sila Attorney Dominic Dinyo, Attorney Lindon Basan, Lisel Calamba ug Saad Sordista. Matun sa labaw sa Personnel Department sa City Hall nga si Henry Tomalabgad nga wa pa maresolbar ang titular ng administrative case.
9: Duha man ang kaso, administrative pati criminal. Ang administrative, wala pa may decision. Paboto na to ang dismissal. As in, makabalik sila kung mahuman sa to ang administrative.
8: Si Henry Tumalabkad, silang rama o kaugbanan ni pasakaan ang kaso tungkol sa tulo ka emergency waste management contract na itong 2021 kuman sa Bagyong Tino ng kwantidad ang duraan sa 50 milyones pesos. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
10: Radyo mo, nationwide, DYHP.
11: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Ato malitang negosyo atong kinato sa Set Marketing. Ang tiga maugting aparapod sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Set Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon ng Epektibo alang sa UTI upang malatihan sa kinyo ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitali sa tong balita, ni paninguro ang UTI nga walay mahitabong pagsaka sa presyo sa mga batakang panaliton sa pagkakaroon. Mawagin ito bang ni UTI Secretary Christina Roque di ang ipangutaan na kini, kabahin sa potensyal ng epekto sa presyo sa mga panaliton nunod sa gipaabot na big time oil price high karong semana ha gumikan sa miulbo na usab nga tensyon dali sa Amerika ug Iran. Apan taliwa niini ni butyag ang kalihim nga wala sila nadawat nga bisan unsang petition for price adjustment gikan sa mga manufacturers. Katong mga balita, ihatod ka natong sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix.

0: mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Magandang araw mga kasama. May tanong lang ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan-ganyan. May tita ko na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapuntaan na ako sa planta ng Unilam. Nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya namin, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Samtang dugang detalye sa mga balita, kagamanan sa nakbayan sa Sugbo, muhingusog pa o muhingusog na. Pagparakop sa mga motorisiklo nga gigamitan o modified muffler o bura-bura. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilimulonas.
2: CYHP, Tatak. RMN Report.
3: Pahimus ka na sa kagamhanan sa Sugbo ang pagpanakop sa mga motosiklo nga gigamitan og modified muffler o bura-bura. Kinitong usab sa mga reklamo nga dawat sa buhatan ni Mayor Nestor Archibald. Ang mayor demando na sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga magigilayong sa Land Transportation Office kung LTO 7 o sa Highway Patrol Group on HPG 7 alang sa maong katayuan. Matun ni Archibald na kiniusa ka direksyon sa ipamunuan ni Batuman tungkol sa mga reklamo nga iyan na dawat ilabi nagikan sa mga senior citizen.
4: Itong direksyon nga ipatuman kay kan kayong magsige og tawag sa atong office nga traba.
5: Labi na yung mga senior citizen.
3: Si Mayor Nestor Archibald na sairan hinoon nga ang CCTO ni sugudan na itong mga sa operasyon ini patok sa modified muffler o bura-bura. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang
1: balita. Oy, mga kasama ng itabaka og mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas, ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule. At umaangkon mga higalang optimum health and wellness. Pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matagkapsula, maangkon na nimo mahigala ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. So, sumplito naman ni tanan may gala. Atong hibayaon ang ginawa pinagi sa pagatiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Maparit may gala ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ay! Apan sa pa may gala sa itong winner mga gala o sa nasakpan ka namin ang karong urasa. Aris ito may gala sa itong answer to win promo winner. Dara! Dara itong winner, kanabutag ka mga kasama sa answer to win promo. Paniyog lang kong send the names in sa itong... Dara! Dara itong winner kasamang...

0: Marisa. Sa atong answer to win na promo, congratulations kang Jessamy Baay. Sakto yang tubag. Sa UPI, ang I, nagpasabot kini Megalag initiative. Initiative. Dili inactive, ha? Initiative. United People's Initiative to mga galang nagrally kagahapon at lawa dito sa Liwasang Bonifacio. Pinilikhan na nila mga kasama. Onya nakasaktong tumag mao si Jessamy Baay. Onya nakita na ito na mga nakashare siya sa unang radyo ng balita. Onya nakafollow sa mga galang sa DYHP Aramen Cebu o kang attorney Rufil Fernandez Panyok. Ma'am Jessa, panahon ko chat sa atong Facebook page. Ha? Onya isend ang imuhang cellphone number para sa imuhang GCash. Ah, karong adlaw manghatag tag GCash katong Sabado nga na winner. Karong adlaw to na to hatagan megala sa GCash. Pabay-ubay sa to sila mga gala. Congratulations. Congratulations karon po sa tong winner si Jessamy Baay. Okay. Are sa tabi gala sa lain nga winner nasakpan nga diminaw sa Niwa HP. Gusto kay lang radyo. Magkadawat may galang pahalipay gikan sa atong Sibianan, bugas o chorizo. Kasamang Julius Malili, good morning news.
1: Good morning, kasamang Marisa. Good morning, Sugo! Alright, tatak
0: mo yung mandawi. Natin tatak pa yung mga Padol, padol, padol.
2: Ang buntag, di pa kala na to.
3: Luz Cortez.
0: Luz Cortez. Pilain na din mo, ma'am.
3: 52.
0: 52. Batanon pa kay katanaon, ma'am. Kay marag batanon. Napaka mo gani. Dira ka mo kay mga anak, ma'am.
3: Lima na, walo ka buka po.
0: Lima lang niya, walo ka buka po. O bibo na kay mo anak, di ba?
3: Oo.
0: Ngano wala ni mo unuma imong anak?
1: Ngano wala ni mo unuma imong anak?
3: Ayaw lang siya. Okay. Mahal na kayo palito. Babos na katong bulsa.
0: Pwede ba na? Nag-minopause na ka?
3: Oh, hagbay
0: na siya. Hagbay na niya. Sabi na kong guwapa. Kaya pwede na ito. Pwede pa, pwede pa na mamanghuran ang ta.
3: Ayaw na, ayaw na.
0: Ayaw na, ayaw na. Pila naman edad? Pila edad si kamanghuran man?
3: 24.
0: Dako na gini. Ayaw na ito. Usama niya, laki ba bay?
3: Laki.
0: Laki. Minyo na saan?
3: Ambot na tahanan niya.
0: Doon na. Ganong bang, ganong ambot kaha man?
3: Ano, sir?
0: Ganong ambot lang kaha?
3: Awasan na kay Bao.
0: Awasan na kay Bao. E mo mga apo, mga narana diha sa inyong balay?
3: Nine town.
0: Diha. Sa may trabaho ni mister?
3: Security guard in town.
0: Security guard. Ikaw, sa may muhang abag-abag?
3: Wa.
0: Sa balay lang?
3: Oo.
0: Ati man sa mga na. Bata?
3: Oh.
0: Ana magina mga lula mo, ati man magina na sa mga apo.
3: Oh, ana gitam.
0: Ana gitay pa mo na papil sa mga lula in town. Unya pirmi ka mamina sa DYHP.
3: Oh, alas 3 mamina.
0: Alas 3 pa tungod na dawata mo ginagbay nga pahalipay. Congratulations. Yeah. Nawa. Na chorizo.
1: Marisa
3: of me, Sir Jules of me, Ma'am Laili Labanet, Ma'am King Kalinia.
0: Kaya lagi ko yung ipon ni Kalitos.
1: Kamudyang na Milano, paabot lang ka muna mo, batid ka muna sa sunod. Ang makarawat sa mga pahalipay, paminalang Diyod, buntag, hantod, gabi. Kaman ako, dinis kisa mang Lailin Rabani Sturgadas, Double D, o si Idol B sa 93.9 FM. Sino yun yung kasamang Julius Balili, DYSP. Tata!
0: Dahil sa labang kasama ang Julius Balili. Ay, nakasayaw kayo sa madam. Oh, dara. Masaya, pakita sayaw, pakita sayaw. Ay, napotol. Napotol lang sayaw ni madam. Ini ato ato papare gobay mekale ke peranta sa naman tog ng herbal capsule sa kabisay anog Mindanao ang original koi herbal capsule suplemento ng ikan sa palya kamonggay garlic luy og ginseng amoy mahata mekale kale ko salamat kale ko sa atong immune system koi herbal capsule barato na epektibo pa.
2: Mga tima ilhang ay kaadunay daghang toksin si mong lawas mo dili ka regular nga makapagawas si mong hugaw dugay ka mahilisan magbutura gyud mong tiyan magkasinati kag insomnia kadunay nga magsakit ang imong ulo panakit sa kalawasan ug lutahan dili hamis ang imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya si mong tibok lawas busa wag tanga mga toksin si mong lawas aron imong maangkon og maayo nga panlawas pag inom at agadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: Oya shout out ni Angel Dam o og Ben Ramirez diha sa Punta Princesa. Ika ni Lailin Ramirez Arigaras. Wala ba tayo ras, Megala? Sa kanan lang, sa kanito mga porsa, sa New HP, Aram and Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Sa kanan ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
0: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangturuma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong sa pag-tuki sa mga isyo, ang straight to the point na balik kasama ang Benji Tanghian. Nagulang ang mga hisgutanan, Megala, ang kining impeachment. Og ang away ron may gala nila ni Lacson og ni Cayetano. Alan Peter Cayetano may gala diha sa Senado. San ba kaya? Ay kalimot patagal ng tanahan de gang Jones. Praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali. Sama ka dali. Sama ka dali. Sama ka dali. Sama ka dali.
5: Pagputok ng mga balita. Nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong pabatian si Ma'am Emma Ermac.
9: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
10: Karon, minus na.
9: So, wala na ngayon?
10: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
9: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
10: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa tuyad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon magid akong tiil. Dili lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga nang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Dili na ko ka New Year ba? Dili na ko kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong pinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
12: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
13: Welcome to our reunion.
14: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
15: Tungod na sa Super Fiber.
14: Unsa?
15: Super Fiber.
16: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibes.
17: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
20: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
22: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18 na sa kabuntagon. Ang pagdamod sa matag habig mo'y makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga ustisya.
21: Straight to the point.
22: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayo nga buntag ganatong tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa tuang pagpanag-uban atong pagkulo kabildo karong buntaga.
21: Straight to the point.
22: Una sa tanang pasalamatan tang atong buhay nga Dios sa paghatag niya kanatong lainasab nga adlaw, lainasab gigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay o sa tong pagpakigbisok.
21: Straight to the point.
22: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Lunes, pizza 20 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
21: Straight to the point.
22: Kumusta itong mga sukin digpaminaw, itong mga pinanggan digpaminaw nga naminaw karo mga orasa? Silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa mga Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
21: Straight to the point.
22: Sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, kamo'y regular anchor karo muntaga, ako inyong kasamtangan nga makauban Radio Man Benji Tanghiyan, ang makauban ninyo makasama temporaryo nga makauban kaninyo karo nga buntaga.
21: Straight to the point.
22: Ato ang mag-isunang mga pinanggan digpaminaw ha. Ato ang mga naminaw sa garon na kumusta munta na ning adlaw nga Lunes. Panya kita na sa'y mag-kuyog-kuyog, mag-dungog-dungog garon. Kaya sinyong tahatag sa ka mga panimalay.
21: Straight to the point.
22: Okay, arita sa ato ang mga ahisgutan karon ato ang kulo kabilduhan mga sukin digpaminaw. Tungod kay matod pa ikalimang State of the Nation Address konsuna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. karong umaabot Hulyo 27, padayon ang gihimo nga preparasyon.
21: Straight to the point.
22: Lakip na niini ang i-deploy nga kapulisan nga moabot sa sobra 20,000 ang gidaghanot.
21: Straight to the point.
22: Ah, grabe ka sa mangi. Kadaghan aning ni ang maong ato ang mga police personnel ang ipakatap matod pa mga sukin digpaminaw atol sa zona ni Presidente Marcos ha. Ato aning atangan makasama unsa na pugkahay mga angay nato nga mga timan-an atol sa zona ani Presidente Marcos karong Hulyo 27.
21: Straight to the point.
22: Ah, unsa bakahay update niya basigya ha bangkaha. Ado na baka sa update at tuntuang yung giingon sa last year nga suna niya nga mahiya naman kayo. Ado na bagyo kahay angay nga maulaw, ngay bakahang maulaw o nagpabaga aras na ang uban nga mga kurakot nga mga politiko. Asamtang nga sa laing bahin, big time oil price hike gipaabot ngay patuman karong si Manahuna.
21: Straight to the point.
22: Taliwala niini ang DTI ni paniguro sa mga konsumidor nga walay himuong price increase sa mga palaliton bisan na dunay bag-ong big time oil price hike.
21: Straight to the point.
22: So posible nga ugmang adlaw mga sukin digpaminaw ipahigayon ang big time oil price hike kundiin ang pag-increase o pag-uminto no sa matag litro sa tuang mga produkto sa lana.
21: Straight to the point.
22: Asog mang adlawa mga sukindig paminaw, posible nga mutaas na sagbalik. Ah, mutaas na sagbalik magkasama ang umuminto mo saka ang presyo matag litro sa atoang produkto sa lana.
21: Straight to the point.
22: Dugang pasanunon mga sukindig paminaw, sumakaigso ng mga motorista. Ah, dili ra ba ingon nga gamay ang uminto kundili taas mga sukindig paminaw ang uminto sa produkto sa lana ug mang adlawa.
21: Straight to the point.
22: Samtang Senator Alan Peter Cayetano og Senador Ping Lacson nagtinubagay na usab diin ni insistir si Cayetano nga walay ghost project ha? Ang Taguig City human giakusar ni Senador Lacson.
21: Straight to the point.
22: Ato ni hatagag pagtagad don mga sukindig paminaw kay inay magtinabangay ning mga senador, inay maglabanay ang mga senador. Ah, panang litag kauban imong trabaho, imo makasama nga labanan o baka imong giyahan, imuhang giyahan o niya sa maning kalakiha karon nga nagtinubagay naman sad mga sukindig paminaw Senador Alan Peter Cayetano o si Senador Ping Lacson. Nagtinubagay raron o niya matod pa ni Ping Lacson dito siya nga post mga sukindig paminaw nga angay kunong mabutang presuhan si Senador Alan Peter Cayetano. Amurag doon na kasayuran si Senador Ping Lacson. Amurag doon na sa kasayuran mga sukindig paminaw nga adtog yung tingali pa doon si Alan Peter Cayetano dito sa prisuhan. Ato ni hatagag pagtagad kay matod pa si Ping Lacson makasama mo pa imbestigar ha si Senador Ping Lacson mo pa imbestigar sa iya na kunong gitapok ang iya nga mga ebidensya og mga informants ha mayo pa kay si Senador Alan Peter Cayetano iya ha pa nga gipaimbestigar ang flood control makasama wa gyud nila tagda. Angay lang si Lacson mga sukindig paminaw og si Erwin Tolfo. Wa gyud nila hantod garo wa man manumbaling sa flood control. Ngano kaha unsa kahay kanang naa nga naingnan unsa kay gikahadloka nila kanang wa man napadayon ang flood control o unya na sila mo patawag sa flood control kon ang ilahang mga angay ipatawag og mga witnesses mga priso naghuro. Subay ni ini si Senador Lacson og ang igsuon ni ini nga lalaki nga maoy General Manager sa PTB4 nga si Lino Cayetano gikatakda nga imbitahon sa pagpadayon sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kabahin sa flood control scandal.
21: Straight to the point.
22: Mayo noon kung inyuhan na ng sugda ng pag-imbisigar sa flood control. Apan ng ang duha ka Cayetano mo ipatawag dito sa flood control. Matod palagi doon ako ng ghost project makasama dito sa Taguig. Apan kanig, himakak ni Senator Alan Peter Cayetano nga laghan ng mga ahensya sa gobyerno nag-imbisigar dito. Why nakita nga doon ay flood control ghost project dito sa Taguig pero mo resume ang kanang naang Senate Blue Ribbon Committee sa ilahang hearing sa Vice Flood Control, resume sila pero ang ipatawag ang magsuon na Cayetano. Dili ang katong 18 ka mga ex-marines. Dili si Amina Pangandaman, dili si Lucas Bersamin, dili si Martin Romualdez, kundi dili ang mga Cayetano. Samtang NBI Director Melvin Matibag giingon nga maoy makahatag og katinawan kalabot sa death threat ni Vice President Sara Duterte batok ang presidente Bongbong Marcos Jr. Og yahang asawa First Lady og si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Si Matibag ikatakda nga mutistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte og mang adlawa Hulyo 21.
21: Straight to the point.
22: Amay gani kay mutunga nas Matibag. Lagi pa sumunan to siya nga ato untang miagin simana pa atambungon sa hearing mga sukindig paminaw. Patambungon unta dito unya wa man to kay duna kunoy importanteng lakaw. Sumuna nga karon nakaron kuno siya mo tambong ugmang adlawa karong simana na sa mutambong pero ugmang adlawa unya siya kunoy makahatag katinawan. Ala sige ato ang atangan na kasamangke kay niining panahuna mga sukindig paminaw si Matibag dili pa man direktor nahitabo ni 2024 kining ni ang maong pag Nahata pagpresko ni Vice President Charles Duterte 2024 pa ni Onya karon si matibag bag-o pa man direktor pero naaman kuno siya man kuno makahatag og katinawan. Bason pa basi og magdalas matibag og kanang hitman nga mao gyud tinuod nga witness ha. Atong atangan mga sukindig paminaw ang kaning ni ang pagtunga ni Direktor Matibag ugma pohon dito sa impeachment court atol sa impeachment na trial.
21: Straight to the point.
22: Sa Picas Bahin, Visayan Electric Company nakakuha og approval gikan sa Energy Regulatory Commission kontra ERC aron maminusan ang taas nga bayronon sa kuryente sa mga konsumidor sud karong buwana.
21: Straight to the point.
22: Samtang century-old nga train station sa Valladolid, Carcar City, naluwas gikan sa gitakda unta nga demolisyon alang sa usa ka highway widening project sa DPWH.
21: Straight to the point.
22: Ang maong train station na nasud gini sa usa ka designated heritage zone.
21: Straight to the point.
22: Samtang DNR-7 nalangay sa pagmando niini o cease and desist order batok sa pagputol o mga punuan sa kahoy sa Town Plaza sa Oslo human ang lokal na kagamhanan niini ang niputol na sa puno ka napo ka mga punuan sa kahoy nga giingon nga why prior coordination.
21: Straight to the point.
22: Samtang dito sa gawas sa nasod Amerika ni review o ni renew sa strikes ni ini batok sa Iran human duha ka mga military personnel ang nakalas sa Iranian attack.
21: Straight to the point.
22: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kung ni rason nga ni ani sipat no minton sa balik ang precious lana tungod kay ang US mga sukindig paminaw ang US o ang Iran nagkagubot naman sila sinagbalik ha. Sa maning ilaha, duwa-duwa ning ilaha o gunsa bakaha. Akin mo rin magduwa-duwa na po ning ilaha. Muhunong, mo padayon. Unya mo na nga kita din ni Pod mag-unot-unot rapunta kay saon man nga tuwa man ta nagsalig kadaghanan supply sa tuwa nga lana. Tuwa man mga sukindig paminaw sa Middle East. Ha?
21: Straight to the point.
22: Kaning uban pa nato ang mga kulo kabilduhan karong nga buntaga. Dere sa tuwa nga pag panag-uban. At dere sa tuwa nga sibianan sa magkasama o sa 93.9 IFM. Kanya standby lang sa magkasama. Balik na karoon totoo naman sa importante kayo. Alas 6:29 Binas Punta.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
1: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
23: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
23: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
23: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you.
6: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
4: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
6: Borrow up to 90% of your savings.
4: No processing fee and get fast approval.
6: So you should
5: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
9: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
27: Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Straight to the point.
22: Ato ang takna alas 6:34 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa ato ang Bagulo Kabildo karong buntaga.
21: Straight to the point.
22: O niya, sa di pa na to, no? Tagag pagtagad ato ang mga isgutanan sa garon. Ato sa nga i-check makasama kay di amay kuryente nga kuryente ang gisusi sa kabumbirohan karon kung nganong nahitabo ang sunog sa Campo Tatansor, Medellin diin walo ka panimalay ang naugdaw. Atong kuno ang kompletong detalye sa report ni Radio Man Paul Lauro. Yes, Radio Man Paul.
21: DDYHP. RMM report.
29: Samang Binje, kini mo ay updated report na ito na naiposikan sa kabumbiruhan sa lungsod sa Medellin ay nagitanaw ron ang posibilidad niya linya sa kuryente na nagpitik-pitik sa panimay niining basya lumapat na diha magagikan ang kayo sa wapanimukatay sa lain pang pito ka mga panimay na may mutang sa sityo buayahan o buayahon o buayahan sa Buayan Cruz, Purok Tugas, Barangay Kaputatan, lungsod sa Medellin. Patod sa kabumbiruhan, alas 7:50 nila nadawat ang mga alarma, kadali nila gi-raise ang first alarm, pagka alas 7:50 sa kagabi yun, diretso na sa second alarm. Na-fire out na nila ang kayo alas 10:45 sa kagabi yun. Yun yung panimahin ni Basya, lumapat mo, itumbok o itumbok sa mga silingan, na diha nagsugod ang pagpulbo sa kayo. Una, ininikatay lang po sa nagsikipikit po ng mga light materials ng mga panimahin, diha doon sa maybayon sa naiskutang lugar. Kung ano ay naangol ng mga paso at mong sa maong sunog. Patong sa ating kabubunuhan, tayo na sa report sa pamilyang tumapag na ang linya sa kuryente, nagpitik-pitik kini sa wapa muulbo ang ilang panibay. O rin itong updated report sa sunog sa Medellin. Ang ganyang Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Batak RNN.
22: Okay, salamat Radio Man po, Lauro Simuhang report. Balik na karoon taon, magkasama man sa mga importante kayo. Alas 6:30 na sa buntag.

0: Vertex negundo ella gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, Barangay Tangke o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Para sa tamong ibuprofen sodium dehydrate is a generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre! Our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
3: Basta baon! Bounty Fresh!
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Ang sarap.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Straight to the point!
10: Ato ang takna alas 6:43 na sa kabuntagon. Balik tama kasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
9: Straight to the point!
10: Na ato hatagag pagtagad ni kay kanang na ang gawas makasama karon nga si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Ping Lacson. Medyo nagkainitay mga sukindig paminaw. O niya nagka binailuay sila karon og mga kanang na ang mga hait nga mga pulong. Mga hait nga mga pulong, dunay mga aligasyon mga sukindig paminaw. Kabahin niining ni ang ilahang mga kanabang kabtangan. No? Kabtangan niya Ghost Project. Mura naman hinuon o ganito mga sukindig paminaw na puntariya ang murag na wagtang ng imbisigasyon sa flood control kay tuan na sa tuan na mga sukindig paminaw nakatutok sila dito sa SEA Games. Sa gipabuto ni matibag mga sukindig paminaw nga doon naman kuno sa mga informants dito sa kaning sa SEA Games nga doon na kuno yung mga anomalia nga nakita sa SEA Games niya doon 2019 o niya ang chairman sa committee on organizing mga sukindig paminaw on organizing committee mao Senador Alan Peter Cayetano. Sumud video, why lain nga puntariya ang pag-imbestigar sa SEA Games ang puntariya nila si Senador Alan Peter Cayetano yun. Kaya ito naman si Senador Rodante Marcolita, ito na, ilan na napapriso. Senador Jinggoy Estrada, napriso na. Senador Bato, wala na, nagtago-tago na. Kanya, kinsa may sunod sa minority? Senador Alan Peter Cayetano. Posible nga si Senador Alan Peter Cayetano ang musunod mga sukindig paminaw tungod kay ang NBI, ningon namang NBI nga di ana, kanan di ana gid mi nakita ang akuan. Dako kayo ning kasuha ra bagyo. Mo na nga mas ilahang gitutukan, posible baka nga ilahang tutukan ning niang SEA Games karon. Ang isyu mga sukindig paminaw sa kaning niang sa SEA Games, posible ba nang maon ni ilahang tanawon karon kay sa ilaha kunong pag-imbestigar sa Blue Ribbon Committee. Posible nga mubalik ang Blue Ribbon Committee o ni ang ilang ipatawag ang magsuon na kay Tano. So muna nga, pero si Senador Kwan kanang naang Senador Alan Peter Cayetano, karong panahon na ilang iduot yun o niya suko lagi kayo kaning mga uban nga mga senador nga membro sa majority block. Kay magsigil lagi live diha sa iyang Facebook o niya dunay mga ipangsulti. Dunay mga ipangsulti mga sukindig paminaw nga medyo makakuha nila ba? Makaipit sa ilaha. So muna nga ilasang balusan Senador Alan Peter Cayetano. Pero muna nga pananglitan og ilang imbestigaran kanang naang og duna manggali anomalia sa SEA Games 2019 nga diin mga sukindig paminaw grabe ka proud ang Pilipinas ang Pilipino panahon ni anang SEA Games 2019 tungod kay bungga kayo to ing grande kayo nakasayaw ang atong presidente Duterte mga sukindig paminaw atol sa SEA Games katong sa opening. Karon taw daw, ato'y pakita na karon taw daw. Pero pananglitan, o ilang imbisigaran ang SEA Games, Ha? Okay, why problema kung ilang investigaran kay basi de tinuod og dunay kanang nang anomalya gyud. Ha, unya kwarta gunas katawhan so angay mataro nga makahibalo ang katawhan. Giunsa pagasto mga sukin dig paminaw ang kwartas gobyerno. Apan karong sa flood control nga maoy gipangita sa mga tao og moy pinakadako nga nahatagag pundo mga sukin dig paminaw. Ang igmataro nga ilas ang tukion. Na? Ang SEA Games 2019 og ilang balikon pag-ugkat kanang naang maong project or kanang naang maong budget ni ana. Way problema. Ha? Mas maayo nga imbisigaran po na pero ang kaning sa flood control unta dili sila maluya. Unta dili sila magpakabungol. Magpakabuta bungol sa panawagan sa katawhan nga asa namang flood control? Asa naman ang ghost project? Ha? Nga adunay purting daghanang nga ghost project. Nga hantod karon pila ra man kabuk na priso. Ang kasagaran nga mga napriso mga senador. Ha? Unya, muna yung mga napriso, sumuna nga, mag-usa ka tuig na lang. Ha? Unya, nagkontrahay sila sa Lacson karon. Si Senador Ping Lacson, kung wa ko masayop, doon na sa privilege speech dito sa plenary, sa wala pa magsugod ang imbisigasyon sa flood control, ha? Ang pagsulti na ni Presidente Marcos nga, ingon ani kadako ang budget, ha? Nga 500 billion kapin na punta mga sukindig paminaw sa mga top 15 na mga contractors. Nisunod na yun, pagpagawas sa privilege speech si Lacson, nga dunay sa isinta isiti ka makongrisman. Ha? Sa isinta isiti ka makongrisman nga kuno mga kontraktor. Ha? So muna nga, asa mang uban? Ha? Asa mang uban, waman? Mga taga DPWH, pila ra man kabuk na priso. Mga kontraktor, pila ra po kabuk na priso. Ang katuma kontraktor nga, naghatag mga sukin, di paminaw nila donations kampanya, wa naman balika o patawag. So mag-usa ka tuig na karong, ha, karong bulana makasama o niya, ang pizza lay mo nagligas. So karong 27, adlaw ka na nga Lunes sumad karon mga sukin dig paminaw. Ato nasab nga madunggan og balik si Presidente Marcos sa iyahang State of the Nation Address konsuna. Unsa na pug kahay iyaha mga sukin dig paminaw nga. Ha? Unsa na pug kahay iyaha nga pasiatab kaha? Kaya kaning niyang State of the Nation Address, mauman na ang imong pag-report. Ha? Imuhang pag-report sa mga katawhan Pilipino unsay nahimo sa gobyerno, sa imong administrasyon, sulod sa usa ka tuig, unsay mga accomplishment, ha? Unsay mga angay pambuhaton sa gobyerno. Unya, karon og mingon ka nga, ah, nabuhat na to ang pagpapriso, ha? Diyan na, nabuhat na to ang pagpapriso sa mga kanang naang sa mga flood control. Paman ka, ang gigukod, ang katuromang kontras politika. Ha? Ang gigukod, ang kontra na nila. Apan ang kadtong makontraktor, ang kadtong makongrisman nga, nihapa nila, labi na nga, palitag mo pirma ka sa impeachment, awa investigasyon. Ha, tanawa ha, ato ko nang paminaog balik, ha, katong mga nakakuha naman tani, pero atong paminaog balik si Presidente Marcos, me, katong iyahang kanang naang statement nga mahiya naman kayo, ha, ato naman to sa suna, niya karon, suna naman sad niya, inig kasunod si Mana, beto ko nang paminaon sad mga sukindi, beto ko nang kasamang names, ha, ato ko nang
11: paminaon sad. Na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys.
12: Mm.
11: Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
10: Ah. Barong pang Obama, Congressman.
11: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
10: Barog ka ng mga kwan. Ang mga kontraktor, ang mga kontraktor. Tata.
11: Nag-inspeksyon ako.
10: Tanawa, ganit sa.
11: Sa naging epekto.
10: Tanawa. So kanang na ang statement niya, dili ka na mapapas sa alimpatakan sa mga Pilipino nga nakadungog o nakakita ni ining iyaha mga sukindig paminaw nga person sa iyahang statement. Dili na mapapas sa alimpatakan sa mga iyanong Pilipino. Nagtuo ang Pilipino nga kanang na ang kanay mo insakto. Kay so nagagiina niya, mahiya naman kayo o niya. Sa to pa nakahibalo siya nga kanang yang gikaatuba nga mga senador o mga congressman. Appeal tingali mga sukindig paminaw sa malit. tanawa ha. Ang katong uban nga mga congressman nga tingali katong uban nga mga congressman ni kwan man kanang wa man sila mo dungan og mga panindog kasamang kit. Ni unag tindog katong mga congressman tingali nakahibalo nga dunag yung mga ghost project, dunay mga kickbacks. Ang uban nga mga kanang senador og congressman pagtan-aw nilang nanindog namang uban, tindog pud sila bisan og sila mismo contractor sila. O niya, ang ulahi mga sukindig paminaw ni Barog, ang ulahing ni Barog, ganto si, kanana ang House Speaker Martin Romualde. Kaya House Speaker pa mas Martin Romualde sa panahuna. O kisa tong iyang kwan, ang sa Senate President, ano si Jesus Cordero patunay? Silang duha, ulahi sila, gasabot, patingali sila, Barog buta ano. Tanawa ha, be. Atong usbon pagpaminaw. Grabe ang... Atong usbon pagpaminaw. Kani kung sincero si Presidente Marcos ani, kung sincero siya nga iyang ipapreso, ang kadtong mga na-involve, dili niya tapinan ka na mga politikong kaalyado niya. Di niya tapinan. Nga nung ihaman tapinan niya karon, nakabantay ba mo, nakakita ba mo nga adunay mga congressman nga kaalyado niya nga napriso? Doon na ba'y mga senador nga incumbent nga mga senador nga kaalyado niyang napriso? Wa! So muna nga ang mga kasuko sa mga tao, ang pagsalig sa mga tao, mukunop, giyod mo ito na sa survey karon, tanawa survey, doon ay bago nga survey nga nigawas, porti ay nagkaubos ang ilahang pagsalig ni Presidente Marcos. unsaon mga ang ilang gikuan nga mahiya naman kayo, nakaibalo ang mga tao. Nakaibalo ang mga tao nga, di ay mga congressman, di ay mga dapit nga nangaguba ang flood control. Di na ay mga ghost project. Unya, wa may resultas investigasyon. Tanawa ko do. May gani kay pagka Hunyo mga sukindig paminaw naka na lang gikan sa 15 negative 15 na negative 7 na lang si Presidente Marcos. sayahang kanang naang ano tanawa pag 15 mga sukindig paminaw pag negative 15 atong Marso. Negative 15 atong Marso. Pagka June 7, nahimo makasama nga apaka June 2026 negative 7. Si Vice President Sara Duterte nga maoy ilang gipasanginlan nga kurakot, gilustay ang kabanang bayan. Agilustay ang pira ng bayan. Mauman hinuoy nagkasaka. Mauman hinuoy nagka taas mga sukindig paminoong pagsalig sa mga tao nagkadaghan. Ang mga tao nga nisalig ni Vice President Sara Duterte. Unya maoy ilang gipasanginlan niya gilustay ang pira ng bayan. Ah, grabe kakurakot. Ha? So sa to pa kamuray nagtuod ya na. Ano man ang gipasangil nila ni Vice President Sara Duterte 612 million nga confidential funds ka Presidente Marcos kada tuig dunay 4.5 billion. Ha? Naa ba imbestigasyon sa confidential funds si Presidente Marcos wa? Sa uban nga mga insamon na mingon nga tao, ay, kuha ng ilahara. Ha? Pero kung gipatas o imbestigasyon, makita tingali sa mga tao nga kanang naa nga dili pagpanggukod ng ilaha. Tanawa, atong balikon good og kwan, atong balikon pagpaminaw ang katang iyaha nga portion ganiya, atong balikon paminaw kasamang name sa si Presidente Marcos, bebe. Atong balikon...
11: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho.
10: Kanawa, kanitsa. Tanaw ha. So nag-inspeksyon siya. So doon na ba inspeksyon itong panahuna? Naa. Nag-chopper, sakay isang chopper ato. So doon na yung mga pag-inspeksyon niya. Doon na yung mga palpak. Doon na yung mga nangatumpag, nangadaot sa baha. Doon ay mga gumuho. Ha? Ipakpak. Nipakpak ang mga audience. Dito sa kanang naang... dito mga sukindig pa, mga congressman, senador, o katong mga nanambong, mga kabinet, sekretary, pakpak niya. Ha? Ang uban sa di pakpak-pakpak sa itong uban, bisan o naigupod ang uban ng mga congressman, uban ng mga senador. Okay, kung ano po kayo, dili po kayo pakpak, kasamang ki, halata man po kayo, di po kayo apilog pakpak, halata man po kayo nga, tinuod yung nakadawat. Ah, obek ato padayon. Tanawan ni pakpak sila ha. Okay.
11: At yung iba guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari.
10: Ah, tanawa kana. Tanawa ha. So ang uban mga guni-guni lang. Sa to pa mga imagination lang ang uban. Mga illusion lang. Ha? Doon na yung mga project pero imagination lang mga guni-guni. Ha, mga, kung ano ba, ka na muna ga-imagine ra ba kang na-project, pero wa, di ay. Ha, ga-imagine lang ka, pero wa, di ay. Tatiaw mo na. So, di atong panahon na, nakahibalo na si Presidente Marcos nga doon ay mga ghost project. Mga guni-guni lang. Ha, mga nangapalpak. Ha? Ah, oh, ito ipadayon sa mga names, eh.
11: Na nagkakarakit sa mga proyekto.
10: Ah, oh, nagkarakit pag yun. Ah, oh, pakpak.
11: Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys.
10: For the boys.
11: Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa kapwa-Pilipino.
10: Aha, tiaw mo na. Ah, pakpak.
11: Ah, mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera.
10: Ah. Ah, tanawa ha, tanawa. Tindog, dagang kinindog. Ah, kadiyot sa kasamang names, kadiyot sa. Ah, kadiyot, kada. Tanawa ha. Kata ibalik sa to gamay kanang sa dili pa sila makita sa si kanang Speaker Martin Romualdez og si Jesse Cordero. Katusang mga kato kanang sa audience niya gidito ha. O tanawa o. Ang uban ng mga ang uban ni barog ang uban, ni pakpak ang uban wa. Tingali kaning uban nga wa mo barog, di punta makaingon nga na kuan eh, nakadawat ni kickbox, di punta mo ingon. Namarog yun ha. Kadaghanan sa mga ni-attend mga sukin di paminaw dito sa Congress nga hawanan dito sa Congress. Kaya dito manigay pahigay sa Congress. Ni barog! Ha? Ni barog sila dito, ni pakpak sila, ni abiba sila. Pag-ingon, mahiya naman kayo. Ah, barog po sila kay basi o di ka mo. Barog, basi ikaw po'y mauawan.

0: Ah, pero muna, nga ano, tanawa ha? Pagbarog sa mga tao, naulahi og barog si kaniyang speaker Martin Romualdez. So kaning diri dapita nga mahiya naman kayo mo nang ipangita sa mga tao na kay Balos Presidente Marcos nga dunay mga kickbacks, dunay mga guni-guni, dunay mga ghost project. Ha? Ang pangutana di gitininuod ba nang imbestigar? Ha? Gitininuod ba or taphaw lang kayo nga imbestigasyon mga sukin digpaminaw?
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
0: At tuning balikan karon taon taon ha. Asan ba lang sa makasama kay musunod na nga tuang RMN Network News. Ato ang balikan ay unyang taon taon makasama human sa tong RMN Network News. Alas 7:04 na sa buntag. San ba lang usa?
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Bumalik nga ba sa dating bisyo?
4: RMN Network News.
3: Itali natin mga balita ngayong 7:04 ng umaga. Bad news sa mga motorista dahil meron pong big time oil price hike na mangyayari bukas, Martes. Batay po sa final estimates, maglalaro ng 10 piso hanggang 11 pesos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 3 to 4 pesos naman ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina. 11 hanggang 12 pesos naman sa kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng nagpapatuloy na pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran.
5: Samantala, Transport Group kinuwestiyon ang panibagong malakihang oil price hike bukas. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Gerald Ulep.
6: RMN Live Report.
7: Uli nga inupakan ng grupong Maribela ang Department of Energy o DOE dahil sa nagsisintok malakihang oil price hike bukas sa prime ng diesel sa RMN Manila kay Maribela Chair Mar Valbuena. Wala dapat ipatubada sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil hindi naman malala ang gyera sa Middle East. Maliban dito, mayroon pa anyang mga dating imbak ng petrolyo ang mga oil company. Bagong panibago na mga hidwaan ng US at Iran, kahit walang dapat na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Dito, nanawagan si Valbuena sa DOE na dapat ilabas ang kanilang tamang computation sa paggala ng presyo ng petrolyo. Dahil dito ng pabora lagi sa mga oil company ang pagpapatupad ng oil price adjustment. Anya kakapinanggot lamang kapag nagpatupad ang mga kumpanya ng petrolyo ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. Pero sobrang taas naman kapag nagkaroon ng oil price hike.
8: May mga stock pa itong ating mga oil companies at dito lang po sa mga kapitbahay nating bansa kumukuha. Bakit naman po sinasamantala at masyadong pinagkakaperahan itong mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga motorista? Nakakadismaya itong Department of Energy, lalo na sa pamumuno ni Secretary Sharon Garin. Napaka-inutil dito sa mga oil companies na hindi nila makastigo yung biglaang pagtataas ng presyo nito. Hindi lang po pagtaas ito, talagang napakalaki po ng itataas ngayong susunod na linggo, ngayong Martes.
7: Paalala sa pagtayo ng kumpanya ng langis, papalo sa 9 pesos sa 50 centavos hanggang 10 pesos at 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos at 50 centavos hanggang 4 pesos at 50 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Kasama mo sa D-Bex at RMN Manila, Rajuman Gerald, D-Unep, Natak, RMN.
6: RMN Network News.
3: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga susunod na araw. Ito ang naging tugon ni Trade Secretary Cristina Roque sa gitna ng nakaambang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Roque, sa ngayon, wala pang anumang kumpanya o manufacturer ang naghahain ng petisyon para magtaas ng singil. Dagdag pa ng kalihim, mahirap pang alamin sa ngayon, kaya mas mabuting mag-abang at bantayan muna ang magiging galaw ng merkado. Kung patuloy naman natitindi ang tensyon sa Middle East, sinabi pa ni Roque na makikipagpulong ang DTI kasama ang mga manufacturer ukol sa mga susunod na hakbang.
5: Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, aarangkada po ngayong Linggo ang pamamahagi ng tig 2,000 pisong ayuda para sa mga Pilipinong pinakanaapektuhan na nagpapatuloy na krisis sa langis. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, SACLAW, ng pinalawak

0: a unified package for livelihood, industry, food, and transport. O ito po yung Uplift Program, ang tatlong grupo ng mga benepisyaryo. Kasama rito ang 3.5 million na tahanan na nasa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, so 4Ps, at Walang Gutom Program na bibigyan ng one-time cash assistance na 2,000 piso. Habang buwan-buwan, makakatanggap ng 2,000 piso sa loob ng 6 na buwan ang 2.5 million na mga mahihirap at near poor na household na tinukoy ng community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. Kaya din po yung 1.5 million na low-income member ng social security system.
1: Para sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries and walang gutom lamang po yung one-time assistance. Pero for those in the group 2, yung poor and near poor, at yung mga nasa group 3, yung mga manggagawa, ano po, low income, low middle income class, 6 months po yung kanilang assistance. So, mula July to December, yung 2,000 pesos na kanilang tatanggapin. Now, you might ask, bakit yung mga 4-piece beneficiaries natin at walang gutom? Minsan lang. Kasi po nagpapatuloy naman yung assistance sa kanila. So, meron pa rin po silang tinatanggap. Especially for the 4-piece beneficiaries, kasi po, by August, makakatanggap na sila nung kanilang educational cash grants.
0: Magsasagawa muna po ang DSWD ng manual na payout para doon sa mga poor at near poor beneficiary bago mag-shift sa digital payment. Habang diretso sa naka-enroll na disbursement account ang ayuda para naman doon sa mga beneficiaryo ng low-income SSS members.
2: RMN Network News.
3: Ang Malacañang itinanggi naman ang alegasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 10,000 ayuda. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel sa Lazad.
4: Mariing itinanggi ng Malacañang ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 10,000 pesos na cash assistance para sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang alegasyon ni Cayetano at inakusahan pa ito na gumagawa ng intriga sa halip na akuin ang sariling pagkukulang. Iginiit din ni Castro na maglalabas ng Malacañang na ebidensya upang pabulaanan ang mga pahayag ng senador. Batay sa pahayag ni Cayetano, inirekomenda niyang ipagpatuloy ang target na pamamahagi ng ayuda ng maupo sa pwesto si Pangulong Marcos noong 2022, ngunit hindi umano ito sinang-ayunan ng Pangulo. Inakusahan din ng senador ang pamahalaan na ngayon lamang inilabas ang ayuda matapos umanong mawaldas o manakaw ang malaking pondo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Samantala, binuhay po muli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng fixed pick-up fare system para sa mga ride-hailing services. Ayon sa LTFRB, naglalaro sa 24 pesos hanggang 289 pesos ang singil sa pag-pick-up. Depende sa uri ng sasakyan at kung gaano kalayo ang kotse mula sa pasero na may limit na hanggang 5 kilometro. Hindi naman papayagan ang mga transport network company na makihati magkaroon ng komisyon o magpatupad ng service fee mula sa pick-up fare. Maliwanag ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II, magsisilbing middle ground ang pagbuhay sa pick-up fare dahil sa daing na nalulugi ang mga TNBS driver dahil malayo ang pasahero at sa reklamo ng mga commuter na hindi otorisado at hindi regulated na pick-up charges. Bago kumpirmahin ang booking sa ride, kailangan ipakita sa pasahero ang pick-up fare sa breakdown ng pamasahe na isisingil sa kanila.
2: RMN Network News.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Magpapatuloy muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa 7th araw ay inaasahang makabubuo na ng hatol ang mga senator judge sa hiling ng prosekusyon na ipasubpina ang bank at tax records ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Manz Carpio. Mababatid na ipinagpaliban ang pagdidesisyon sa subpoena request matapos hilingin ng ilang mga senator judge na pag-aralan pa ang mga argumento ng prosekusyon at depensa. Kinakailangan lamang ng simple majority o 11 boto mula sa 21 present na senator judge para magamit ang mga record bilang ebidensya sa impeachment court. Samantala, handa na ang House Prosecution Panel na sumunod sakaling mangailangan muna ng written authority mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ibulatlat sa publiko ang mga dokumento.
6: Kasi ganyan daw po yung ginawa doon po sa corona impeachment trial, kung saan it was required to secure a presidential approval for the opening and presentation of the BIR documents of the former Chief Justice. Yun lang naman po. Pero again, ang position naman ho namin, we don't think it is a necessary requirement. But of course, in the event that the Senate Impeachment Court would require whichever party to secure presidential approval, and then we will have to comply with that particular order.
3: Si House Prosecutor Terry Redon.
0: Oras 14 na minuto na nakalipas sa alas 7 ng umaga. Mahalagang maisabina ang tax records, bank accounts at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Sinabi po yan ng political analyst na si Dr. Dennis Coronacion dahil magiging make or break o pwedeng magsalba o magpabagsak sa Article 2 ng impeachment complaint o umari hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Iginit ng analyst, crucial sa sinasagawang impeachment trial na mausisa ang nasabing mga dokumento kaya umaasa siyang pagbibigyan ng Senate Impeachment Court na maisabina ang mga ito.
7: I think very important po yung mga bank records niya na mabuksan kasi it can make or break yung Article 2 na kaso na Article 2 impeachment na ni Vice President. Make or break po yan. Yan po magsasubstantiate dun sa legasyon na hindi mas yung kita ng Pangulo doon sa kanyang overall asset. Paano ka nagkaroon ng ganyang karaming kayamanan bilang Vice President? Samantalang ang kinikita mo lamang ay ganyan ito lamang. So, it's much. O yun po kasi yung kailangan magpatunayan dun. Saan nang gagaling yung ipot pa niyang yaman? Kapag wala pong supported ng mga bank record, magkakaproblema.
0: Dagdag pa po ni Coronacion, mayroon namang malinaw na basihan ng pagbubukas ng bank records kagaya ng nangyari sa impeachment trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Kaya kung boboto aniya ang mga senator judge na huwag itong isabina, may malaking hamon sa kanila na ipaliwanag kung ano ang ipinagkaiba ng kaso ngayon sa kaso noon ni Corona.
7: Kaya na nila yan kay former Chief Justice Renato Corona. So bakit naman ito pwedeng gawin ngayon? So may president na po yan eh. So kapag boboto yung mga senator judges natin against the opening of this box of records, I think they will have to explain what's the difference doon sa nangyari before kay na-enforce nila yan yung impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona. At saka ngayon, so what's the difference? Bakit hindi pwedeng buksan ngayon? Eh, nabuksan dati, nagawa dati.
0: Ang political analyst si Dr. Dennis Coronacion sa interview ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Aabangan ang pasabog ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa pagsalang sa witness stand sa impeachment trial. Ganito ang naging pahayag ng ilang House prosecutors sa nakatakdang pagsalang ni Matibag bilang huling testigo sa Article 4 o ang mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, ibabahagi ng opisyal ang kanyang mga nalalaman hinggil sa mga pagbabanta ni VP Sara at pagtitibayin ang mga naunang pahayag ni na NBI Senior Agent John Mark Kalilong at Regional Director Jeremy Lotok.
6: Siyempre, ang focus naman talaga namin is to let him speak his truth, no? Particularly on yung kabuuan po na komprehensibong investigasyon na ginawa po ng NBI. Kasi ang narinig lang naman po natin yung cybercrime division, sina Agent Kalilong tsaka si Attorney Lotok, no? Yung kaya pong iambag kasi ni Director Matibag dito ay yung pong iba pang mga opisina, kung ano yung mga ginawa nila na dagdag ng mga investigasyon sa pagbabanta ng pangalawang Pangulo.
3: Para naman kay House Prosecutor Paulo Ortega, may access si Matibag sa mga record, dokumento at impormasyon hinggil sa investigasyon ng NBI.
0: Oras natin, 18 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga. Punta tayo sa Visayas muna. Police report, meron po magkapatid na minor de edad dyan sa Negros Oriental ang pinagsasaksak ng sariling tiyuhin at isa ang namatay. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
8: RMN Police Report.
9: Patay 11 anyos, samantala sugatan naman ang kanyang kapatid na 16 anyos matapos pinagsasaksak na kanilang tiyo sa Manhuyod, Negros Oriental. Ang hindi pinangalan ng suspek ay 28 anyos at pinaniniwalaang wala sa matinong pag-iisip. Sa imbestigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, bigla ang inatake ng tiyo sa pamamagitan ng pagsaksak ang 11 anyos kung saan nagtamo ito ng sugat sa katawan at sinunod naman ang 16 anyos habang ang iba pang kapatid na mga ito ang nakatakbo. Dinala pa ang mga biktima sa ospital pero binawian ng buhay ang 11 anyos samantala ang nakakatandang kapatid na 16 anyos ay patuloy pang ginagamot. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tataka naman!
8: RMN Police Report!
3: Diyan naman po sa Capiz, merong opisyal ng PNP ang patay matapos barilin sa loob ng KTV bar. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
10: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ang biktima ay kinilalang si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos, 48 taong gulang na naka-assign sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Nakatira siya sa Barangay Suwa, President Rojas. Ayon sa paunang investigasyon, ang sospek ay si William Paulino Diocampo, 38 taong gulang, residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, kasama ang dalawa pang hindi pa nakikilalang individual. Batay sa ulat mula sa Pontevedra Municipal Police Station, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng bar na nirespondihan ng biktima at ng kanyang mga kasamahan. Ngunit, sa gitna ng insidente, nabaril si Police Captain Ampuyos ng maraming beses at tinamaan sa ulo. Agad siyang dinala sa Bailan District Hospital, ngunit edineklarang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon upang malaman ang motibo sa insidente at ang pagkakakilanlan ng dalawa pang mga suspect. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak, RMN!
3: Abangan sa aming pagbabalik, meron hong pusang binigte dyan sa Cordillera.
0: At may vlogger naman na nawala ng 600,000 pesos na ipon matapos looban ng kanilang bahay o ang bahay ng kanyang lolo sa Gipo, Zamboanga del Sur.
8: Network News.
0: Buntag Pilipinas sa Idupos.
3: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
12: Pananagutan.
13: Kailangan may managot.
12: May managot. Maraming pangako. Maraming hamon.
13: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
12: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao ngayong July 27, 2026. Tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Suna ng Pangulo ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
8: RMN Network News.
3: 7:22 ang oras ngayon. Meron hong panibagong insidente ng animal cruelty na naitala sa Cordillera. Diyan hong sa La Trinidad, Benguet, meron hong pusa na wala ng buhay at may tali sa leeg ang natagpuan. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
14: panibagong kaso ng di umano'y animal cruelty ang umani ng reaksyon sa social media matapos matagpuan ang isang pusa na wala ng buhay at may tali pa sa leeg sa Bacala, Trinidad. Natagpuan ang pusa sa tabi ng kalsada sa Sitio Pagal batay sa Facebook post na ibinahagi sa isang grupo. Nakita ang hayop na nakatiwakal at wala ng buhay. Dahil dito, umani ng galit ang insidente mula sa mga netizens na nananawagang matukoy at mapanagot ang responsable sa hinihinalaang paglabag sa Animal Cruelty Act. Hindi ito ang unang naitalang kaso ng umano'y pang-aabuso sa mga hayop sa Cordillera. Nitong mga nakaraang linggo, naiulat din ang di umano'y paghahain ng karne ng aso sa La Trinidad, gayon din ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act laban sa isang lalaki sa Quiaz, Baguio City matapos siyang datnan ng mga otoridad na umano'y nagkakatay ng tatlong aso. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad kaugnay ng insidente sa Bacal habang hinihintay pa ang posibleng investigasyon sa naturang kaso. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio. Patak, RMN.
15: RMN Police Report.
0: Meron naman pong vlogger na nawala ng 10,000 pisong ipon matapos looban ang bahay ng kanyang lolo sa Gipo, Zamboanga del Sur. Makibalita tayo mula kay Rajuan Mar Alawan ng RMN Pagadian.
16: Tinangay ng mga hindi pa nakilalang sospek ang alkansyang naglalaman ng 600,000 pesos na ipon ng isang vlogger matapos ang naganap na panluloob sa Purok Uyno, Barangay Bagitan sa bayan ng Gipos, Zamboanga del Sur. Sa eksklusibong panayam ng RMN Pagadian, ibinahagi ni Monly Tampus, isang vlogger na matagal niyang pinag-ipunan ang naturang halaga at inilagay ito sa isang alkansya. Ayon sa kanya, nakalaansan ang pera para sa pagpatayo ng bagong bahay ng kanyang mga lolo at lola. Ngunit nauwi sa wala ang kanyang plano matapos pasukin ng tatlong armadong lalaki ang bahay ng kanyang lolo at sa pilitang kunin ang alkansyang naglalaman ng kanyang ipon. Ayon naman kay Tatay Porfirio Beltran, lolo ng vlogger, mag-isa lamang siya sa bahay at nakaupo sa kanilang balkonahe nang dumating ang tatlong suspect na nakasuot ng jacket at may takip ang mukha. Dumaan umano ang mga ito sa kusina bago tuluyang nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Agad umanong hinila ng mga suspect ang matanda at iginapos ang mga kamay gamit ang masking tape, binusalan ang bibig at tinutukan ng baril habang pilit na pinapaamin kung saan nakatago ang alkansya ng kanyang apo. Bagamat sinabi ng matanda na hindi niya alam kung saan ito nakalagay, hinalughog ng mga sospek ang silid hanggang sa matagpuan ang alkansyang naglalaman ng 600,000 pesos. Matapos ang insidente, mabilis namang tumakas ang mga sospek sakay ng isang puting Yamaha Aerox 155 na motorsiklo patungo sa Barangay Sikatuna hanggang Barangay Poblasyon sa bayan ng Gipos. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng masusing investigasyon at CCTV backtracking ang Gipos Municipal Police Station upang matukoy at maaresto ang mga sospek. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
15: RMN Police Report.
3: PNP Chief General Nartates, inatasan na po ang PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa investigasyon sa pagpatay sa isang political vlogger sa Caloocan City. Kasama natin sa Balita Rajuman Marjo Domingo.
17: Inatasan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa investigasyon sa pagkamatay ng isang babaeng political vlogger na pinagbabaril sa Caloocan City. Kabilang rito ang pagsuri sa mga post at iba pang nilalaman nilathala ng biktima sa kanyang mga social media platform. Bukod dito ay inatas na rin ni Nartates ang Regional Director ng National Capital Region Police Office na tiyakin na masusing susuriin ang lahat ng posibleng angulo ng kaso pati na ang pagbibigay seguridad sa kinakasama ng biktima na kasalukuyan nagpapagamot pa sa ospital. Ayon kay Nartates, walang lugar sa komunidad ang karahasan kung saan ang kalayaan sa pamamahayag ay kinikilala at nirespeto. Anya, may iba't ibang mga paniniwala at opinyon ang bawat isa, ngunit ang PNP ay mananatiling maninindigan sa magprotekta sa karapatan at panagot ang mga sangkot sa nasabing kaso. Nagpahayag naman na pakiramay ang PNP sa mga pamilya at mga taga-suporta ng nasabing biktima. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo. Tatak RMN.
0: Alas 7:27 na po ng mga ating oras, mayroon daw kalalagyan sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at yun ay sa Payatas, Quezon City Jail. Ito po ang naging pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang social media account sa gitna ng bangayan nilang dalawa ng batuhan na akusasyon matapos questionin ni Cayetano ang pagdoble na kanyang net worth mula 2022 hanggang 2025. Iginit ni Lacson, handa siyang protektahan ang kanyang integridad na kanyang una at huling depensa at yun daw po ang pinakaiingat-ingatan niyang pamana mula sa kanyang mga magulang. Dagdag pa nito, patuloy ang kanyang pagbibilang ng mga impormante ngayon at saka testigo na magbibigay ng impormasyon at ebidensya para mapunta umano si Senador Cayetano sa kanyang dapat kalagyan, yun ay ang sakulungan. Nagbalik tanaw din si Senador Lacson mula 2001 kung saan pinatunayan daw niyang mali ang mga alegasyon sa kanya na tumiba siya ng ill-gotten wealth mula sa illegal na droga at nagtatago ng limpak-limpak na pera sa mga foreign bank.
15: RMN Network News.
3: Itinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang alegasyon ni Senador Ping Lacson na may mga ghost flood control project siya sa Taguig. Sa pamamagitan ng Facebook Live, hinamon ni Cayetano si Lacson na maglabas ng ebidensya para suportahan ang mga paratang. Punto nito, una nang inimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang proyekto sa lungsod, pero wala namang nakitang ghost projects.
18: Wala pong ghost projects sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ng mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. No? Yung mga kababayan, para lang malinaw, ha, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost. Ha?
3: Naiintindihan naman ni Senador Alan ang paghihimutok ni Senador Ping nang matamaan ang integridad nito, subalit nanindigan na hindi siya ang nagsimula ng personalan.
18: Believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan eh, pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta.
3: Samantala, hindi naman pinalampas na patamaan ni Cayetano si NBI Director Melvin Matibag na nag-iimbestiga ngayon sa umano'y irregularidad sa infrastructure projects ng 2019 SEA Games.
18: Ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minion. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito, yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
3: Sa inilabas naman na pahayag ng NBI, sinabi nitong hindi sila magpapaapekto sa mga pasaring ni Cayetano at hindi na rin nila ito papatulan.
0: Alas 7.31 na ating oras, ipagpapatuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon nila sa maanumaliang flood control project sa pagbabalik sesyon ng Kongreso matapos ang State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. At po kay Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo, hindi pa makapagdaos ng pagninig ng komite dahil formal pang bubuuin ng mga miyembro bago simulan ang pagsisiyasat. Agad daw na magsusumite ng mga listahan ng mga senador na magiging miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee sa umaga ng July 27. Maglalatag din si Tulfo ng bagong patakaran katulad ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga pidabit at pagbabawal sa mga surprise witness. Samantala, hinimok din po ni Tulfo na suportahan ang pagpasa ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act para matiyak na hindi dumidepende sa politiko ang mga infrastructure project.
15: RMN Network News.
3: Senador Alan Peter Cayetano pinaghahanda ng Blue Ribbon Committee. Ang kapatid naman niyang si PTV General Manager Lino Cayetano ipatatawag sa investigasyon ng flood control. Kasama natin sa balita si Radyo Madconde Batak.
19: Pinaghahanda ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa posibleng pagbusisi ng komite sa flood control project sa Taguig City. Ayon kay Tulfo, ipapatawag ng Blue Ribbon Committee ang kapatid ni Senator Alan na si PTV General Manager Lino Cayetano para tumistigo tungkol sa nalalaman niya sa 6 billion pesos na flood control projects sa nasabing lungsod mula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Tulfo na maghanda si Senator Alan dito dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng imbestigasyon at maaaring marami itong nalalaman. Pinayuhan ni Senator Irwin si Senator Alan na mag-focus na sa mga reklamo laban sa kanya dahil bukod sa flood control, mayroon pang imbestigasyon sa kanyang NBI kaugnay naman sa 50 million pesos na over budget na 2019 Southeast Asian Games. Bukod kay GM Lino, ay papatawag din sa pagbubukas ng pagdinig sa flood control scam sa pagbabalik sesyon ang 18 mga dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Batak, Tatak, RMN.
0: Balita naman tayo sa Kamara, yun daw kampo ni Representative Martin Romualdez na nindigang hindi sangkot sa flood control scandal ang dating House Speaker. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
20: Nanindigan ang kampo ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na hindi ito sangkot at walang ebidensyang mag-uugnay dito sa maanumalyang flood control projects. Sa katunayan, ayon kay Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, mismong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay walang nakitang pananagutan ni Romualdez sa flood control scandal. Pahayag ito ni Fajardo makaraang kumpirmahin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malapit na nilang kasunod ng plunder si Romualdez dahil matatapos na ang fact-finding. Ayon kay Fajardo, handa si Romualdez na harapin ang anumang reklamong ihahain ng ombudsman kaugnay sa flood control scam. Tiniyak ni Fajardo na hindi tataka si Romualdez sa kanyang pananagutan at mananatili ito sa Pilipinas kung saan abala siya sa pagtupad ng tungkulin bilang kinatawan ng Leyte. Pinaalala naman ni Fajardo na kailangang bigyan ng pagkakataon si Romualdez na sumagot ng formal sa mga paratang bago magkaroon ng conclusion. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Sa iba pang mga balita, 7:34 ang oras ngayon. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2026, isang linggo bago ang SONA. Ayon sa survey ng social weather stations na kinumisyon ng Strat-based Group, bumaba sa 34% ang mga Pilipinong nagsabing mayroon silang much trust sa Pangulo o nagtitiwala pa rin mula sa dating 35% rating noong March. Mas mataas naman ang mga Pinoy na nagsabing may little trust sa Pangulo, umabot ng 45%, 19% naman ang undecided. Samantala, napanatili naman ni Vice President Sara Duterte ngayong second quarter ang kanyang trust rating na 57%, bagamat umakyat sa 27% mula sa dating 22% ang nagsabing may little trust sa Vice Presidente. Isinagwapo ang survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa buong bansa.
0: Nagat balita tayo sa Ibayong Dagat, naglunsad po ang Amerika ng panibagong serye ng airstrikes nitong linggo bilang parusa umano sa Iran. Kasunod yan ang pagkamatay ng 2 sundalong Amerikano sa Jordan dahil sa mga missile at drone attack ng Iran. Gumanti naman agad ang Iran at binomba ang 2 base militar ng US sa Kuwait gamit ang mga drone kung saan tinamaan ang isang ammunition depot at mga radar system. Inatake rin ng Amerika ang tinatayong nuclear power plant sa Darkhoven, Iran na tinawag ng Tehran na isang brutal na paglabag sa international law. Dahil po dyan, nagbanta ang liderato ng Iran ng mas matindi pang pagganti kung ipapagpatuloy ng US ang kanilang agresyon.
15: RMN Police Report.
3: Balita sa mga lalawigan, bahay ng isang retired general sa Quezon Province nilooban, ilang mga baril tinangay. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
21: Nahuli ang isang lalaki na nagdakaw ng 8 baril sa bahay ni retired Major General Panganiban. Base sa investigasyon, nagpagkilos ng Lucena Corporation City Police Station, personnel na natsyempuhan na mga investigador ang sasakyan sa Lucena, Tayabas Road, sakop ng barangay Gulang-Gulang. Ang naturang sasakyan na ginamit ng suspect ay natukoy sa nina CCTV backtracking na ginamit sa panloob sa bahay ng nasabing retired general. Sinundan ng mga parak ang sasakyan matapos sumigil sa isang convenience store sa nasabing barangay. Positibo naman kinilala ang driver umano na si Ronaldo Redor Larco alias Amanda, 48 anyos ng Siniluan, Laguna. At nang lumabas ito ng tindahan para bumalik sa sasakyan ay nakita ni umano na inilagay ang baril mula sa baywang nito sa loob ng bihikulo. Kaya agad itong inaresto ng mga operatiban na samsam sa pag-iingat ito ang isang kalibre 38 revolver na kinumpirma na pag-aari ng retired general. At sa ganap na follow-up operation ay na-recover naman ang iba pang ninakaw na mga baril sa Infante Quezon, kabilang kalibre 38 pistol, kalibre 9mm pistol, caliber 45, pistol, caliber 357 revolver, at caliber 30 rifle carbine, at maging sa Alaminos, natagpuan ang caliber 5.56 rifle at caliber 9mm Uzi. Matatandaan na may-ari ng bahay na sa ibang pansamano at nang makabalik ang mga ito sa kalaman nila na laman na nanoopan ang kanilang tahanan at nawala ang mga lahas, pera at mga baril na umabot sa halagang 800,000 pesos. Ang suspect ay sasampahan ng kasong paglaban sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspect ay nasa kusudiya ng Luceno Component City Police Station. Kasama mo sa Ramon Calabason at 106.3 IFM Luceno Idol, Edgardo Maceda, Tatak, RMN.
15: RMN Police Report.
0: Provincial report pa rin tayo. Dating rehab o drug rehab patient muli raw dinakip sa isang bypass operation dyan sa Baknotan, La Union. Kasama natin sa balitang ito si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
1: Sangkot sa illegal na drogang isang 56 anyos na dating sumailalim sa rehabilitasyon. Matapos siyang maaresto sa isang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad sa Barangay Liske, Baknotan, La Union noong Hulyo 16 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Bong, karpentero at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat, nahuli ito ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 La Union Provincial Office sa isinagawang operasyon na sinuportahan ng Baknotan Police Station, La Union Provincial Intelligence Unit at La Union Provincial Drug Enforcement Unit. Nasamsam mula sa suspect ang humigit kumulang 0.5 na gramo ng hinihinalang shabu, 5 gramo ng hinihinalang marijuana at bypass marked money. Batay sa record ng mga otoridad, si Bong ay itinuring na high value target resurgent matapos siyang unang maaresto dahil sa paglabag sa batas kontra droga noong 2016. Noong 2017, inatasan siya ng korte na sumailalim sa mandatory institutional rehabilitation na kanyang natapos bago siya muling nakalaya. Gayunman, sinabi ng PDEA na muling lumitaw ang pangalan ng suspect sa mga ulat ng pagbabalik sa bentahan ng illegal na droga matapos ang isinagawang intelligence monitoring. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang suspect at haharap sa mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
15: MN Network News. RMN Entertainment News.
3: Hoy, si Baron Geisler balik ba sa dating bisyo? Alamin nga natin kung totoo sa ulat ni Myra Jane Nasayaw.
4: Usap-usapan online ang aktor na si Baron Geisler. Kasunod ito ng tila pahiwatig ng asawa nito tungkol sa umano'y drug relapse ng aktor. Sa post ni Baron sa kanyang Instagram para sa promotion ng isang aesthetic clinic, mababasa ang comment ng non-showbiz wife nitong si Jamie Evangelista tungkol sa isang drug rehabilitation. Ito anya ang dapat na hanapin na sponsor ng aktor na mag-a-address sa ugat ng kanyang problema. Sa ngayon namang deleted ng Instagram story, nagbahagi si Jamie ng isang cryptic post tungkol sa umano'y playing victim kung saan nakatag si Baron at tinawag pang best actor. Sa ngayon, wala pang pahayag si Baron tungkol sa issue, pero una nang inamin ng aktor na siya ay nasangkot dati sa illegal drugs at nagre-recover pa sa pagiging alcoholic. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
15: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
0: Ako naman yung Professor of Bayan, Ricky Rosales.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
22: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: Headlines ato ang mga balita. Muslim community sa siyudad sa Sugbo padayong suportahan ang katimanon sa kagamhanan sa Dakbayan. DSWD7 ipaibawan ay abot ngayon sa sobra 194,000 ka mga indigent senior citizen na nakarawat sa ilang social pension ato sa second quarter sa tuig. Police Regional Office 7 na pili na usab sa makakatorsi kaya sunod-sunod ngayon nga maoy dunay labing taas nga marka sa Unit Performance Evaluation Rating sa tanang Police Regional Office Lukup Pilipinas. Samtang sa itong sports, Pinoy boxer nga si John Real Cuadro Alas Casimero ni Saka sa International Boxing Federation kung IBF World Rankings ni ini. Mokin niya itong mga headlines.
22: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulog sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulog nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulog sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dili sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit sama na lang sa hasol nga ubo kanang non-stop nga dry nga ubo og dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pahunong sa katulog sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa og serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampanti ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dexlumiturfan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix, this time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na anamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oras, alas 7:49 na. Sugbo ka Bisaya nung Mindanao, mayong buntag pag-usap. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makauban, Radio Man Marisa Abadies. Atod sa dugang mga balitang lokal, dugang news updates. Samtang sa dili pa mo sa ato ang mga balita, mga detalye sa itong balita, ariyon natin sa ato ang Answer to Win promo. Simple lang kayo ni ato ang pangutana ha, ato ni hatag og sayo-sayo, aron doon natin panahon sa pag-verify sa inyong mga tubag. Simple lang sab kayo ato ang promo mechanics. Follow lang sa ato ang official Facebook page, DYHP Ariman Cebu. Huwag ang official Facebook page ni Atty. Rufiel Fernandez Banyok. Doon ay blue check mark na mga kasama. Ayaw mo pagpailad anang ubang mga Facebook page din ha ni Atty. Rufiel. Saragyo din yung timailhan. Doon ay blue check mark.

0: niya 931,000 na na followers. 931K followers. O na ang official Facebook page ni Attorney Rafael Fernandez Banyo. Alay, follow na hasta ato ang official page sa DYHP RMN Cebu. I-like o i-share sa mga ato ang Facebook Live karong mga orasa. O itubag ang ato ang pangutana. I-comment diha sa ato ang comment section sa ato ang Facebook Live. Ato i-verify na inyuhang mga tubag o inyuhang pagsunod sa mechanics, ha? Unyan taon-taon. O niya pangutana karon. Kinsang itakdang motistigo saka NBI agent o kining NBI official nga gitakdang motistigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ugmang adlawa July 21. Alay tubag na inyo ha mga tubag diha sa comment section. Atong hatagan o pagtagan inyo ha mga tubag. Kunyang taon-taon ha. So, tanawin, kung isa yung nakasunod sa promo mechanics, yun na i-private ninyo ha mga profile. Public na, kaya ito nang susihon kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics. Ang makatubag kung insakto, nakasunod sa ato ang promo mechanics, makadawat o premyo nga 2,000 GCash o 200 pesos ni ay. Makatapal, makugwan it, ane. $200 GCash. Ay mo man 2,000 oy. $200 GCash. Ang premyo sa atong answer to win promo. Ala tubag na sa inyo ha mga tubag diyan sa comment section. Ari una ta sa atong mga detalye sa atong mga balita. Muslim community sa siyudad sa Sugbo para yung suportahan o katimanon sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Padayong suportahan o katimanon sa kagamanan sa Pesugbo ang Muslim community sa syudad. Si Ray Government ay tinguha pag-promote sa halal foods sa mga kananan sa Dakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archibal, yung ganyan din lang alang sa mga Muslim sa syudad, lakip na sa mga local o foreign tourists.
3: Daghan kayo mo rin sa ato, huwag kayo'y makanaan sila. So we will have pursued that atong giingnan ng atong tourism office to promote halal food for our local and foreign tourists.
2: Subli usab ng ipibaw ni Archibal, nga butangan o niya o Muslim ward ang Cebu City Medical Center kung siya MC upan sa pag-instalar o halal kitchen alang ni ini.
3: This is one promise na ang atong mga Muslim brothers we will have to include a Muslim ward and of course a Muslim kitchen or halal kitchen in our CCMC.
2: Si Mayor Nestor Archibal ang gagamanan sa Dakbayan una na nagtano pagduna-luna sa barangay Guba ngadto sa Muslim community sa Dakbayan nga himuong samang ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Balones DYHP Tata RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Apoy This Power, Bisaya Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kada umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alas 7:58 na. Ngayon, dudling sa ito ang mga balita. Police Regional Office 7 napili na usab sa makakatorse ka sunod-sunod nga higayon na maoy dunay labing taas nga marka sa unit performance sa evaluation rating sa tanang Police Regional Office sa Lukop, Pilipinas. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
7: DYHP. RMN Report.
8: Nakabot na usab sa Police Regional Office 7 ang highest performing Police Regional Office sa Tibuok Pilipinas, human maangkon ang highest unit performance evaluation rating kon upper sunod sa 14 kasunod-sunod nga buwan. Kini mipalig-on pa sila nga parayon nga labing maayo sa ilang performance operations, administration ug organizational performance. Subay sa May 2026 unit performance evaluation kon upper ang PR7 nga kuha kining overall nga marka nga 86.04% nga moy labing taas sa tanang Police Regional Office Lukob Nasud. Di naangkon nini ang very satisfied factory nga adjectival rating. Ang unit performance evaluation rating mao ang official nga performance assessment system sa PNP nga nagsukod sa kinatibuk ang resulta sa matag police unit base sa mayroong danong nga area like tanini ang operational accomplishments, administrative efficiency, resource management o compliance nga pinasubay sa organizational standards. Kini nagsilbing sumbanan kung unsaon nga epektibo sa ilang matag unit na mapatuman ang ilang mandate na magpabilin ang kahusay karinaw o mahatod ang kalidad sa serbisyo publiko. Kini nga kalampusan nagpakita kita sa Pero 7 sa talagsaong kadaugan sa organization, epektibo nga pagdumala mayo nga operation, hapsay nga internal performance ug labaw sa tanan ang walay paglubad nga pasalig sa labing taas nga sumbanan sa pagpamurisa, labing mahinungdanon nga ilang ipakita ang panaghiusa sa matag police officers ug non-uniform personnel aron nga makakuha ug sakto nga resulta nga nagpalambo sa public safety, binugang sa pagsalig sa kumpiyansa sa komunidad nga gialagaran. Maripayon si Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas sa nigabas nga resulta taog yang gidayig ang yang mga sakop sa maayong performance niini. Gipasalamat to sa Abad ang tanang personal sa PR7 subay sa walay paglugak sa ilang dedikasyon, sakripisyo ug professionalism dungan sa pag-ahuwang iparay ng momentum ug parayon usab ang pagsaka sa standards sa ilang serbisyo isip mga tinugyanan sa balaod. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang Radyo Man Arnold Bustamante DYHP. Tata Carmen.
7: Radyo mo nationwide. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
9: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamanayaulan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab Quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinabubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab Quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality